0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Samasuka ka saruthutha ka Woriman 92.8 Odikela hantla 104.3 Yagenantwani Ruri ke ngwana matsa ke ngwana madiba Wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolo Ba ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena emotona wa ha nkopane ya mathunya Re ke tlele bo jwa lo mogana modimo wa ka ya ntseng ang arimile phethemeluo Yona entsenyetswa ba lo dingkontsa ka Yena ya ntseng ang arimile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka Dimampa ya ka ya le bika Ka ena tlanke boli ya mohau e leng yona isopo A tla e foke E ka sitena le ho e rotisetsa hantle ka go diofisi tsohle tse tsamaisang ena tshebeletso O theoha hodimo dimo O ya tlase maoto Ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai Ka go tlolokele bojalo yona kgaitsedi ya ka laela ya mapone Ya nkileng a monnate ngwana wa batho tlo go rengetsane tsa boborobonga. Go nyolo yena hantle go rengetsane tsa bobole shomele metso e mmedi. Na go ngatsa bo tshetshela kwana. Afika ausia ha monnate le bo DJ Sam number. Go di mapisi FM. Ya santsa boka dikgomo ka go sepala ngwan sa gao lapeng mo ditsongolwana teng mo sebetsing wa go ka o fapakana o kentse headset ya gao lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimane wa ka mono ka qwadinga hasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke qwading highlanders stadium a ntle tlasa thaba le pantsola Taba ye sepono mpeng ha bo matswallwa ho tinga ke buisanga bualo ke magana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi sudi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le boetelle pele ba magana taelo matsoso ha ile morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba motho tleletsi ya la borraro ke ntata rona ka hona khotso Nala Ke labone ke la le shume le motso le monga kgoring ya gona botshelela selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng Re kotsometse hantle di mamatsatsi ya le kgolo le mashume a tsheletseng ka metso e mmedi Ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi ya ne a magolo a mabedi ka metso e meraro Atinyane biki yona ke ya mashume a mabedi ka metso e mehlano. Atinyane thuto yona ke ya sekete le makgolo a robonga. Mashume a mahlano ka metso e mene. 1954. Esale ke fihlile hantatai. E sebeletsa PC ya fama. Ena no nne monna ti le bitsitsweng ya selemela moon and drive show. Le mo E4 ke wa bana ba kgwale. Ke le ba hantle dikiteng tse pedi a ke fitla ke tentse pedi ke sa ya matsatsi ya re ke sebeditse we a tseba go thapelwa ke lelomolo ka go lenane o lena metsotsong yona e rubedi e o re dulang a ho yona ya re metsotsong yane le show metsotsoloso ka mmino o monate mmino wa difela metsotsong ya mashome a mararo tshebeletso ke re ba ha o morena Orenga ya wona ya bona thapelo ke ya mohau. O metse tsenye meraro ka mora ho rra gona a bona a ya bitso a mabitso a bahalaledi. Mo khatlelo wa pele le wa bobedi, mangkhang se kwa tshenga e ka sitana le ditsebiso tse a ka retsanga tsa mo if. A re tsora mamonna te metse tsenye mashume a mararo ka mora ho rra gona a bona. Ke la bona letsatsing le palo ke ya lentswe. Yo re ka ifumana hantle testamenteng ya encha. Wikenya ya mo efangeli Mateu gaolo ke le shome le metso e tsheletseng ya temana ke mashome a mabedi ka metso e mene. Yone tla reng ka monate o fitletse mane ho renga ya rona ya bohlano ha fitile ka metso tse mashome a mararo. Mo ke tla fitla ke tshwara masego fela ka letso. Ke phupuletsa mo e leng ngwana teng ha ke keta ho rekisa. Ke re ka ne hantle mokgahlelong wa bobedi wa palo ya lentswe. E tla re beha metso tsenya le shome le metso e mehlano. A re fitla metso tsenya le shome le metso e mehlano re nke thapelo ya mohau. Ho feta mono ke lata hantle moshimano wa ka hlalefo wa ha mtutsi. Le tebele nanong le monate le bitsitsweng a fela thahamiso. Yona ke ya ha ntatae. Ke ka mokgwa ke tlammeng ka teng. Nomoro tsa rona tsa mohala plus 266-599-56. Le 2121-9956. Ha eba haleyo. Ke re ke tle ke etse thapelo. Ho monate.
1: E bile ho a thabisa mabule.
0: Ho monate.
1: Ke thabo fela.
0: A ke etse thapelo sa mmari.
1: Ntate Modimo re a leboga go teng ho hotle. Le ba re ba balla go simolola re le tsere sa itsebe. O re tlhaloseditse tsatsi la go loka gobane o le Modimo. Ntate re a leboga go teng. Jehova ha a ya tshwana le wena. Ntate Modimo re a leboga. Le wa motlisa sebakeng sa ya mabili ka sebakeng sa tshebetso. Go tla ganna go le ena. Re leboga paballo ya gae. Go tloa lapeng go tla mosebetsing ntate o fe maatla ga ke a re sebeletse re sebetse le ena gantle ntate re a leboga mabitseng a mararo ntate le mora le moya o galalelang ga go bejalo amen
0: amen samarina bakubung
1: tsane ntate
0: morena molemo wa matshediso a o lekganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko uetse o botlhokwa molemong wa moifa ba re ba kgwale ka sitanalo ba sotho ka kakaretso
1: ke a leboga mabule
0: tanki mme
1: tanki
0: ntate ke re pompe mabidi ya rona mabidi ya tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela uma PC FM ya lo khotlala gaso la ntata uti wa ntle avane lesotho hotel and casino ita ipumela ke ikentsewa ho ba ha ona letho le o ke tla ipumela ke ikentsela ona ke re fela nna le wena re tsamaya ha monate ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona uma PC FM ya lo khotlala gasola ha ntatae uti wa handle avane lesotho hotel and casino
2: mino o monate kana go tsohle ho PCFM.

batho banna dikrashing ya tsa batho hona tlasa ka mona Masego District Hospital onyolo sa o theo kena ka mane ka se hopotsong sa sitsi sa sa mofumahadi memma mohato banna o kena ka mono ka bomakwanyane ke mmatheka lebelo le

a o ntate modimo wa ka ena no le bitse fela selemela morning drive show a ke tsa tsena ka pompa mabidi a gona mabidi a tumelo ka mino o monate mino wa di fela o di mapisi ya fema kgetho ya setšhaba. Go tsonga makauta, go tsonga mathula, go tsonga di amoa, go tsonga majantsa matla, go tsonga lona diphakwe. Ba tsa monate ka 104.3 le tenga le khubuleno. Go tsonga lona dilala ka mona ka thabatseka. Muna monate ka 104.9 le tenga le khubuleno.

ha o ka e sheba nako ya hao e nepahetseng ya o tlo fumana metsotso ke yane e mashome a mabedi le metso e robong le sekoto re kataone ya mokokotso itse ke sa tshwaralo ya metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya rona ya boraro re kena jwalo ka go tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena hodima PCFM moteng re atamelang ho mokana modimo wa rona ka ditemana ka dipesa leme ka mantso ya thapelo ka mmina thoko ho tswa fela ho rena modimo o itse o tlo o mororise jwang mesonga ya letsatsi ke nako e nepahetseng ena ya gore o ka bua le morena modimo wa hao ke nako eo manyoloi a kgutlisang a dikarabo ho di isa ka hae ka mmusong nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 athinyane Facebook page PCFM Lesotho lenaneo selemela WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200995 6200995 ke di butsi ka ofela go rotse kenang kwano hantata.

0: Re baha o morena.
1: Ke baha o morena.
0: Ngwaneso.
1: Moshe a bona selatla se tuka empa se sathe. Ya ba bentse le a hlale re moshe, moshe, moshe. Go la mekathatsa gobane ngcala o e rulegane e ya halabela. Ke baha o morena. Ke a se nnae.
0: Amen nne. E tla buseletsa morena kang bakeng la tsotlhe tseo a mphileng a tsona coach ga le maka le matlha a le maseru east re ba gao morena
2: baena ngwaneso
0: le ka ota
2: ke lelaletsa matlho a ka dithabeng pusaka e tla tswa go wena Jehofa ya ntseng maodimo le lefatshe ba gao morena nneso
0: re ba gao morena le ka ota
2: amen yo kgolo le ka ota
0: amen.

0: Re ba ha o morena.
1: Ha o morena.
0: Ngwanes.
1: Ha mai shele mo na ka fo. Ha ke tsho mo le a tsela le. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena a me chicha.
1: A me le ha tsala ka.
0: Morena mo di mo matsi tso le kanya le khotso ba ba le le bantu ya ha o ne.
1: Ke. Ha ya na mo kwe.
0: Danki na ke. Re ba ha o morena. Masali
2: mpapetse ka mata wena ka sebe mphulele sebe ka mina ba ha o morena
0: ka ba ha o morena masali ka monuka molomo wa mphi
2: amena ka tola
0: morena mo dimama tsiri tsola khanya le khotso a o ba balele ba ntlo ya ha o nneso
2: ba o tsana le mo re tsa
0: imene nneso re ba ha o morena Jacobo 1 5 ha emonga holona a hloka bohlale a bokope ho modimo o sitsanga bohle ka phano e kgolo o sena ho ganana me o tla bonewa me moleleki a le dithabaneng ba ha o morena
3: ba ha o magana bo le bole
0: morena ma sit
3: o re sa ga go bena le re kwa pantsing ha mo ho re a re ka go hana pero tsona di kwa pane bo le bole le ga go le re kwa pantsing a se dina la di papa di ra go ga tele ha mo ho ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena ma sit

0: o ho Jesu ya re swetseng o ratwe ka bo sa feeling re ba ho morena me itlet masia ali handa temolwabia re ba ho morena
1: ba ho morena
0: ragadi
1: ba mo sa ka bo khangane Jesu o ntse mo tlokomela ba ho morena
0: re ba ho morena ra ga dintumeng ya matete
1: ke ba khutso ngeneso
0: amen in nes wa di be re ba ho morena re ba ho morena
2: ba ho morena ni
0: mokoko Amen in Nesu. Kena le kolobetso yo ke tla le kolobetso ke tla kolobetswa ka yona. Me ke hlohetse ha ka kanga ibe iphethe ntate mo iketse. Ale handa temulo matala.

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: maneso
1: ke a ditiri sephiring sa mookamedi a rena o tla phumola maitsing wa ya matlaose re ba ha o morena
0: mme masebolelo wa mogampe
1: ka masephodu ngwaneso
0: amen ngwaneso re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate

0: ntate to hlanga ka monoka kwadinga se hlabaneng
1: amen
0: wana amen nesu Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho mema fako khunwanyane ale Nazareth ba ha umren
1: ba ha mre
0: mkhono wa mafahla
1: umpale mgana se so ba o khatisa o nele ba ne re silo ke phedisa ka ba ha mre
0: re ba ha umren a nko wa fahla
1: ma tshukha tola
0: mrena modimo wa matsiri so le khanya le khotso a o baballele ba ntwe ya ha
1: o be go lwana kwena
0: amen em tsamai Budi binga ba mahlomola mo kinenga ke tibile wa hlaha wa ntutubolla ka tshota dintletsa hao ke ba hao morena a u smale fumo lapo ale na hathuthe ke ba hao morena poko Letebo dikediswe o Kriste morena Re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng

0: Eba ha o murren.
1: O ha o mwana.
0: Manis.
1: O muna dia ga ga na o mo go go tsana ha mo la o tsana wena. O ha o mo hela.
0: Tsangi di kwetseng.

0: hawa morena wa rona Jesu Kristi le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mo hawa na o re boloke bohle o fihlela Jesu Kristi a khutla go tlalata kereke ya hae e ka lefatshe lohle amen ke nne a le sima go ma motong le nkotong
1: rena morimo matshidiso le fanya le khotso a o etetse ka o gele ka go go botlhokwa mo le mongwe mo ifa bana ba gwale ka sitena lo ba sothuka ka kareke
0: khotso e be le wena le mo ifa bana ba gwale ha mo di sa marini tsa rona khotso e be le ba sothuka mehla
1: amen e tlo phofo

hawona ntate go bitsa go wena ra masedi ya mo akhuri jwalo ntate ke memetsa le godimo la gao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jeri ntso hletse re kileng ra imelwa ka tsona le

Ibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti. Kere prompita yena haella le khotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana re ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basadi. Utla go tumiswa wena fela mti. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o di. Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo. Bantu dielwa sebopinya sa mollo. Ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le Mokana Modimo. Samarina a le bakubu. A katela thapelo ya gae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo e le batho a re fela.

ke ga ke batlane le kgaitsedi yaka mo e leng ngwana teng. Ke batlane le kgaitsedi yaka mo e leng ngwana teng. Modimo a PC ya fam.

cảm ơn hẳn. Cô thì phải cao mua cả 5,000. How only a first unto offender. How say only a second offender is 8,000 or 8 years imprisonment. So ke batla go tlisa taba ena na go setšhaba sa Basotho gore taba ye re etsang ya go bonwa re tshwere motho manseterateng ke tlolo ya molao, mme re ipeya tlokotsing ya gore re ka latlhelwa ke ditšhelete kapa ya ba re iphumela re le ntlwana tsana ka lebaka lona leno fela la gore o nkile jwala baleki bame o bokotse seterateng. Ke balela kore jwala motho a sa nweng jwala a seke a sa expose to jwala. Go a utlwagala go le malapeng manene re ntse re tsa ditlolo tsa molao re le batswadi mo na mo re nwelelang pontsheng ya bana ba rona. So ka gara mogao.

0: Vale, rojo.
1: Thabile thata. Hm? Thabile thata.
0: O thabile thata.
1: Ka pa kudu kudu.
0: O thabile kudu kudu.
1: Eh, ke thata ka pa kudu kudu.
0: Ah, kudu kudu.
1: Oh, kudu kudu.
0: Kudu kudu.
1: Mora itse o ka pa kudu. Halo, hanya ati le papanya di stansi ki. Tu hua ra ufu. Mama soa ka pa balo kofi kofi. Ka pa ba iti 4-7.
0: Zony.
1: Bon kono ba ira tole la hai bu marite wa ezi zante te mu.
0: Zony.
1: Amo kuko han. Abe ya kale fisan.
0: Zony.
1: Zony.
0: Zony.
1: Ako kuma vele asero li mwa hai.
0: Kabisa di ho ho.
1: Kwa ni mbo no kawana mo tri. Kwa ni mo tri. A goma ngwana a di le mekita. Kawana mbo bu de fili na ako.
0: Kabisa.
1: Kwa na kwa ite.
0: Tabby said,

Mangkhang sekotjing. Mangkhang sekotjing. Ke bona re ka nna ba kile ka sia ntate moeketsi. Ntate moeketsi. Ka sia udima kwae. Le auti e ke ntate ntlhane ke sile bana ba bararo ntate moeketsi auti makwae ntate ntlhane di amene mmane e le ba matjike jana ele ba matjiki tshan ere ga hatele pele metsotso nyene mashuma a mabidi a metsi supileng ka la le shume le metso emene sunta ha sona tsena se o getlang re se libile dikolo di akwalwa tsa moifwa bana ba gwale me ha dikolo ha dikwalwa tsa moifwa bana ba gwale dikwalwa hona mona St James Primary School ho lebeletswe ngwane mong le mong wa gwale ho lebeletswe ngwane mong le mong wa gwale ho lebeletswe submarine ya boithatelo bo botle ho tla ho katla sheba ha o ntse o batla ho bona moifwa bana ba gwale le wena wa boithatelo bo botle o lebeletswe me uniformo ke ya sekolo diponto ke tse le shume maloti ke ya mashume a mabedi a se patala empa o tla bona hore na ke ya diponto ke tse le shume maloti ke ya mashume a mabedi a se patala a go patadisi ka go moifwa bana ba gwale empa o tla bona hore na ke ya eng marena ka ka mabatuwa bohlaswa marena ka ka mabatuwa bohlaswa me fenere rentse reme re shebile hore na le lokisitse jwa le tla lokisa jwa go feta mona bonnete a chega nete seo nka ka se hlalosang a holona le le moifwa bana ba gwale ke hore ka mogale naneo la maobane ke le boa ho mena hane ke le bohela kgaitsedi eno ya ka ho mena hane bohle ka ofela ba la nna ba thusetsa mokana modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a le atlise mo le ntseng le nyafa hona teng a le fe ha le kgolo a se lo ka hobane le hloleya ke tshelete tsa lona empa ke ka mo modimo a itsenya sechaba saka ke tla setse ba fela ka ho ratana e seng le rato la bontshine ke ya tsama empa le rato la bo ena le rato la nnete
medita batseno di fihlile mo thatinge wo renenga relakaditse go di fihle o bona ke le buile ho mena hane ditaba tsa gaitsedi yaka di ile tsa fihla ofisinge ya le ya moghetwa ka mane ka kwading di sedile ka pele a ofisi ya moghetwa ka mono ka kwading me moghetwa ka nnete o di phamoletse hodimo ditaba tsa gaitsedi yaka o ntse a lukisa ke tla lebetsa gatelo pele empa o di phamoletse hodimo mme ke leboa go mena gane ba ne ba mametse lenaneo lena ba ne ba mametse lenaneo lena mme ke leboa ofisi yeo ya mokgethwa ka tsela e ikgethileng go sebetswa jalo e ka ka gatele pele gore maphisi ya fam ya lekgotla la gaso la gantatae go theowa hantle avane lesotho hotel and casino.

Badula fatse ngwana a inyaleng ya ba ke phutha matso wa ka. Kadula fatse ngwana a inyaleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka. Ke se supo sa hore ke ritse ka thabo le monyaka ka ntlunga ya ntate. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng ke o haellwa ke pono ya ba ke nanabela di-spectacles e leng diborene tsa ka tsa mahlo. Bane pono ya ka e se e le lerotho. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng ka nto nanabela binoculars le baka le teng leo ke nanabelang binoculars ka lona. Ha ke sa bona selo se le kgakala empa ke bona selo se le haufi. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nanabela microscope le baka le teng leo ke nanabelang microscope ka lona. Ha ke na pono ya o ka phunyeletsa ya o ka bona botebo ba ntho efe kapa efe. Ke mesonga ya letsatsi mo ke tiananga le lengolo. Lengolo lena le ngotswe ke ntate. Lengolo lena le ngoletswe nna le wena. Lengolo lena ya ba Jesu o re go ba rutiwa ba hae e kare ha motho a rata go ntatela a ke a itele a ipelese sefapano sa hae mme a ntshale morao. Lengolo lena le ngotsinge ke ntate. Lengolo lena le ngoletswe nna le wena. Ha ke le sheba a se polelo putso mona ha o butse motho o se kapa ofe. Ha ke sheba mofuta wa pulelo mona ho ne ho jwetswa batho ba bang mme seo netefatsang se netefatsang taba yena ya pulelo ena ke mona mo rutwang ho thwe Jesu a re ho bona. Jesu a re ho ba rutuwa ba hae mona re ya bolellwa seo Jesu a ileng a se bua ho ba rutuwa ba hae. E kare ha motho a rata ho ntatela a ke a itele pele a ke a itele a ipelese sefapano sa hae mme a ntshale morao.
taba tsena tseo Jesu a neng a di bua ene ile taba tseo Jesu a ileng a di profeta ene ile taba tseo Jesu a ileng a di bolela pele ho le fula hae me abulella barutuwa ba hae tsa ho mosala morao. Bibele ya ka le ya hao di re ho tloha mohlang oo Jesu a qala ho hlalosetsa barutuwa ba hae hore e ka kgona a ye Jerusalema a utlwisa bohloko bo boholo ke baholo le ba priesta ba baholo ba ngodi mme a bolawe a nto tsoa ka letsatsi la boraro. Empa ka hare ho ba rutuwa ba morena Jesu Bibele ya ka e re empa Petrosi a mo nkela thoko a qala ho mo kgalema a re ho yena morena o ikutlwela bohloko tse jwalo di keke tsa ho hlaela. Ka hare ho ba rutuwa ba morena Jesu Bibele ya ka le ya hao di re e mong wa ba rutuwa ba morena Jesu e mong ya neng a tsamaya le Jesu o re o ile a mo nkela thoko. A re akwa ikutlwele bohloko tse jwalo di keketsa ho hlaela bo profiteng bona ba Jesu di tabeng tsena tsa Jesu mahlomoleng ana a hae a ileng a hla a bulela pele di ka tsa etsahala. Bibele ya ka e re Jesu o ile a retelehela a fetuela a sheba ka ho Petrosi a re ho Petrosi tloha ho nna Satane o kgopiso ho nna hobane ha o utlwe tsa Modimo o utlwa tsa batho fela. Yaba Jesu o retelehela ka ho ba rutuwa ba hae yaba o re ho bona e ka re ha motho a rata ho ntate aitele aipelese sefapano sa hae mme a ntshale morao. Mohlodi thero wo re tlo shebana le wona mohlodi thero wo re tlo tsepamisa maikutlo a rona hodima ona. A ke a itele a ke a itele.
ele hana u itela ke ho etsa jwang hana u itela ke ho etsa jwang ha re ka ga matha rentse re le hona bukeng yeno ya mo evangeli mateu ge ke re mathe ge re be haulonga ya mashume a mabedi a metso e mene timaneng ya le shume le metso e mmedi hana ho itela ke ho etsa jwang ha ke re mathe ge ke re be timaneng ya mashume a mabedi a metso e mene kapa gaolonga ya mashume a mabedi a metso e mene temana ke le shume le metso e mmedi yona ha we fumane e ba le ya joana mme le rato la ba bangata le tla apa ka lebaka la ngata falo ya bogopo empa ya tisetsang ho fihlela qetellong ke yena ya tla bolokeya hana ho itela ke ho etsa jwang temana yena ya mashume a mabedi a metso e mene kapa temana yena ya leshume le metso e mmedi gaolonga yena ya mashume a mabedi a metso e mene ere mme lerato la ba bangata le tla tapa ka baka la ngatafalo ya bogopo empa ya tisetsanga ho fihlela qetellong ke yena ya tla bolokeya e ka gona a itele e ka gona a itele ha o itela o ya ka full force ha o itela o ya ka matla ohle o unanga le wona ha o itela motho o ya be a lume molomo o ka tlase a re ke a itela mmele pelo le moya botho ka o fwe ke di ne wena e Jesu o se tshabelo saka e Jesu o thobo shiane ya bophelo baka mmele pelo le moya botho ka o fwela ke di nea wena e Jesu ka sebele o ntsa nene sa ka lereko la hae ke yena ketella pele ya bophelo baka le ke a ke a itele o tlo itela hore o sebeletsa modimo empa ka nke nngwe o ntse o na le lekgonono
na ebe o tla nthusa bula dikamoretso ohle jeso anyanyake bophelong ba hao seke wa bula kamore ya mmele yaba o kwetse kamore ya pelo yaba o kwetse kamore ya moya mmele pelo le moya botho kaofela ke di nea wena Jesu.

le monna monna yenwa ye o Jesu a tiana nga le yena o ne a batla ho hong ere ha batla ho hong Jesu ha fika ho yena monna ena a mo botse hela a go tsamaisetse sekepe seno sa hao ho nna kwano monna yena a hlome ka Jesu wa bapa a hela a go tsamaisetse sekepe seno sa hao ho nna mona ere ha a fihla ka sekepana sena sa hae a ka ke batla go tshelela mosamane monna yeno a re hei nna ke tšheile mona re tlo batlana le ditlhapi Jesu a re a ko le lahleleng letloa lena la lona mona ba ne ba sena tumelo ba ne ba sena tshepo ya gore fela mona mo Jesu a reng ba lahlele letloa lena la bona gona teng e ne le ona mo ditlhapi di leng gona teng bona tumelo ya bona e ba neye gore ditlhapi di sebakeng seno seo ba lengang go sona mohlompe sebaka sena se ne se bonagala mohlomongwa se ne se bonagala ka tšhebagalo ya sona ya matlho e ne e le sebaka sengwe o ne o kare se ne se ka gohela bagatlhaodi e ne se sebaka se o ne o kare se ne se ka gohela ditšhei tsena gobane dibaka ka matlho re a di bona empa re se ke be re tsebe seo dibaka tseno di di fupereng Jesu ha ba qeta go lahlela letloa la bona jale ba tla ba tshwasitse ditlhapi tse ngata le tseo ba neng ba sa nagana gore ba ka di tshwasa letsatsing leo a re go tloa letsatsing lona lena go tloa letsatsing lona lena le se hlole le fetwa batšhei ba ditlhapi empa le fetwe batšhei ba batho go tloa letsatsing lona lena bana ba kgwadi le se ke be la fetoa le se ke be la hlotse le bitswa ka mabitso a lona empa o tloa letsatsing lona lena re tle re fetowe batšhei ba batho e ka gona a itele ha o so o le ngwana wa gwale e ka gona o ipelese sefapano mokokotlong wa gago mme o latele Jesu ke ba bakae bao ba neng ba re ke bana ba gwale bao ba seng ba pakeletse ka thoko ba bakae
bao le ba tsebanga ene le bana ba gwale bao ba semba pakeletse ka thoko ake aitele mele pelo le moya botho ka ofela ke di nea wena Jesu wena o to o be molaudi wa bophelo baka o butsi ka mora ya pelo re bona o ga pelo ya hae ka re ntle bona bo haisale ya tsebe kuri pelo ya hae ya jiwa empa ha re sheba moya moya o fasahane moya o mafito moya o mo big moya ke o ka tsukutlanga difate moya wa hao o ya lwantshana ake a itele ha o shebile re bona moya o fatse re bona o le moya o fatse moya wa ha o fatse impapilo impamele wa ha o ha o supiseno se o moya wa ha o o lenga sona ake a itele ho itela ke ho etsa bana ho itela bibele ya ka ile ya supa le bibele ya hao ya paka hore na go ngatseo le rato la ba bangata le tlat apa kale baka langat afalo ya bohop na kwentseu lerato la ba bangata le tlangata lerato le tla tapa la ba bangata kale baka langata afalo ya bohop impa ya tisetsang ho fihlela qetelong yena ya tla bolokeha bolokwanga ke Jesu lona ba ntseng ba tiiseditse kanonga ya moifo wa bana ba gwale bolokwanga ke Jesu lona ba ntseng ba tiiseditse kanonga ya hore re ba hao morena bolokwanga ke Jesu lona ba ntseng ba tiiseditse ditumelong tsa lona e ka gona a itele a ipelese sefapano sa hae mme a ntshale morao ha ba ka ba ba botsa ka mora hore ba tlueliswe ditlhapitsane ba ile ba latela Jesu ba mo sala morao le wena mona mo Jesu a o fumaneng hona teng se re tsenya sa tibitibi mona mo Jesu a o fumaneng se kotinga sa di hele mona mo Jesu a o fumaneng go hlonga entse ya mogiti wa lefu a ke o itele o ipe sefapano sa hao mahetleng a hao mme o latele Jesu hobane
Jesu ke alfa le omega. Jesu ke qalo ibile ke qetello. Ke yena yantsenge are babaletse. Ke yena yantsenge are tataise. Hobane Jesu ke modisa wa rona.

0: fumane testamenteng e ntšha bukeng ya moefangedi Mateo kgaolo ke lesome le metso e tsheletseng temana ke masome a mabedi ka metso e mene. Ya ba Jesu o re go ba rutiwa ba hae e kare ha motho a rata go ntatela a ke a itele a ipelese sefapano sa hae mme a ntsha le morago. Mohloditherô a itele. Hana ho itela ke ho etsa enna. Hana ho itela ke ho etsa eng? Bibele ya ka ere melerato la ba bangata le tla tapa ka baka la ho ngatafala wa bokgopo empa ya tiisetsanga ho fihlela qetellong ke yena ya tla bolokeha. Ka hare ho le eto leo o ileng wa go wa letsamaya na o la wa atleha ketsong ya eo o neng o batla o e fihlela o se ka ba wa itela. Na o ile ka wa atleha empa o ne o sa itella ntho eo o e etsang ke ba ba kae ka go moifo wa bana ba kgwale ba seng ba le ka thoko go moifo o wa bana ba kgwale? Ke ka lebaka la ngatafalo le bogopo ba lefatshe lena. Mme bibele ya ka e re ya tiisetsang ha o ka batla go utlwa gore na o tswetseng ka ga moifo wa bona, a ntho eno ya bona o sa e bitsa ntho ya bona, a ntho eno ya bona a ba tjena ba tjena ba tjena ba tjena ba tjena ba tjena. Ke ka lebaka la ngatafalo ya bogopo bibele ya ka e tsho jwalo, empa e re ya tiisetsang, ya tiisetsang go fihlela qetellong ke yena ya bolokehang. Mme Alice o keta wa botsa potso ye bobebe, na o sa itetse ka gare o moifo wa bana ba kgwale kapa e se e le modumo fela? Na o sa itetse ka gare o mokgatlo o o leng ka gare go ona kapa e se e le modumo fela? Ana o itetse ka gare o lenyalo le o leng ka gare go lona kapa e se e le modumo fela? E ka gona a itele. Ba ba ha o morena.
1: Ba ba ha o morena wa neso.
0: Le ka uta.
1: Le ka uta.
0: Le ka uta.
1: Ke seng ka le tsatsi ka kopana le lentle.
0: Mm.
1: Ela. Ke seng ka kopana le lwana ho sa tshe wa kubelwa go itele go tshia ratang ya re ngwan la tele a ke a itele pele ya ke ha go go tshi o go o go tshia re
0: ya reng
1: ya reng ke le wan la tele ke mo fena ke sa tsho a ke a itele pele.
0: Yes, a hlubule
1: se fapana sa a itele.
0: Yes. Yeah, and I pelese.
1: Ay,
0: and I pelese sona.
1: I pelese sona.
0: Yeah, yes, yes.
1: Ile ka icheba. Ho ka icheba. A wa tseba ho ya. Mi phone. Ke se se ke mphetsa.
0: Ngo mangapa.
1: Tela mphetse bang. Dile. Dile me ho ba.
0: Yes.
1: Ba ne ne re batla go me ho ba di ena. E tle hlakong.
0: Yes. Yes.
1: What about
0: Yes.
1: I got out Shakula Reza. The reason Tina boy. The Seripena. One little for the Seripella. I didn't take a toko, and the bala. When I just saw him wearing the Baham rain.
0: Heaven.
1: Hilly.
0: Hilly.
1: He spoke about how the motor should pick us to him when I'm
0: not
1: sitting.
0: Ah? Ah?
1: Ella. Hi, Seripa. Ke se ke re pele se se se fapano se ke tsuba batho ba bang ka menwa
0: he bana
1: kana kwa na o hloko melo ga o tso tsuba ka ona wa busupa ena ene ga go ka o pele se bile wena
0: ha
1: ere me ga go ka o pele se bile nna wa leso
0: ha
1: ntle ke tsuba ba ba bona ka temo di ma tsa go tsusa bona le re ngolo tsone no ba tsise tang
0: ke
1: la ke tlo
0: Eh, ba
1: se tibona ba tsapo. He ban. Empa tena tshe tshe di tiba.
0: Empa ri di
1: tsaika re
0: Yes. Yes.
1: Ba se
0: Yes. Ke bana ngkhono.
1: Ke le ma ke ba.
0: Yes.
1: Ke kula. A ka ta fola.
0: Ha.
1: Ke pala ile mba kula. Ba tse ba mo rena ba itse. Ba tse ba ntse ba itse.
0: Ho bana se teng a se diwa sa madi a le tageng ya tefe.
1: Empa ba ile ngo ba le ba gatsa ha utso enwa ba ukwa song kha Allah. A sa ukulu go song kha o tsa bua le rona ka ofela. Ntse ba ipakelle ta ka tsho.
0: Eh, mkhulu.
1: Bana me. Ela bo philo e yang hanta ke modimo a ke wa tswa o tshwe. E mo Pakistan.
0: Eh.
1: Mpa e ke langwa. Mo tsa ke sa ba tsong bi.
0: E hebe he.
1: E hebe.
0: Utlwa peto go sina. Utlwa peto go sia a tsa mali Jesu. O mo nkela ka thuko. O ke hela a go be butle ka taba tsena tso ntso mo di bua taba tsena a dina o hla Jesu yena a mo a gabela o ke hela tloa ho nna satan
1: kwa ho nna satan nwa ya bogopo
0: o nwa ya bogopo ho ngo di lo hudwi he ba
1: ntate ke modimo a tla ge se matla ngwane so
0: yes
1: di tse teng
0: yes
1: o di tse teng ha go na re itshebele go na bana e be ga re di sosa ba o ba ba di bentse ba pakela ka khoko le ha ba ke gona ke mo di mo ja ga tshwarele ha ba ke bona a di fapana tse ne ba itjagisi tse tsona ha ba wela ha ba khono phama ba itlokoge ka nne to tsinda e mo le mo se dire tsa ntata ya mogata
0: nkhono
1: ha o mogena ngwane
0: ke ba ha o morena nkho mangkapu letso tsonye mashume a mabedi re tadi me ha monate ho renya ya rona ya botshelela ditaba tsena ka ofela tse nkho wa nkapu ya ntseng a bua ka tsona ichebe hore na asuwena ya ntseng a besetsa baba mollo na asuwena ya ntseng a ija dinama tsa bana ba batho na asuwena yeo mogatlonga wa basoni o lenga ka pelipili ka lebitso laka bibili ya ka hona mane mo ke itse na hana ho itela na ke eng Bibele ya ka ere mele rato la ba bangata le tata pa nkhomankapu. Nkhomankapu mele rato la ba bangata ka go muhifwa bana ba gwa le tata pa. Ka le bakala ngata falo ya bogop. Ha ba tlwa mo ne be se ba re nthwane ya lona. Antonyeno ya bona huetswa tjena huetswa tjena huetswa tjena o tsire ke ka le bakala o bane ngata falo ya bogopo e seile ya fihla ho bona empa temana yena ha itswela pele tim utlwa temana yena ha itswela pele na ireng ere empa ya tisetsang wena ya ntseng a tiseditse ka go muifwa bona ba kwale o so sa ke nthena ya lona bibele ya ka Ya ga ba di se tsanga ho fihlela qetellonga ke bona ba boloke ha. Ha o ba sheba bona bana ba semba ke nthwena ya lona o ba sheba ba le ka ntle ka mane ba o ba sheba o bone ba le jwa. Au. ha o ba sheba ka mahlo bona bana ba semba ka ntwa lona o ba sheba ka mahlo fela ha o ba sheba o bone ba le jwa au e ka gona a itele me a ipelese se fapano mahetleng a hae me a ntshale mogao ha o tlo se beleswa ke mmankapu ae ha e ba o tile o kgahlwa ke mmankapu ha o tlo se beleswa ke masisi ae bibelia ka re wena o ipelese se fapano mahetleng a hao mme bibelia ka le ya hao e re go lehlonolo ba tiisetsang a tumelong e re go lehlonolo ba tiisetsang a tumelong ya bona go fapana le ba ileng a bankakano ya ba ba etlwela a ke a itele metsotsonga e leshome le metso e supileng ngwaneso ka gare go lenyalo la gago ngatafalo ya bogopo bebele itse e tla ba teng o tlo hlaelwa ke ditaba tse ngata ka lebaka la ngatafalo ya bogopo ka go lelapa la gago ka go lenyalo la gago empa bebele ya ka ere empa ya tiisetsang go fitlhela qetellong ga e re ya tlalang ga e re o bo se o tlala ga e re o bo se o tlwela empa e re ya tiisetsang go fitlhela qetellong ke ena ya tlo bolokega o dutse lejele motsu ka gare go tshebetso ka go mosebetsi o o sebetsang bebele ya ka itse mehleng yeno legato la ba bangata le tla tapa ka lebaka la ngatafalo ya bogopo ka nako yeo bogopo o bontsong a bo ngatafala legato la ba bangata le tla tapa ba tla o mmedisetsa meutlwa ka go tshebetso yeo leng ka gago yona lefatshe le tla o tlaisetsa meutlwa ye e tla o tlhaba ga botlhoko empa bebele ya ka o senga wa letsatsi e re ya tiisetsang go fitlhela qetellong ya ileng a itela mmele pelo le moya botho ka o fela a bo nnea jesu a re jesu ko wena motsamaisi wa ka bebele ya ka le ya gago e re ke ena ya tlang go bolokega batho re fetwa megathala ga gatsela batho re kenelwa ke mogathala ga gatsela e re ga gatsela ha se kepe sena sentse se tsamaya ga ga bodiba ba metsi se kepe sena se bophelo sentse se tsamaya ga ga bodiba ba metsi e ga re sutla di fefo se tsukutla e be se re nyahama re kenelwe ke mogathala bebele ya ka le ya gago e re jesu ya ba jesu o re go barutiwa ba gae e ka re ga motho a rata go ntatela a ke a itele a ipelese sefapano sa gae mme a ntshale morago thapelo ya mogau palo ya lentswe e fela gona mona o senye gwa letsatsi le e ntsweng ke morena mme lentswe la modimo e ka re pula ga e ke be ene e khutlise bakeng e sa kolobisa lefatshe le ka hona lentswe la modimo ha le ke le kolobise pelo ya hao ge ke re tsebe hore ge loketse ho itela ge loketse ho ipelesa sefapano mahetleng a rona me re sale mo gana Jesu

0: mahau wa mogana wa rona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang mahau ena o re boloke bohle o fihlela Jesu Kriste a khutla o tlalata ke ke ha e ka lefatshe lohle amen
1: amen tlo phofolo
0: Jeme Alice Mahoma motlong le ngotong
1: mogana modimo matshidiso le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka go re bo hlokwa mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale ka sitela lo ba sothuka ka karetso
0: khotso ha ya te ya tele bana ba kgwale le sa marini tsa rona ha go ha mmogo le ba sotho bohle
1: amen nna
0: haleluya
1: palo ya lentswe e fela mo go seng wa letsatsi le entsweng ke morena mme ya nang le ditsebe go utlwa a utlwe ya nang le matlho go bona a bone se ngodilweng ke moporofeta ga re boele re kopane le wena beke e tlang ga mokana modimo a ratile ka go lenaneo lona lena mokgatlhelong ona ona wa palo ya lentswe ke rata go le leboa bamamedi ba PC FM ke rata go isa tanki le teboho go lona letsatsing la maobane ka lenaneo leo re ileng ga le tshwara kwano godima PC FM mme ditaba tsa kgaitsedi ditaba tsa ausi wa rona di se di le ka pela ofisi ya mokgethwa mme mokgethwa bonnete ka kutlo yaka ke utlwile gore ditaba tseno o di phamoletse godimo mme go tloa letsatsing lona lena mokgethwa ka basebeletsi ba hae ke utlwile go batla fihla lapeng mo ausi a phela ngwana teng e le go ntshetsa pele ditaba tsena tseo re ileng ra bua ka tsona letsatsing la maobane botlhe kaofela ba kentseng letsogo mosebetsing ono mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a le etse ka gore le ka gore modimo o re setšhaba sa ka ke tla se tseba fela ka go ratana ke a leboang shaba hantle nako ya gao e nepaetseng ya metsotso ke yane e lesome re tadimme ya ga monate goreng yane ya rona ke goreng ya botshelela godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatai go theowa hantle avane lesotho hotel and casino ga ke etsa tje ke lata hantle moshimane wa ka hlalefo wa gamotutsi ke letebele santse a le teng a diphaposing tsa kgaso kwano a jabajaba a leba audimo a leba tlase a tsebe go tla go fa tsona di feletse lenanong le bitsitsweng a thagameso e tla goba ke thole metsotsong ye metlhano morutite batswa molapo e be hlalefo wa gamotutsi o se a tswela pele ka lenaneo le bitsitsweng a thagameso lenaneo la ditaba tseo tla nne dikenelelo jalo ke ditaba metsotsonyane masome a mararo mme ke a tshepa a o isithabelang tau ga e ba a se a o isithabelang tau o teng a o isitebelelo jane o teng a o isile ka ditaba goreng ya borobong lenane o le bitsitsweng 912 seterata ke sa gantatai o itsamela monate le rilo wa mogabole ena o tlaong ka ga monate a o beye gorennyane ya bonnete ehlile ke ya o sethabelang ditshulo bonnete ke ya o sethabelang tau ka ditaba e be aus rilo ena o nyoloa le ena monate o beya gorennyane ya rona ya leshomele metso e mmedi mo tla kopana jalo le tladimakutle the smooth operator ka lenano le monate le bitsitsweng fela the midday lenano la ditaba ena a o nke ga monate a o be goreng ya pele mo tla kopana jalo le tshepo pitso aka funky l ka lenano le monate le bitsitsweng fela the fuse ya PC FM a o nke monate a o latlhele maano goreng yane ya boraro mo o tla kopana le mo E4 wa the mansion ke bua jalo ka DJ Boots a tsama ha monate le lebo mabombom ba o nke ha monate ba o be ho re nyane ya botshelela mo tla boetse o kopana le nna hape hape lena non le bitsitseng a fela boys holiday ke ka o nka lotsona ha monate ka boys holiday e ko la hlele ho re nyane ya bosupa mo tla boetse o kopana go le tibo Justin ya sotho ka lena non le bitsitseng a fela se hlohlolong lena no la ditaba yena a unke o be ho re nya borobong mo tla kopana jwalo le ngwana ngwanana ke bua jwalo ka lae lae mapone yena a unke a monate ka the roots ya hantatai ho fiketse ho re nyane ya le shemele metso e mmedi mo tla kopana jwalo le bo DJ Mtsusi bo DJ Sam Nambadi ho tewa jwalo le ba ho re nyane ya boraro ka meso mo tla boetse ho kopana le nna hape hape e se le letsatsi la bohlano letsatsi lena ke letsatsi le World Cup e qalang ka lona ka mane ka Mexico World Cup ka mane ka Mexico Afrika Borwa eng kana bualo le Mexico hore nge ya borobonga busumane ke na go ye o di qalang he bomme chechelang morao e ha di televisione ke na go ya bontate bualo chechelang mo morao le rekereke di parafini jwalo ka malapeng ka mona le rekereke di patsi re ke mashala e le go bontate ha ba shebeletse bolo e be le go ba futhufuthumetse ha mo nat ke a tswa ke a tsama ke le ba hantle ka si yona ke a di tlefa ha so di ke motseng mo teng a ke buswang a jwalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa li hlo le ntshotsho le boetelle pele ba mogena taelo matsoso ha ile mogena go bana theko ke mogena wa thaba motlotle ile tsiela boraro ke le bof la gona ba sotho ka hona ke a tswa ke a tsama love peace and happiness adios bye bye.

0: Amedi re re tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo.
1: Ke o dumedise ngwane so ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka le bitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Sengona ke kgatlile hore re eta testamenteng e ntjha evangeling ya Johanne kgaolo yona ke ya 13:34 ho tloha ka temana ya 13:4. Bala testamenteng e ntjha evangeling ya Johanne kgaolo yona ke ya 13:34 ho tloha ka temana ya 13:4. Ke le nea molao o motjha ke hore le ratane jwalo ka ha ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo bohle ba tla tseba hobane le barutuwa ba ka ka sona ke ha le ratana. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile, bane ke sona seo le tla tsebahala go ba le ba manna. Ke sona se tla etsa hore le tsebahale go ba lebaka. Sesupo sa hona ke lerato, mme lerato e be kobo ya lona ka mehla. Ka go ba lerato le kwaela tsohle, lerato le mosa, lerato le sebete, lerato ha le etse ho swabisang, lerato ha le ipatleletsa lona, lerato ha le hopole bobe, lerato empa le rata nnete, le thasella nnete. Lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho, ke moriana wa mmeya ya bana ba batho. Lerato ke lona le re tshwanelang hore re le apare ka mehla, e seng lehloyo, hobane ba bang ka jeno ba sitwa hore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona. Ba sitwa ho utlwa monate wa bophelo hobane ba jere lehloyo, mme lehloyo le ja ya le sikileng. Mme hoseng hona ke re ho wena utlwa lentswe le reng, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Wa heno ke manna, wa heno ha se o reng ke ngwaneso wa madi,

ka hona hlobola le hloyo le o apereng le o tantileng le o teteditseng le o sohlokileng le o jileng ka dilemo lemo o ntse o le jere lokolla pelo ya hao lokolla batshwaruwa ba ditlamong tsa moya wa hao jolo ka hataelo e tswa e re o rate e seng o hloye gobane lehloyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa rona jwale ngwaneso.

0: mamedi ere ke o dumedise ho seng hona ke le bo hethapelo bulane ya bileng wena ho tloa ka meso e sa le ho seng ke le bo hele bishop mulapo ya qetang re a re bulele ka thapelo ho seng hona mo America jene o khwedi ena ya phupjane ena le matsatsi a lo shumele motho mo selemo sona ke sa dikete tsepedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng jwale lenaneo leo re kenang ho lona kwano PCFM ke la ditaba le bitswa fela thahameso lenaneo lena la thahameso le tla ho wena mantaha ho isa labohlano ha hora ho tle ya botshelela ho isa goreng ya borobong mamedi nna le bitso la ka ke hla le fo motutse ke mswati ke mshengwa a shabalala ke na le thabelang tau ke yena a tla bantsha re balla ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e re shumele metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mamedi re tla thetha le yena goreng ya borobong ka hore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya borobong ere ya mamedi ho seng hona nna le wena re ke re fetole kapa hona hore re bele selekane le wena sa dihora tsena tse tharo ho tloha ha jwale ho fihlella goreng ya borobong e ka ba o tla ba le maikutlo a ho kena kapa he mamedi o tla mamela fela o ntse o ituletse hae moo kapa mabakeng a hao hohle mo leng hona teng e ka ba ka ntle kapa ka hare ho naha ya Lesotho. Mamedi jwalo ka ha ke hlalositse lenaneo lena la thahameso jwale he mamedi ke moo re o fang tsa hoseng tseo e bang ha mamedi di ntse di etsahala ditaba e ka ba tsa ka ntle ho naha ya Lesotho kapa ka hare ho naha ya Lesotho. Mamedi ha re ke re qala ditaba tsa rona moo jwale re tla ke re shebe ditaba tse amanang le moka o bile maobane wa tonagolo Samuel Ntsokwane Matekane he mamedi mo a neng a kopane le babusi ba ditereke mmogo le bakgethwa ba puso ya dibaka mamedi re re ke re qale fela ka gore re tle re o fe polelo ya tonagolo Matekane ha a ne a bua he mamedi le makgotlana puso ya dibaka mmogo le babusi ba ditereke mo teng ho neng ho le teng le bangodi ba ditereke ka ho fapakana ga bona mamedi jwale re tle ke re o fele maikutlo a mang a bona gore na ba ile ba beha ditaba jwang mamedi ere ha ho le tjena fela he ke tle ke o balle yona polelo ena ya tonagolo gore na ga ga dintlha tse dintse wa di supileng ebile ditaba di feme o re fela ke thabo e kgolo go nna go kopana le lona ka jeno le baemedi ba setšhaba go tswa magotleng a puso ya dibaka ka go fapakana ebile tabatabelo ya ka nako e telele gore re ke re beele monyetla wa go bua re shebane matlhong matlhong e tswe mosotho o ye age ditaba di matlhong ke kopana le lona gangata ka bomong ka bobedi mesebetsing e fapakaneng dibakeng tseo le fueng bodisa go tsona ka jeno ge tla ba le monyetla wa go phura lefetla re raleng mmogo re tsebe go isa ditshebeletso setšhabeng sa basotho ke nke monyetla ona go le leboga botlhe ba ikgathaditseng ka boikgathatso ba lona le go etsa sotlhe se matleng a lona go bona gore basotho ba fumana ditshebeletso le ga maemo ka nako e nngwe a sa dumele le ntse le hahamalla pele go fumanela basotho tharollo ya mathata a bona ke a leboga makgotla a puso a dibaka ke mokokotlo wa puso ya setšhaba ka ga e le ona mola o ka pele phanong ya ditshebeletso metseng e le go arabela ditlhoko tsa setšhaba ga ke sheba maemo a ditshebeletso le dintlafatso ka gare go naga ke godiseile gore puso ya dibaka e ka ba yona pheko ya mathata a rona ke le mema ke hona gore re mameleng ka tlhoko ka ha seo re tla se bua letsatsing lena la ka jeno ke lebeletse gore silo re tlisetsa phetogo metseng le metsaneng ya rona mo setšhaba sa gabo rona se phelang teng molao wa motheo wa naga ena le molao wa puso ya dibaka jwalo ka ha o hlomathisitswe o fa makgotla puso ya dibaka boikarabelo bo kgethegileng go tlisa ditshebeletso gaufi le setšhaba go arabela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi le go kenya meralo ya ntlafatso tshebetsong go tlisa phetogo maphelong a setšhaba tshebetso ena ya lona le makgotla a puso ya dibaka ke mokokotlo wa go fitlhela ntshetsopele ya setšhaba ga ke le mothating ona batlhomphei ntumeleleng ke bue ka ditšhelete tseo le di fueng le makgotla a puso ya dibaka ka ha e le maemo a hlokang boitlhatlhobo bo o tibileng tšhelete e fuwa makgotlapuso ya dibaka e eketsegile bonyane ka dinoko tse robedi legolong 8.7% ka selemo dilemo tse kang tsa metsi ditsela gago ya marogo le tse ding le tsona di ntse di ntlafala selemo le selemo empa setšhaba sona se ntse se bontsha go se kgotsofale go latela diphuputso tsa Bureau of Statistics tse bontshang go se kgotsofale ditshebeletso go se kgotsofale ditshebeletso ke karolo ye nngwe ka karolo ya bonyane 41% legolong 41% e leng palo e lokelang go ngongorehisa e mong le e mong wa rona ka ha e bolela gore karolo e kgolo ya setšhaba sa Basotho ga ya kgotsofala taba ena ga se fela bothata ba kabo ya ditšhelete empa ke sesupo sa bothata ba tsamaiso governance le boikarabelo bo fokolang accountability ka lebaka leo re lokela go ipotsa botlhe gore na bothata bo hokae mmuso wa heso o ikemiseditse go sebeletsa le go sebetsana le leano la go theolela maatla la go theolela ditšhelete go lona le le magotla a puso ya dibaka re utlwisisa gantle gore le keke la atlega mosebetsing wa lona ga fela theolelo ya maatla a ditšhelete e ntse e sotlake go fitlhelela ga jwale re se re ntlafaditse molao wa ditšhelete wa go ntlafatsa tshebediso ya ditšhelete le tlalego ya tsona le ga kgaelelo ya ditšhelete e se utlwa gangata e le yona sesosa sa phano e fokolang ya ditshebeletso go bonagetse makgotla a puso ya dibaka a kgotlisa bogolo ba tšhelete yeo ba e abelwang selemo le selemo tšhelete ena e kgutlela mokotleng o mogolo e sa agabela ditlhoko tsa setšhaba e sia e menyametse e sa fela tlalego e re sesosa se segolo ke go se etse meralo ka nako botsibi bo gaelelang le go se sebetse ditaba ka nako ana ke yona a mang a mabaka a etsang setšhaba se sa kgotsofalelang bosebeletsi ba rona ka gona re le mmuso re ikemiseditse go le tlhatlhelela ka ditsebo le batlanka ba tla le thusa mathateng ana ka hoo e leng taba e le gore Basotho ba fumane ditshebeletso tse ntlafetseng ba di fumana ka nako phepelo ya metsi metseng gao ya ditsela gao ya kabo ya mobu le mesebetsi e meng ya lona ga se fela go fana ka dintlafatso empa ke tokelo ya Mosotho e mong le e mong ha hona motho ya tla sitiswa go fumana tokelo ena ya hae ka lebaka la bohlaswa le go se tsotelle go etswang ka gare go makgotla a puso ya dibaka boipiletso ba ka go lona ke gore le phethe boikarabelo bona ba lona ka hloko e le gore tšhelete e se kgutle e sa sebeletsa setšhaba re momamedi ga re le mothating ona re tle re rekise tle re ka moga thekiso fela ditaba tsena re tlotla re di qetela mona he momamedi re ntse re o fa polelo ya tonagolo Matekane ga a ne a bua le makgotla ana a puso ya dibaka momamedi ke a rekisa ke a gutla
1: Let's partner, not just to do business, but to move forward together. At FNB, partnership goes beyond the deal. It's about applying deep expertise to enable growth, support people, and create impact that lasts. Because true success is measured not only by returns, but by the future it helps build. FNB, let's partner.
2: Tlokomediso ho bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa PCFM. Re tlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaksense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko. Ho hlwa hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso.

0: also Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa, ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa, ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Amediere ha metsotso e le lesomele metso e robedi tsena re fraletse hora ya botshelela ge tle ge hatele pele he mo wa medipolelong yena ya tona kgolo ha tswela pele hore re se re atlile ka thuso ya bafani ho be hate kombo go di batsebediso ya ditshelete tsa ditshelete ba magotla a mathomo ka o theya tikong ho be hate kombo magotla a mathomo a tsheletseng ditirekeng tsa mohalesuku mafeteng maseru le ribe le mogotlong tlasa lenaneo la local le thuswang ka letsete la matšhaba a kopaneng la UNCDF. Boithuto bona bo sibollotse ha go ntse go ena le dikgaello ka gare go magotla a rona a puso ya dibaka tse kang botsebi di sebediswa go etsa meralo le tse ding, mme jalo ka ga ke se ke boletse ke boikemisetso ba mmuso go thusetsa go tla ka tharololo ditabeng tsena kaofela. Ditho tse gabane Lekgotla la puso ya dibaka le sa tlhalosetseng setšhaba ka tshebetso ya lona le loba ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba le go se ikamaganye le dipegelo tsa theolelo ya maatla setšhabeng. Ke tebelo ya ka gore lekgotla le leng le leng le tlalegele setšhaba ka tshebetso ya lona le go se bega leseding ka ditšhelete tseo ba di abetsweng mmogo le tshebediso ya tsona. Re tla elellwa gore e le karolo ya go gapelela maikutlo a setšhaba ka bonya ditšhelete lekala la ditšhelete le ntse le potologoga le ditereke go fumana maikutlo a setšhaba a tla tseba go bopa dikgakanyo tsa ditšhelete ka mokgwa o tshwanang. Ke tebelelo ya ka gore ga di se di abilwe setšhaba se tsebe se go etsa jalo ke sesupo sa puso e ntle ponaletso boikarabelo go setšhaba se le kgethileng. Ditho tse gabane magotla puso ya dibaka a sebetsa e le leoto la bobedi la puso ka ga puso e le nngwe e na le maoto a mabedi mmuso o mogolo le magotla a puso ya dibaka ka lebaka leo dikamano dipakeng tsa maoto ana a mabedi a na le bohlokwa gagolo-golo molemong wa go isa Lesotho pele. Mekgatlhelo ena e lokela go buisana gafetsa go hlomphana e tswe e le mebuso mekgatlhelong e fapakaneng go utlwisisa mesebetsi ya mokgatlhelo ka nngwe ka tsela e kekeng ya baka pherekano le diqabang. Re gopoleng gore botlhe re sebeletsa sepheo se le seng go fa Basotho ditshebeletso. Mmuso o mogolo o jere boikarabelo ba go etsa meralo maano le go aba ditšhelete ka sitana le go di disa tshebediso tse jwalo. Ka mokgwa o tshwanang le lona le magotla puso ya dibaka le lebeletswe go ikobela melao e jwalo. Theolelo ya maatla ga e bolele go theha mmuso o mong empa e le go arolelana boikarabelo tlasa mmuso o le mong mo ho se utlwisisane go leng teng dikgang ga di rarollwe ka dipuisano re ntse re lebeletse go fitlhela sepheo se le seme. Batlhomphei ba ka gopolang gore le kgethuwe ke setšhaba go tla se sebeletsa maemo a lona ga se fela go bitswa batlhomphei ke pitso le boikarabelo ba bosebeletsi ba ditabatabelo. Ge le mmuso re tla dula re le tshietsa ka gotlhe-gotlhe empa mosebetsi wa go fa setšhaba ditshebeletso le go rarolola mathata a sona ona ke wa lona. Batlhomphei gopolang gore le bahlanka ba gabane go setšhaba se le kgethileng ka tshepo yotlhe gore re tla araba matshwenyego a sona. Ga re nkeng letsatsi lena o buisana le go shebisana seo re ka se etsang go ntlafatsa bophelo ba Basotho. Re gopole go bega ditaba tsa rona ka tlhompho le ka boikokobetso fela ka maatla le ka tsela e tlhakileng. Lekala la lona le ke lena le teng ka bahlanka ba mohlomphei le tona go tla shebisana le lona go fana ka dikarabo go tse ding tsa dintho tseo letlang go di hlahisa kwano. Ke kopa.

0: ano hore ke kopa hore ho bohle re tsepa mise maikutlo a rona ho fumana ditharollo e ka sitana le mawa a ho nolofatsa mosebetsi ona o re o abetsweng ke setjhaba. Ke lakaletsa tshebetso e monate e behang setjhaba sa Basotho ka pele ho dintho tsohle. Ke a leboha kgotso Pulana la momamedi. Polelo ena he ke yona ya tonakgolo Samuel Tsokwane Matekane he momamedi ha ne a bua le setjhaba. Haholoholo bana ba makgotla a puso ya dibaka ba neng ba bokaneng hona mona kise bangodi ba ditereke he momamedi ba ne ba le teng sebakeng sena. Ho boetse hape he momamedi ho no bile ho le teng babusi ba ditereke le bona ka mokgotshwanang ba ne ba le teng sebakeng sona sena. Jwale momamedi ere ke re o fefela ga kgutshwane hore na ba bang ba ileng ba ba le monyetla wa hore ba ke ba bue he momamedi ba ile ba hlahisa maikutlo a bona jwang hodima tsona ditaba tsona tsena. Ba ga mongodi wa setereke sena sa Berea monghadi Paseka Letela he momamedi o ile a hlahlalosa maikutlo a hae hodima ditaba tsena tse amanang le ditaba tsa puso ya dibaka moo a itseng he momamedi ha ne a buelela bona bangodi. Ke tshepo e kgolo gore go tla ba le taba yona ena ya theolelo ya matla setšhabeng mo he momamedi a itseng tabatabelo eno ya bona ya theolelo ya matla setšhabeng motlhomong nakong ya puso ena e tla fela e phethagale. Momamedi ke gona mona moo he majoro wa toropo ya Maseru ye o tla gopola ditaba tsa gae monggadi re le bule setšhatšhe momamedi a ileng a re go bona le dikgoketsane tse bonagalang he momamedi di le teng gagologolo tshebetsong yona ena ya makhanselara motlhomong ka tsona ditaba tsona tsena tsa go tingwa monyetla wa gore e be karolo tabeng ya kabo ya ditšhelete. Nakong eo go a buang ditšhelete ba begelwa ka thoko mme sena se etsa gore ba sitwe gore ba tle ba phethagatse mosebetsi ka katleo. Mme le dintlha tse dingwe gangata he momamedi tse ngata tse bueng ke bao e bang ba ile ba bua he momamedi ba kang monggadi mogotlhamolapo he momamedi ke modulasetulo wa setereke sane sa Leribe. Jwale he momamedi le ena o ile a supa fela he momamedi gore o lebogela tonakgolo gagologolo mosebetsing ona wa karolo ena ya go supa ditaba le makhanselara. Empa seo ba se kopang ke gore monggadi Mpopotshwele yeo e leng mongodi lekaleng lena la defense ga jwale he momamedi a boele a kgutlele ka kwano ka lekaleng lena he momamedi la puso ya dibaka. Dilemo tsena tse pedi tse setseng ke ka moo ba di supileng ka teng o tla gopola gore he momamedi ga se dibeke tse ngata gagolo kapa dikgwedi he momamedi monggadi Mpopo a fitlhile lekaleng lena la defense go tlwa ka gona ka mona ka pusong ya dibaka. Re tle re gopole gape he momamedi ga re hetla morago gape puo ya letona la public service monggadi Moeketsi Motshwane ga ga ditaba tse dingwe tseo he momamedi le ena a di tlhalositseng o supile taba ya theolelo ya matla setšhabeng gore taba eo bosebeletsing ba setšhaba ke tse dingwe tsa ditaba tsa botlhokwa kapa ke yona tshia ya mantlha ya botlhokwa eo gagolo batho ba lokela gore ba tekene dikonteraka go tlhalosa mme ke kotsa taba ena gobane monggadi Mpopotshwele ga a ne a le lekaleng lona lena la puso ya dibaka ga ga ditaba tse dingwe tseo a ileng a di tlhalosa ke tsona ditaba tseno tsa gore batho botlhe bao e bang ba tshwere di-position tse kgolo ba lokela gore ba tekene dikonteraka e ka ba bangodi ba ditereke babusi ba ditereke kao fela le bangodi ba makala ba loketse gore ba ke ba tekene di-performance contract dikonteraka tsena he momamedi ke tsona tse tlotla di sebetsana le taba ya gore batho bona gale ba etsa mosebetsi ka tsela e hlakileng ke maobane mona fela he momamedi ga re ne re bona jale go thakgola go o bitswang ka gore ke sena kangwe ditla sa public service go ho thweng jale he momamedi ke yona mane mo jale go tla ke o tlotla o shebiwa ditaba tsena tsa performance mme ditaba tsena he momamedi o tla gopola gore ke maobane fela ga ke ne ke o gopotsa tsona gore na ga ga ditaba tse dingwe tse o tona kgolo nakong eo a nkang lesokwana la puso o ile a beha ditaba tsa gae ka sebopeo sefe gagolo ga utlwiwa ka taba ena ya performance mo a neng a supa gore batho ba lokela gore ba nke boikarabelo mme ditaba tsena he momamedi o boetse a dikotsa maobane mo wa buang ka taba yona eno ya boikarabelo gore batho ba be le boikarabelo ba akhaonte mesebetsing ya bona mme ditshebeletso ke ka gona di tla ya setšhabeng mona mo a qeteletseng a bile a laya gore taba ena ya kagolelano ya maatla e loketse gore e be teng gopola he momamedi ke gopotse ditaba tse dingwe gape gore nakong ya tlhophobotšha ditaba tsena di ne di kenelletse ka hare ho tlhopha botjha le gotla la tlhopha botjha ka kotlolo le ne le hlileletse ditshebeletso tsa setjhabeng ka kotlolo di ye di na le tjhelete ho setjhaba ha di theolelwa ho magotla puso ya dibaka ha di theolelwa ho setjhaba mme mo mamedi hodima yona taba yona ena go na le batho ba ileng ba hle ba hana ka kapa ba hana hore taba ena e tle e phethahale e le jwalo ka hore ba re ba santsane ba hula ditaba tse ding ba saka ba yo di lokisa hore e tle re ha di phethahatswa mo mamedi di tle di phethahatswe ka tsela e nngwe mme taba ena ebile ya ngongoreisa makhanselara a mangata gobane ba ne ba re ba utlwa e ka re taba tsa bona di behellwa ka thoko ka ha theolelo ya matla setšhabeng e tsamayang le disebediswa e le tshiya ya bohlokwa ya mantlha ya naga ena mo mamedi e re re ke go gopotsa nakong eno ya ditaba tsa tlhopho botjha gore ditaba tsena o tlo nne di utlwisise gore na re bua kang ga re bua ka tsona ditaba tsona tsena tsa theolelo ya matla setšhabeng le gore na go ile go a etsagala jwang e re re ke re kene mona fela mo mamedi
1: mosompe ka tla gopola gore re ne re ile ra hula setlomathiso se neng se le tlasa 106A moo re neng re bua ka finances of local government gore go kopa gore go dumelwe go hula setlomathiso seo mme re tle re se lokise gore se kenye fela taba ya recognition of local government mme se be se bontshe gore ditaba tsa local government di tla sebetsa ka an act of parliament ka tsela e tshwanang mona moo go buang ka di-budget tsa local government taba tsena tsa budgeting di teng ka hara financial money Public Fiscal Management Act. Mme re bontshitse gore ka ga Public Financial Management Act e ntšhwa le Debt Management Bill e ntseng e lokiswa ditaba tsa local government di kenyeleditswe ka mono mme e ntse recognize gore le yona authority ena local government e tletse go etsa budget ya yona. So for the whole class from 116 Ibata Ilo operationally, it will be a cover to me now in Emi. Kahona ko opa, kahon ko hore. Fiscal devolution, ilin 116, section 116, ilin check, outfair.
0: Mamedi he mona ke le donor tshitswe matlanyane ha ne a bua ka ditaba tsona tsena sa tlhopho botjha mamedi re tla gotlela go tsona ditaba tsena metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela thabelang tau re balla ditaba tse qala letsatsi a dibala ka puo ya Sesotho ha re fumane ditaba

Ke le ba motse mo mamedi wa PC ka utumedisa. Tura kholontso kwane matekani uri puso ya dibaka ke mokokotlo wa ntsetsopele ya naha ka ha e jere boikarabelo ba go nana betsa ditshebeletso tsa setšhaba metseng mo teng ba sotho ba phelang. Tura kgolo e boletse sena kopanong ya yona le ba kgethwa le bohlanka ba puso ya dibaka Maseru. Matekani o boetse a supa ha keketso ya tšhelete ya betsweng lekala e netefatsa boikemisetso ba mmuso ba o matlafatsa puso ya dibaka le bosebeletsi ba mmuso. A supa ha ona mmuso o kekeng wa tleha tshebetsong ya ona ntle le ho theolela matla setšhabeng le matlafatswa ga mafapha a yona a kang mokotla wa kapa magotla a puso ya dibaka. Go sa le jalo letona la puso ya dibaka le borenang kgethwa setsa le tshepisitse gore mmuso o ikemiseditse go tswela pele o tshetsa magotla otlhe a puso ya dibaka meralong ya ntlafatso ya setšhaba naga ka bophara. Lefapha la dipalopalo le bile le mmoka Maseru o reretsweng go tlhatlhoba tshebetso ya lefapha palong ya setšhaba e sa tswa phethelwa. Moemedi wa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng Lesotho, Taija Continent Sharp, o theoleditse lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso le lefapha la dipalopalo ka o netefatsa gore mosebetsi ona wa tleha. O itse palo ena ya setšhaba e bontsha boiphihlelo ba Lesotho mehatong ya lona ya go matlafatsa meralo ya lona ya ntshetsopele. Go feta moo, letona la ditšhelete le meralo ya ntlafatso Dr. Tshedisitswe Matlhanyane le lebohile lelapa la borena bobogolo, tonakgolo le motlatsi wa hae ka go nka karolo palong ena ya setšhaba le gore go balwa ga bona go phatlalatswe ka ha ketso eo e thusitse gore setšhaba se phuthologe se be se bone botlhokwa ba palo ya setšhaba. Ntle le mo Matlanyane o re le ga go bile le diqholotso bogolo ba setšhaba bo badilwe ke diperesente tse 135 tsa matlo a baduweng ha a senang batho e le diperesente tse 12. Batho ba seo ka gare o naga nako e telele ba etsa diperesente tse 7 ba ganeng go balwa bona ba etsa how little felwana nngwe ya diperesente. Lebelwa ke gore sephetho sa mosebetsi ona se phatlhalatswe ka phato. Tsena lefapha le ditekile karolo e nngwe ya babadi ba setšhaba e ntse o solefswe meputso ya bona, mme ba boleletse PCFM gore go na le ba ntseng ba fumana ditšhelete tsa bona empa bogolo bo iso fumane ditšhelete tsa go tloa ka mmesa. Ke batho ba 15 ba tlhagisang diaparo go tswa Lesotho ba tlang ka karolo mo keteng wa dipontshuwa tsa tlhagiso le boqapi ba diaparo wa selemo le selemo o tla tshwarelwa Cape Town, Aforika Borwa ka la 14 go isa go 16 kgweding e tlang. Letona la kgwebo le mesebetsi e megolo Motlatsi Maqalepo le itse lena ke lekgetlo la bobedi Lesotho leng ka karolo mo keteng ona, mme o re sena se bontsha boitlamo ba mmuso ba o matlafatsa lefapha la tlhagiso ya masela le diaparo e le mokgwa o thea mesebetsi le go nyolola moruo wa Lesotho. Maqalepo o itse ona ke monyetla wa bahlahisi, baqapi le borakgwebo ba kwano hae go bapatsa ditlhagiswa tsa bona matšhabeng go gogela batsetedi le bareki go tswa dinageng tse ding. E mong wa bona o itse ona ke monyetla o a reng o tlile o thusa go bega Lesotho mmapeng lefapheng la tlhagiso ya masela le diaparo. Ga re diphethela ka tsa Aforika Borwa, ke bonyane batho ba 12 ba bolailweng ha ba 9 ba tswile dikotsi nakong eo bora sethunya ba fafatsang baagi ba mekhukhung ya Cleveland, Johannesburg ka lethala la dikulo. Tlalo e boetse re babelaelwa ba ile ba fihla ka tekesi ya moetso wa Toyota Quantum ba kena mekhukhu moo ka mahlakore a mabedi pele ba fafatsa dibaka tse fapaneng ba ntse ba leha. Sepolesa se re se se se qadile dipatlisiso le go batlana le babelaelwa ba fetang 10. Le ga o le jalo, sesosa sa tlhaselo ena ga se so tsejwe. Aforika Borwa e tla le ga ena le dipalo tse godimo tsa dipolao tse ka balwang go bonyane tse 60 ka letsatsi.
Tlhaloso ya maemo a lehodimo ka jeno le hlakile go a bata empa go bata gagolo dibakeng tse ding tse ka maloting. Serame se letse dibakeng tse ding go seng gona ka moya o fokang le bobebe go tlhaya leboya. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go phola empa go bata gagolo dibakeng tse ka maloting ga morago. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengisimane di tla latela metsotsong e 15 ka morago gora ya bosupa.

0: attention.
1: O di bona botlo bolana naga yena o tla bola mmuso o tla bola party engwe lengwe tata ntle le go mmuso yona wa gona o go o be decisive ka gore
2: stop
1: ke tsibela taba bo bodi ha bona ke
3: Mamedi ke thabelang tau ya neng a re bala ditaba tsena tsa metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya botshelela mekam le boa hemo mamedi thabelang tau ka ditaba tsena tse wa qetang gore fa tsona mo mamedi re ha re tswela pele he re tle ke re rekise ka mora thekiso re tsebe gore re hatele pele ditaba tsena tse o re ntseng re o fa tsona kwano. Kale he mo mamedi ha re hatela pele re tla ka mona ka habo magaleng rosip krimile magaleng rosip lazarin mamedi di kolo tsena di tswakilwe ka morobei morobei yona ona le magabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le vitamin A C and E le di mineral e leng di matlafatse di ha hamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumane hendi jong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi morobei yona o na le ole ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo krimi ena magaleng rosip se ntse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moaedi magaleng rosip krimi le magaleng rosip tlazarin di a ngwebela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela dithabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi ditshubaba mosolo jwalo gape he moamedi di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao krimi tsena tsa magaleng di monko o monate o kgatholang di fa motho boitshepo le morolo wa phamise tlhoka ka boitshepo ga le ka gare go batho di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenya a tsobe le boitshepo ka magaleng rosip boloka tšhelete e sebedisa ditlhaiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go photla di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang momamedi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga gopola ga e se magaleng ga se yona
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se a sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
0: PCFM, your pulse, our beat.
3: Mamedi ha ho le tjena jwale re hatela pele ka ditaba tsa rona, mme e re ke o hopotsa fela hemo mamedi ke tle ke tsebe ho nka maikutlo a hao mokgahlelong ona. Gore re sa tswa go fa polelo ya tonakgolo mona mo a neng a bua le makgotla a puso ya dibaka gore na ditaba tsa gae na ebile dife le maikutlo a ditho tsa makgotla a puso ya dibaka le babusi ba ditereke gore na maikutlo a bona ke bafe ba bangwe ke ba reng mpopo ga a gutlwe a gutlwelele ka lenena la puso ya dibaka ge batla theolelo ya maatla setšhabeng ba bangwe ke ba supang fela taba ya gore tshepo ya bona e godima tonakgolo gore taba ena ya theolelo ya maatla setšhabeng e tla tsamaya le disebediswa e tle go makgotla a puso ya dibaka jwale mme mosebetsi le ditshebeletso tsa setšhaba di tle di tsebe gore di ye setšhabeng mme mo moamedi ke sa tswa go gopotsa mo nagare ya ditabeng moo jwale go neng go bua letona Dr Tshedisitso Matlanyane tabeng yona ena ya go hula ditaba tsena tsa makgotla a puso ya dibaka nakong eo neng go etswa 10th Amendment Bill e le ga go ne go entswe kgothaletso ke lekgotla lane la tlhophobotšha gore go tle go etswe ditaba tsena tsa theolelo ya maatla setšhabeng gantle di kenyeleditswe ka gare go molao wa motheo gannya makgotla a puso ya dibaka nakong ya tlhophobotšha tse e ntseng gore lekgotla la tlhophobotšha le bue ka ditaba tsena tsa theolelo ya maatla setšhabeng gore di kene ka gare go molao wa motheo e ne e le taba ya gore ditaba tsena ga di ntse di etswa ka molao wa paramente di nka nako e telele gagolo empa taba ena ga e le molao ka gare go molao wa motheo e tsamaya le di-functions tsa teng taba eo e tla etsa gore mosebetsi o tsamaye ka lebelo ka potlako empa he maparamente a ile a hula taba ena he momamedi jwalo ka ga ke ne ke o bapalela kgathiso ena ya Dr Tshedisitso Matlanyane mona moo baneng ba re ba hula yona taba yona eno he momamedi ya di-functions mme di-functions tsena ba re di tla etswa ka act of parliament mme sena se bolela gore he momamedi go fitlhelela ga di-act jwale di entswe tsotlhe e tlabe le gona ditaba tsena tse dingwe tsa tsona jwale di phethagatswang ka gare go molao ha ho se ho na le se molao ono wa paramente e le ga di entswe ka molao wa paramente mme ke a tseba gore taba tsena he moamedi e di latlha tsa tlosa kapa tsa etsa gore go tlobe legole tsa etsa gore go tlola ditlhase tabeng yona ena e amanang le makgotla a puso ya dibaka ditheolelo ya maatla setšhabeng e tsamaya le disebediswa ka moo hegoleng ka teng jwale ke tsona ditaba tseno taba ko gore na he moamedi ga tonakgolo a kopane le magotlana puso ya dibaka ana ditabatse he moamedi ditlahle dipheto hale ka tsela ye o tona golo a radileng ka teng ka patshe le gona ditshebeletso tsena ditlahle di ya go setšhaba moamedi re ntse ke utlwa maikutlo a gago fela godima ditaba tsona tsena tseo ge o fileng tsona ga gotshwane 2121 9956 ka plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona ga ka ga utlwa maikutlo a gago 2121 9956 ka plus 2665 9956 re mo mamedi ketle ka mona ka melaetseng re sentse re na le melaetsa ke ntate letshwaga a le ka kwading o re boiputso bo bogolo e ba bo re nna lesotho le nepa mokgwa le ditsela tseo le di sebedisang go arabela diphephetso tsa lona ka kanetso ya moruo le ditshebeletso tse kgetlohileng mekgwa ya tlwaelo ya basotho e leng yeo ba e tsebang le go utlwisisa kapa moo re jeswang lefa la mafiso a metse e meng e leng seo e sa le se re tapatapisa nqa e le nngwe sa banna ba gobelelang letlapeng ke maikutlo a hai anam ere ke re tle ho maikutlo a ausima sentle o re nna ha ke utlwe hore na tona go lontse ya reng ha supetsela e seng boiketo ba kgetho ba pusho ya dibaka ho sebetsa ba RFP ke rialo nna ke ne ke hlolwe le ka pela di AATY ke sitilwe ho bane ha ke le RFP ba sebele ba sebeditseng maloti a makgolo a mahlano ba palo ya setšhaba ba tlo patalwaneng ke bone kana ena ya makgolo a mahlano na ba sebeditseng jale ga bantse ba so patalwe ntle le gabe ke a e le o ba o sima sentle bone jale kuka e sa tlhaka gantle empa gore kapa ba phalele puso ya moruo ke maikutlo a gaiana moamedi re ke retle ka mona PC dumela PC dumela o moye dumela
2: na le mutu tsona faela
3: go tsona ding
2: o tlile ke ding do 6.1 mo
3: ntate wa ka
2: ei ke go tana nna em tlhombe duna go go ka o thollela mata tsabing mpa yo bona ga na ding mutu tsi tla ba le botlhata bo boholo wa njalo e tlo se bitsa ka tshelete ni bi tsho mba ga ke go metse go tle ma boholo ba makhansaga anipi habana o tswa o se ditse chelete
3: empa ha ka tleta benya bohlanga chelete ha ona mo makansela ga tlo tswaga chelete ona teng chelete ena ho thwe e tlo dula go bahlanga ba dinang le ditsebo gore ha o thwe ho na le account ho e tlamea ho e sebetswe ke batho ba tsebang ka di account ke sona se ukwa ka sona ba bang ba sentse ba le tema go tlenga na pusha di baka mona
2: e anda de o lwalo fela ho na le batho batho ba go edwa e fine ba tlo saena fela ba sa tsebe na ba saena jwang koe bao batlhanka ba ka nna ba ba phekelela fela ko ba fumana saene fela a sa tsebe gona o saenela eng le mongwe wa eng jale ga tona golo waka ba tlhoka dithupelo otlile ke bona ka ke gantle gore o tlanka nako e telele ba rupela ba tse ba utlwisisa go otle se ke ba iphumana ba saena dintho fela ntate modutsi ke phela le bona metseng mona re a ba tseba ke tseba matlha a bona ke tseba mefokolo ya bona so ga o ne o ka goa e tsagale ke a gola ne ke kaka batho ba kgetho ba ise tlhatlhobong yona eno ya mosebetsi ole wa bona gore na ba tla tswela pele ka katlhego na gobane le tsona dintlafatso tsena ba tla iketa ke na le bona metseng mona e ka ga ba fitsa bocounselareng e be ga ba tsebe ditlhobo tsa rona ke phela le bona kore wa utlwana a ke ntho e bothata bo bo kakang yali ba kore ga ke batho ba sa tsebeng gona motse wa bona o tlhoka eng gobane o tla kuma ke ntse ke thiwa ka mona le ka mona ba sa utlwisise ya bobebe e le go ba tlhoka thupelo e ngata golo ntate motutse ke phela le bona ka ba tseba ke a lebona
3: lebule a golo tinto ke maikutlo a gao ana momamedi re ke tle ka mona ke e bale molaisa o mong ke o reng fela ntate motutse na le leseding la gore magotlo a puso ya dibaka a beilweng tekong ya theolelo ya puso ke a feng go bane puo ya tona golo e supa ditegeke nna ke sitwa go lepa magotla a jwalo ke ka mogo a dibeang ka teng mamedi gege ke gege.

tla botlo bola naga yena go tla bola mebuso go tla bola party e nngwe le nngwe e tlatla ntle le go mmuso ona wa rona o go tlo o be decisive ka gore ke thibela taba ya bobodu ga bona kena.

0: mamedi re re tswela pele ke nke maikutlo a hao. PC dumela. O moye dumela. Re mamedi re tswela pele nomoro e tsanang ka yona ke na 2129956. PC dumela. Khotsona di. E nna demo tsa maiko pa pa pa mi sele ntse ke kweka re network ya hao ha entle tje. Ndade masi. Ya
1: nna to a. A ne di nna ke ke dure ka taba dingwe tsa mo kopeng tsa mo mane. A ke di makase ga gana. A re se tsamela o tera e se yo. Ke sa pele ntse. Mpa ke bona ka ha matsa ka tirela tsa ka. A ke bo se re se ke ne pa ha. Ba ne se ha ga mo ba ba le ha o nya ne rena ka tsotsi ba na re ba le ra ka fa pana le ba ne ba hore ba na ba ne.
0: Ke mpa fela ke batla go utlwa gore na ba leetsetsa mesebetsi e e seo jwang makhanselara go lokileng date ke lebule gagolong date. Ke lebulela ha holo nda deke maikutlo a hao a 2129956 PC dumela. O moye dumela.
2: Ho tsong tate.
0: Ho tsong me.
2: Ke ho no matangi mo go ipa tlo ngaskatse.
0: E yame.
2: Ke bona le tshupelo tsena di le mo ka ho ha holo na go. Ho latela di mo tse ba di ditseng mo. Ka re ka be ba ile ga ha ba qala fela ba dula ba hlaba kwetisa ba hlanka ba di sebetsa tsaba ka ka ka re itse e seng matsatsi ba ka pele o re na ba tshanela ho sebetsa ditaba tsa ga le bona ka ba ba di tshelete mo ba di ya be ba di sale mo ga o khudi ma ditaba tse ba rutileng batho go na ba sebetse jwang ga re ba ka maile ba la sa ba nya sa di tshelete tsa gona ho hlemola ka ma ka masipatsela ka ka di manye di tshebetso tse o thundi fula setshaba tsala di sa tshele pedi di tsamaya di kgaola ka re ha go thuba ba lukisa ditsela di 500 ke tseo di kgaola ka ga le hage tshelete tsa teng ke tse fukae se mo yeng tsala tsa tsa tsebe nna ne di tsama go tleng o fenne di le kae di feletse kae ba bang bantse ba lla le ona jwale ha ba so fuma ntse tshelete tsa bona ka ba ga ile ti a ho hantle tlhopo bo tsaki e no tsa fleng ya bona ka mo si tso tso tshamela o ye go nagaleng se tshaba ge ba tla ha e tsa ba e tsiwa lo ba di tlola o di motse di batwa ntse gona ba ba tla re tsa leng tsa bona jwale a khutlo gona ha ba la bona ba puso bo a re ke ba mmuso ba parliamentel makansela ga marena wa sia ka go ba gona ka tsa marena mo makansela ga tsela marena mona makansela ga kona tsa finyana ha a be a ma ana ke ma tlo di mama simo ho ja ona di tabele di tshe sa go kopana le marena e ba ka go petse ka lo ntse tsena ka bentse di tsa le tsa go be ho tshe tsa bohlaswa botina bana ba go mo ba palang teng ka ga motse
0: ha ona ka rolo engwe eng go nma tanki ha ona ka go le engwe ya marena ye o ile ka go le ya magotla putshwa dibaka
2: e ke ni mpano ma hona le ha go luka go nya mo bumo ba bua ke o ke ile makansela ga ntate jwale makansela ga ha tsebe go nahanela sechaba ke mana ma tla ha de a di tsha a ba ka ba siela le bana ka ga motho go na ba ba palla kae a ke tsela tso dire o ntse na le mabala e tsala le a ile a dipitso fela ha di yo di ntse tsa makansela ga di dipitile go hloka tsebo go hloka dithutelo
0: ha
2: o ka tate e ya ntate ke a le tsona di etsa le di ya go ntse tsela re ya panke go ja tla tloela ntse mo le mo senye re fete thank you
0: ke le bula ha go leng go nna ranke mo mamedi ke maikutlo a ha ka mogwe na di bonang ka teng ditaba tsena tsa magotla a puso ya dibaka nna ke peo ka thabatseka dumela ntate Mtutse nna ke re theolelo ya matla basotho ba lebale ka yona gobane ke boikgabi ba mmuso o mong le o mong gale mebuso e tshepisa basotho go theolela matla setšhabeng ke maikutlo a hae a na phisi dumela
3: ntate Mtutse
0: Khotso ntate.
3: Oh, ra utlwana ke tinto wa bendate. Ke ngono wa ho puta ha go ga mo sebetsi ka metwa ma transfer. Kore di dipitso fera hore ha ga ga ba tla me ba ithupelo. Di dipitso fera ha ba di tsena go e tsare ba dula mo. abadi di ona jena go tlile ha tsona go ba bontsha gore o tlo itse gore batho ba lutse ditsela mme o se ditse batho ba meeting yana eng ha o ka sheba ta maise ho na mudu ya o mo di sa batho ba yang ba ile se ditse mono go e ma pende ke ke tsa sala go ka ka tsebe se nna mpona le itso ene e go e ba ha ene ba dipitso di ne kansa ga o tsaka dipitso o na le sebaka ha tsaka dipitso ya ha ha e tsaka le ha motho e mong e tsaka la sebakeng se ke tlo engera ka bo tsaba sa mong e ke be bona hala e be wa tsaba hala go na go tla ngodiswa batho ba ile go hirwa jwang ndi ba sa tsile taba yini ndi ba yetsa fela ka ka tsweso eso le hona yo le ke kimpena ga ga ngi le ba tloka
0: kana bele di committee tse tse e ti di committee tse tse ho thweng ke tsa ntlafatso ka gara metse ka mo hantle di bupuwe ka
3: ya dem dutsi na hanga buella motseng wa haiso ko go ke ke wa dumela taba yino me ne ka re ke be ke madi nomoro sa go tse go tlhalosetse taba ke taba e dibili di committee di ke ka gara metse pela ka u bone ho na di khetse yang ho bana ka ka mo hlolo ka dipito tsena tse pito hadi hweletse ho etsa tsaba se tsebe di etwa ka sms le la tswa tswanga ta bana le data ka bodifuno le le ba tsaba se se ngata se kwalwa ka thuko ha se tsebe di taba tsa sona ho bana yole uthi di ba tibiswa pito ka WhatsApp motho a sna WhatsApp ha a tsebe pito e teng motho o mong na le maikutlo ha a tsebe na tsa ntsha jwang yale o bile ba bang ha o botswa ka ho he ka o tshipizo e teng ho mamela ke ke singe di o e ke tlo di leng o ka tenge mamela ke tlo pizo e ding a ke pizo ya ho le tsana le motho ja le demo se o se ka ba se tlo ba teng se ka itse maikutlo se ikutlo ele taba tsohle yale ha o di etsa ka sms o se na di pizo ke ke ke ntho tse ka ntse o di etsa ka jwang
0: a go
3: le tsa data demo di go ga no ka mphana mo ga ha o tle go tshaka ka mo ka go mona ka o tibisa botlhata ba re go bana ga bona di komiti di teng tso ke ba ba tsi ba tsa utlwa fela so thwe ke ke le tsena go itse se teng tse le jwalo fela ka nna di question mark tse ngata gona ha o ke e fit teng tse le jwalo ba sa etsa 1 2 3 se ka ba ntse sella go ba neng ke le se ka re motho lo antsa batho ba no ba no fumana go na go ngo ba experience prodigy le taba ya motse ke le ke ba tsama hantle ho hantsela ba ne ha ya tlame se tse prodigy tlame se me e tsebetse se se motho o wa mono
0: ke senka ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho makansela ga ile go ane ya nepile ha ane ya asupile taba tse sa bona ka gare ho molao wa motheo gore di functions tse di ska tsaetswa ke paramente di tle di be teng ka gare ho molao wa motheo ha di tloa fela mo le lekgotleng la tlhopho botjha taba ya ka ntse le gona mono gona e le gore makansela ga ane ya nepile ha a tholwalo le maikutlo a mang a batho a ileng a re ditaba tse di be ka gare ha molao wa motheo go se ka ba ga hulwa ditaba tseo ka le di functions tsa tsona go thwe di tlatla diketswa ke ka molawana wa paramente na
4: ho tsanda dem dudes ke masilo ntate au ntate ho bua jena mehlaena ke tshepiso e sa le ba sotho ba etsetswa mebiso nyo hle ntate hle ha sentwe ka banya bona le tsatsi yeno no yo tona kholanze nga e bua ebile e sentse for size ile a hla fosahala gale ntate wa bona gore jwale taba tse tsa theolelo gona di tsamajwa ee ga ona letho le ka ba laloka ntate modutsi ga go kekeng ga lokiswa taba ena ya puso le mmuso borana bobeeletso ka thoko go hang ge makaditswe ke magana a ditlhogo gobane go dutswe ka mane ka standing go monate go a itseelelwa a ka nnete gore setšhaba se setse fela mane ne mme o bona gore ga gona puso go gang fela mme nthwena ya puso le mmuso ntate ga e kekeng ya lokiswa ka nnete ga gona letho le tla loka go tla no etsega le mehlolo ene re ntseng re e bonela e hala ha hona mo huwa ndeng ntate mdutsi ha hona magana a fukuditse matla bona a nguwe ho ha ehle ha hona puso ho ha ho ba le puso ke bogela bona hana jo le tsenana ntho tsela tsentse ndi etsiwa ka ne di ho siwa bogena e le tsia ya gona ke le basotho ke ntho mo futa ofe enze yetswa ye ha se jwale mogala magwana la ntsa bua a huta ntate ka nthwena ya puso le mmuso ba hana me buisela ya hana ho amela nthwena me a na le thole tla loka ntate ha iyo ke papa di fela ntate kana go ene no ho ntjong ho kwa bogogo ke sechaba ke a le bua ntate
0: mai kutlo ntate masilo ana ka mogo a di behang ka temo mamedi re sentse re tlotla ge re kisa ho di madita ba sena re ke nke a le mong fela wa go qetela PC dumela o mo yeng dumela e ya me
2: ke khone ma tanki ma kwae
0: mo khone ma tanki ka
2: tate o
0: re mo khone ma tanki ke bona ka gana go ya bona e re na go ya bona ke bona ka ga se go tli ha re mpere ga di tshwara ke tata ke o fa monyetla hape khone ma tanki ha re khutla thekiso mona hantle ho di mahlo hemo wa medi ha ho le tsena ke hora ya bosupa ere re tla ka thekisong hang ha re khutla thekisong fela he Mohamedi ke tatla ge tswela pele re ile mo kgabudisantsa le teng ka kwano ka gasong he Mohamedi a tlo ba le wena ere ke o sia le yena he Mohamedi ke tla khutla
5: haibo ke me jolo yang ha ka mo ho senji le lebeletse go ke tla ukwa jang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolelela gona go etsala e mo
6: please please morena ne re ile a rule tšhelete ya mogatlho motho edo o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo
7: goba tse ka ntsona tse ecocash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mogatlho ka ecocash megatlho account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mogatlho kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka gara account le gore na go ntse go etsagala eng o ka kgona go bona megatlho yotlhe yo o e keneng ka gara ecocash megatlho account ecocash megatlho account e fumaneha ka gara ecocash app difonong tsa android le iphone fumana dintlha tse dingwe ka botlalo ka go letsetsa 198 mahala
8: sasai econet financial services simplified payments every day everywhere
9: ho jwa lo mamedi ko amela ko jumedi sa ke ba ke o meme ho hle motswang o mametse o le hona teng ke the econet telecom lesotho radio show tsile ja tsatsila ha la bona le qala jang la bona tjena re qala le tsatsila rona tjena he ha monate ka network e tsa dintho tse right di bua ka yona econet telecom lesotho le bitsala ka ke re le bohile rilo mogabudi mme sentse ke tshwa ke re he mo mamedi ha re be mo ho isa metsotso nyane e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya bosupa ntse re tswala pele ho utlwa lotse ba fela hore na ke di hlaiswa difentsentse di tswala pele ho fetola bophelo ba rona ho nolofatsa bophelo ba rona le ho tsa bonete ba hore fela soft life bophelo bo tobosela wa bona ha ebo ke la utlwa motho a ntse bua ka soft life a utsebe hore ke mosebedisi wa econet telecom lesotho o ke ba re soft life ebe ha o buika econet telecom lesotho ke han ke hana mo mamedi jele re re ho wena hetsa ntwe bobebe ya hore o be ka golo ya lelapa lena la econet telecom lesotho ho bona lo watse ke o reka fela sim card sa econet telecom lesotho ka 2 maliti fela tumaliti eno e tla o fa sim card sa rona ha o qeta o se reka re tlotla re o thusa lo se ngodisa o tlobe le eco cash e leng sepatch phone ha ke re bua hanyane ka yona mo mamedi hore na ho ba neng o e hloka ho ba neng e le molemo ho baneng e fetola bophelo ba hao EcoCash. EcoCash bo mamedi ke sehlaiswa seo ka sona gegeng sepatshe se ka rofono ya hao. E bang o romela tšhelete, wa moela tšhelete, o patela mekitlane, thongolongwe ye tsala mohaleng wa hao mo mamedi. Mme ke a tseba taba eno e re ho wena convenience. Bobebe, ho boloka tšhelete, nako le taba ya qoba mela e metelele. Wa bata ona jwale mo mamedi, ha o batle motho a ntse a ema meleng e metelele a re fela o lo patela mekitlane ha. O lo reka motlakase, o lo patela di insurance le kgale le rona re batla ntse o ipea boemong bono bo jwalo he jalo o ngodisetsa EcoCash ho bobebe ho bonolo o etsa jwalo ka mohala wa hao o penya *199# ke *199# e be o latela methati eno e bonolo he mo mamedi ha o qeta he o tlo bo so gona hore o romela jolo chelete wa moele chelete e be he o patla le mikitlane ya hao ke be ke ftile mona ha ne ke botsa balateli ba rona kapo ba sebedisi ba Equine Telecom le Soto hore na ha o soka thwefela ha o no soka thwe ke etse sa fela re re Equine Cash se pa je fono se re fi letsatsi fela letsatsi fela mo mamedi ke eng o no tlo hopola haholo ka yona ba bangata ba ga rumela chalete rilo ba bang ba re ho amoela chalete ba bang ba re dibile rilo ba bang ba bua ka melemo e ba ifumanang kgwebong ya bona fela ka Equine Cash re tshwagere wa tseba mo mamedi Equine Cash ha se le fela hore ke ntho e teng mohalong wa hao e tsang dintho di be bobebe empa e se le karolo ya bophelo ba rona ba letsatsi le leng le le leng nahana o se sa kgone go romela tšhelete go motswadi wa hao ya toropong e nngwe ya seterekeng se seng gobane fela go sena Equine Cash nahana o se tlwa go romela ngwana wa gago a sekolong a eo e leng gore jole ditlhoko tsa gae di a shota kapo di a fela wena o maserum wena ena o kae o bo qutheng kwana mo mamedi motlhala tswere wa bona ha o no sena Equine Cash na o ne o tlo sokola jwang le ena o ne a tlo sokola jwang nagana motlakase ore fi seng kapo bosi wa o tlhoka go tlhopha ntho tsa gago kapo jwale di-insurance ka nqena o tlhoka go di patala mosebetsi ka nqena le ona o mokane mongate kapo jwale metsi le ona se le bothata tlhoka go reka metsi TV ke wa tseba tlhila e se itse jele di bundle of joy le tsona qabana le tsona le wena ditshwantshiso tse ga tong shebellwa ke wena e ba bothata hona jwale World Cup e qadile ga batla go shebella bolo o latela gore na o ntse e tsala eng jele nahana TV se itse fi gobane jele wena o sa kgona go patala Equine Cash kapo hoja Equine Cash ne le siko wa bona na bophelo ne bo tlo ba boima jwa wa bona na dintho di tlo ba thata jwa jele ha re etse ntho e bobebe he mo mamedi ha Equine Cash e le teng tsena re ngodisetse a re qeta o ngodisetse a re nke monyetla ka yona re patela mikitlane ya rona re romela tšhelete re be re ya moele tšhelete o tla ntjoetsa hore na wena Equine Cash intseno lo fatsa le o fetola bophelo ba hao jwang mo mamedi hashtag inspired to change your world ntsagale te mane marangrang on social media o re fumana ka mabitso a at Econet Telecom Lesotho o tla etsa like with a follow me here ne re o re bua empa feta mona no ithute ka dihlaiswa tsa rona tsentse rena le tsona bakeng sa ha mo mamedi le di khudisano re bua ka di khudisano na uno so utlile ka ecoponance uno so utlile ka mamedi ka yona di ntho di etsa hala ne re re tsohle di etsa hala mohaleng wa hao ha hona ntho mona tjolo ka ha o ntso hapa o sa itse ntho tse thata ke the aim is not to sweat ho hanga so go jelo yo di mo ya tlase o sebedise re re ntongolo ngwe etsa la mohaleng wa hao mo mamedi mo teng re reng he ka o bapala ka o arabela ka o ka karolo o ka hapa jalo 500 maluti tsa tsile letsatsi ka po wa hapa jalo di airtime prizes ka po iphumana o hapa jalo jackpot e fihlang jalo ho 25,000 maluti ka o fela kgwedi le kgwedi he mo mamedi o etsa WhatsApp subscribe or subscriber jump go ya ho www.ecobonanza.etl ntshagala mamedi.etl.co.ls hari it's a hub ki www.ecobonanza.etl .co.ls. Jola hona lintho mo hlolo ye o yetsa ngwa tseba ka moka ho ikobonanza mo mamedi ka ile lotla bona hore ke bo di quiz and win, ke bo di scratch and win. Ke dipotso tse o di arabang fela ka pele, tse o di arabang ha bobebe. Jola feta hore he o tlo bontso ipa monyetla ngwa ho hapa. Wa bona o tlo tla o iketsa tsebo ya hao ka dintho tse ngata tsentse di etsa hala ka pa mohlomo ntse o pota potile. Bo potso ka ifumana e ka ba wet guess a ya khona le wet guess mane mo gegeng qetela lentswe lena go fa boletere tse botharo tse bopedi mohlala ha re go file e eleng e a ya e be t a ya e be ha re mona o lokela go tlatsa a 1 2 3 4 wa ke go fila mabedi ge re a setseng ke a 4 ga ga jetsa hore he letter e ne ka po lentswe lena le feletse na ke ona no no no okay qala ka e qatela ka tsi e bile la latela nke e ya sisi e ba bona okay si e bile latela ke ki o okay e be ka bang ha ka mo n okay e be e ha ke bala iconet ile ka ile he wa hapa he mo mamedi itsa majwalo he word guess ka pa be ba quiz mane ho quiz he tle be re botsa he hore na if in network it's and in twist right you find the bundles of each old class ibilo khona o tshwara bohle hohle ibe iri iconet telecom le sotho ka odimo ibe iri tsedintse re sa ditsebeng mabitso ka tlase o ga ke iconet telecom le sotho ibe pe ibe o hapile mo mamedi mhlomong e tla ba 500 maluti mhlomong e tla ba airtime mhlomong e tla ba eco ga re tsebe na tla ba mfela he o hapa teng o tla hapa ka pa ibe scratch and win mona mo gareng a phumula fela ke bona na ka ho ha o qeta ho phumula na ho fuma nang ibe wa phumula phumula phumula he bo mamedi qeta ho phumula mono ibe go ka eco cash spatcha phone sabo bokae sabo 200 maluti sabo 500 maluti ga ntho di etsa hala bo mamedi hapa hlula e ba mohludi he ka hare ho eco bonanza o ya tabe ngwe monate bo hlokwa ke hore he spinisa house a pele se ba sa mahala ho qeta ho etsa subscribe mo mamedi wa bona ona jwala ha o ka etsa www.ecobonanza.co.ls ajo ha o ka etsa jwalo o subscribe ka one lutifel o tsebe out of mana spinisa mahala ebe he mohlomong tla hapa hanghang fela o so hentse subscribe o so ka bapata o so ka patala ho ba monate wa ba lovely mo mamedi bo nolo hakalo ho bo bebe hakalo ba mohludi ho hapa haholo o so utlile ka bothabelele ba di ya o ka se kopi na o ka se re kopi re le iconet telecom le sotho jele re ho fellwa ke data ke pale ya maobane mo mamedi bothabelele unlimited wifi e fihlile bona ke ne ka raba batho re itse nati rutule selo sa lona he le le basebedisi ba iconet telecom le sotho le le batsietsi ba iconet telecom le sotho mme re tlile ka karabo e matla unlimited data e se ile teng he ka di packages tsa 69 maluti 120 maluti 199 maluti 349 maluti le 499 maluti fela ka kgwedi jolo ka kena marangrang botshebelelo hona jwale bo mamedi motho mo ga hey rilo package tse di hlakile ka kantle di hlakile e bile o feta mona re o nahanela mo mamedi hore pokothong ha ho le ka ne e bile o feta mona di ntho dingata tse o re itseng ge batla o di fihlela le monsena fela la ntse re di fihlela ge ne re tsa bonnete ba hore re nola fatsa bophelo ba rona e monye mothusa tabentsa kgwebo tsa hae mo mamedi hore ha le hae mane ana shebe di buka ana etse research e mombana le bona ka nqena ba gona hore ba nne ba etse ntho tse ba hlokang o dietsa e monke taba tsa hae tsa hlokang o dietsa ka pota ba fela ya hore ho bonolo mo mamedi wa tseba ha le na le unlimited wifi ya iconet telecom le sotho jene atamela iconet shop e ha feel when ufumane sim card ya hao hang o sa hloki o signa kontraka mo mamedi o hanga ka tlo o sukudisa ka po letsetse 100 ba ke nsa dintla le thuso efe ka po efe e ba mohlomong he o ka e hloka e o tshwere jwang wena bothebelele unlimited fixed internet hand ha mena tediyetsa halo wa bona e jale tsantsho tsa bobebe he ya uri wa tamela iconet shop ka pamotla bongwe letsetse 100 limpoi ntsa ka uthusa he hopola ho buloka dinomoro tsa hae ka mane ka WhatsApp o di fumana ka ho +266 ka pona moro tsa hae ke +266 66 100 100 ke +266 66 100 100 o handla ke okay tla mo romela molaetsa fela sorry hello e botla re dumela are ku tshisa ka ebe he o satla tsholo wena o sotlatse mo mamedi ha re phethela fela re itse ntho ka o dimo ho tsohle ka po ntho mo le mongwa batho ba bangata ke World Cup 2026 jele tsiba he iconet telecom le sotho ntse tsa ho bo bebe wena hore he o no latela papadi ena ya bolo ya maoto no tsebe hore na ho ntse etsala eng jele re na le di iconet fan parks mo re reng ga moho mo mamedi mo na maseru ga maseru mo nada ke mo teng ka shebelante hlotse the local house o tla tameleteng he o lo shebella re be ge latele moho ebe mo gotlong ke Thabi's guest house ke engwa di FN park tsa rona ebe mo Hallett Hook ke club Ubage ke mo le reng he o ka latela hona teng he o no o shebelle tsentse di etsa hala o no be emongwa batho ba ntse ba sheba hore na a thodi jene ntho dintse di etsa la tsena ena se korile eng hoetsala eng empa e re ke re ntse mogobo bebe wa hore o nolatele papadi ena ya bolo ya maoto he World Cup 2026 idula ho ile shumela metso miraro ka mara hora ena ya busupa he mo mamedi ke tshokere nka seqete hanga ka bua ka network ena itsa ntho tse right fela na one blame a ho tla na yo tsagetse ntho tse monate jang tse tsa mbophelo bobe bobe soft life empa he ke lebitsong la nako ere re re baba ya ke wena tsa ntho bonolo bua le mpoi o feta mona it's a like it's a follow maqhape o hle a rona marandrang ke tso go fumana ka mabitso a @econet telecom lesotho le nna o ngarabela o ntse tso fela hore na ebe network ena ntse nolo fatsa lo fetola bophelo ba haujwa marandrang mona o fumana ka mabitso a @rilo mogabudi rilo ke RELO ha re kopane hape baking e tlang na kong e tshwana le econet telecom lesotho re tsitsitse nthonyelong o fela wetse bakeng # inspired to change your world.
10: Please,
11: Morena. Nerilo arule chelete ya mokgatlo. Motho edo o rifa chelete ya fake.
10: Ah.
11: Yo, Morena, uwela kipilu.
7: Koba tse kanzona tse. EcoCash ena le mokgwa o sireletse hileng wa ho boloka chelete ya mokgatlo. Ka EcoCash mekgatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account. EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
8: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments every day, everywhere.
12: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
13: PCFM, your pulse, our beat.

0: ena ya pušo ya dibaka e tinkelwe ka hara molao wa motheo. Ka tsela ena bapolotiki ba keke ba tseba ho nna ba fetola molemong wa bona le ha ho ka ba le tsamaiso e ntjha ya mmuso. Ke maikutlo a Mme Mathebe ana ka moo a ditlhalosang ka teng. Tate Letshwagale ka kwading o re kanetso ya pušo ya setšhaba ka setšhaba gore mmuso o kopana le mekgatlhelo ya boetapele ba setšhaba ga se karabo ya bothata le tlokotsi ya kanetso ya moruo go thetsa bophelo ba mosotho ya tlase motseng. Ke maobane maobanyana ga ye yona mekgatlhelo ena e ipitsang boetapele ba setšhaba ga e ne e qothisana le ba mmuso ka keketso ya meputso go araba ditlhoko tsa malapa a bona. Ga e ba gokile gwa e ba le mothati o behang ditlhoko tse tshwanang tsa setšhaba seo ka go tlhoka ditlhong ba reng ba se eteletse pele ke buleile go thusa ka lesedi le jalo. E le gore se wa se tlhalosang date bo tshwara ka bokhutshwanyane le gangwe tse polelo e telele ke gore fela ga a so ka utlwa mo baetapele ba kopaneng ba tlile ba tlhalosa taba ya gore ba sebeletsa setšhaba kapa ba thusitseng setšhaba ga ba ne ba kopane. Ke maikutlo a ga yana PC dumela kgotswana de masimo
1: go go dilo tsa go tsaya mosala wa le haiba ya me o tsela tsa tsana re se go bona mo nae ga go le tsisa
0: e o ha ke tsebe nda de masilo mo hala ona wa ha o tla se ga holo go o buela tlase tsena
1: e be di zwanga la tsena
0: a go tswela pele nda de tle ke go kwena de masimo
1: e ne ke re wa bona haiba mata a ka thelela ho ba tsira ya di batla taba e ya dipasa seboko se seholo sa holo na e be sa lengolola go tlo dipasa. Batho ba ba makansela ba tlo kgona go tisima go dilata ke o go utlwela mono go na gantse o tlo e tsalana ke bona ka o tlaba bobebe nna kaeka batsoseng
0: o lokile nate masilo ke lebule gagolo nate ka maikutlo a gago 2121995 6 PC dumela o moye dumela
2: Matanki makwane.
0: Nkgono Matanki.
2: Eh, ntate. Ka nnete ditaba tsena tse ntseng di bua ke tonakgolo. Tsa go bokanya makanselara moo a lo bua le one. Ke a di utlwa fela ga dimphe kgotso. Go jaana bokantse maparamente go bua ka gore na go lata Basotho ba ka ntle go nna ga jwang ba ne ba supedile. Ba tle gae. O na ba tshepisitse mesebetsi go tlo bula mesebetsi e tla ba mengata setšhaba se ka sebetsa ga e kona ga le go fitlhela jwale jale ke ga ba se ba fela naga keke ga re letho o itholetse o ntse a itlhophela tsa ga e tse batlwang keana ona kena kile ka utlwa mona go bua ka tšhelete e tlile fua bana ba nang le bana ba lemo tse ka tlase botlhano ke a ipotsa na e tswa ka oba go sa utlwe budgeteng ga e balwa go thona le tšhelete e beilweng ka thoko e tlatla fua bana ba mofuta ono ke bona e sentse le e tshwanang le yone e 9500 tse felelang fela tse go sa tsebe nna e ne tswa ka e ne e ntse jwang go e tsagalang watche go ja banka maikutlo a setšhaba ba sebetsa ka ona e seng a bona ke a leboa tsane
0: lebole ya gagolong gore Matanki ka mona ka patlong ga se ka ke ke maikutlo a gae ana PC dumela
3: ndate mjengu
0: kgotsa nadi
3: ee ndate ke tshosana patama emona
0: ndate tshosana
3: aa ke ndate ke tsaba se go le hampe ba ba ino ndadino ya go matla ka dira sa di go bane ke tla di tlhoka nna ba le ndadino go tla nna ke hona ke nna ke go tsona di department ba na go go tla nna ke di department tsa ma councilor go tla nna re ne ha go na hana ona tlhoka me ha o ine ka ba dintsa sa ma councilor o bona la ka ke ntse bo be ndadino go ka thola matsa ba tlo se dire tsa kae jwa
0: ha ditaba tse ga o theolelwa maatla go setšhaba ga se boemong bo le bo tlotla go sebetswa ka magotla a puso ya dibaka gore go na le legotla la puso ya dibaka sebakeng se itseng moo makansela ga a kopanelang gona teng
3: ee fela belo tlanebe o santse o entse diparamentana tseno kutlamele mmuso ka borosong tsone tse dipakamentjana tseno bane tabe ena ke tabe ile ya tsebala re tsaetsagala mme kutlamele mehao yore e sentse e tsaetse jelo gona kena e tlotlaere ga o thelela matla setšhabeng ko ona o tlotla go batliwa mekontraka kwana go e tsala jwang eng ko ke bona ka ke ntho e tlotlang ka nako e tirile empa ke nnete ka ga o tsa bosatse tse modemong wa mmuso ona o ditulong fela wele ke bona gore ache o santsane ka le ntlhaneng ga golo ntatwa
0: o ntate a ke lebole ga golo ntate
3: thank you ntate
0: ke maikutlo a ga yana PC o moye dumela
4: o tadi mo dutse ke go hape
0: ka motso tswana tinto e fela re phethela
4: e ya ntate ka nete ke se ya la ke se go go ta dinena ya ma kanslala e ya mana e tsana le la bo ke nini e se ya la le na ke mo la ngo ma ga na tlo ke ya ke pete fela ne ke mo ntate ha ke se go ya ka thata ta dinene ya bo ke na le di yona e ya bo kanslala taba ha di tsamaye hantle mme ga gona mo ke ka lengkelela teng gona ke ga ke nana mathata a tsamaye mo ketamee ke ye kae ke e thaba bosigo ko e lago morena a se o a thaba bosigo ya tseba mathata a gona mo a bo ke e kwading batho ba tseba mathata a gona mo ke tlameye ka gabe go sena morena ke ikgethele morena se ka fitleng etswa motho fela a sena ditebeng o tho kena morena eno e tlaka ga a fita o etsa pitso ebe o tla etsa pitso eno ya difounu jale ga se motho ba se batho ba kgalemele yang gona motho a etsa pitso ka founu o lebeletse bomang ba ditsong ba bangwe ba tlaba le maikutlo jwanda te modudi jale ga ke tse e bona ntse taba tsena ke difikisela go bomang obane tloa mona o ya mokana strong ke taba e telebi tlameno tsame ka metha dine paetseng ke gona utlwa ka balela gona dialemoeng mona go bonyane motlho o mongwe go na le tsebe tse tsa utlwa ga ke bua gore tsamaiso e ke e bonang ka ka metse ya gona ebile ke tlhokela toka ga ena toka o ke ba bua ka gore motse o mokana ka wa adama ebe ga ona sebaka sa pitso mo kateng o tshwakala pitso teng pitso e kampa a tshwakala ga motho ka mabaka a teng
0: golokile nate ke le bule gagolo fela tinto ka maikutlo a gago
4: tankena
0: mamedi re ditaba tsena ke re di kwala gona mona re di kwala ka tinto tsena metsotso e masome a mararo ka moragora ya bosupa re fetela pele hemo mamedi mona hemo mamedi re nka metsotso fela e masome a mararo ka moragora ya bo go tloga jale metsotso e masome a mararo ka moragora ya bosupa go isa goreng ya borobedi re a rekisa mo mamedi ka nako eo ka morago mona hemo mamedi o na le ditaba tseo ge tlotla ge o fa tsona ga ga ditaba tse dingwe tseo hereta ke re tlotla ge kena go tsona ke tseo moo paramente hemo mamedi e rekileng thepa fela e sa recordang gagolo national assembly hemo mamedi e rekile thepa jale fela e sa e tlaleha thepa e jalo mme ke tse dingwe tsa ditaba tseo tlatla o dikwa nakong eo ge go tla mona thekisong ha re go tla mona mamedi nako ena ke ya Alliance Insurance e re nke ke tswe le mona fela he ge rekise
5: tiketso ho etsa hetseng
6: ke kgathetse mmatu ke kgathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsana ko ena ka ofela
5: mang monyetla wa eng se fank le tsabane hape manyo
6: e ya mogotsi ene se ke batla divorce
5: ao mogotsi le selena le nako e telele haka
6: ke re ke kgathetse mmatumo monneno ha sa ntsha
7: virtual dj
5: le se mogotsi nao kile wa le ka tlhabollo bonyane
6: e tlo go mogotsi mekolo teng ke metse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabule
5: o kile wa le ka lines liga
6: ae empa ke ya gente mono mogotsi e seng tlhabollo ya maikutlo
5: johle ha o tsebe lines le fella banyalani tlhabollo
6: ke sa tsebe e re ke lo baleka
8: na diketso le sefanka ba tla fela bankele wa la tlhabollo kapa e tla ba ke o gaua ha lenyalo la bona imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng dipalegutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal Alliance Legal thebe ya Basotho.

0: Mamedi ke a dumedisa hohle mo teng hele na ne o kila Alliance Insurance le bitso la ka ke makhosi poulwe mona wa foko wena mosotwaiso me go nka ralo wena mamedi wa ka metsotsena e mashoma mararo ho fihlella ge le wa tla lena ne o lena ge o fa jwa lo se hlaiswa sena sa rona sentlafaditsweng sa Omang Funeral Plan wena mosotwaiso Omang Funeral Plan ke le fala moshwelella me ka yona wena mamedi wa ka tseba hore ka mora hore ge ntlafatse o mang funeral plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he dithotsohle tsa rona di neng di bonagala di e tlhoka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa gore ba tle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng go latela gore na bona ba rata go boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe e re ke bontshe gore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yo o ka e fumanang mme melemo ena yo o ka e fumanang mokgatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofu a sa le teng ga molemo wa boraro e le wane o rereng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago go moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng ga e baneneng mofu ya neng a bolokwa e ne le ena ya bonagalang a phedisa lelapa kore na o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka jale ge tlo tla bua ka yona megatlhelo ena mokgatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo rereng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke hore mogwa ona ke wane o ka una melemo ka Omang o ntse o phela mme o ka una tse latelang Omang Funeral Plan ha o ingodisitse o le setho sa yona o tsebe hore o na le tshireletso tsena ha o ka wa fokotswa mosebetsing o fuwa nakwana ka Omang Funeral Plan hore o tlo fumana mosebetsi o mong ho ntse ho thwe o mang ke yona e tla o lefelela seabo wena ga re a lebelela gore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi wa ka e le gore ga o ka thwe mosebetsi mane go thwe ga e kannete re o kentse lethathamano la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya o fokotsa kapa retrenchment o tsebe gore ga o kene o mang funeral plan taba tsa gago di a o hlakela wena mamedi wa ka o mong wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ke hore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ha o ingodisitse dilemo tse ding le tse ding tse hlano ha di feta wena setho sa sehloho ntse o le teng kapa dikgwedi tse ding le tse ding tse mashome a tsheletseng kgwedi tse mashome a tsheletseng di etsa dilemo tse hlano ha di feta fela ho tloha ka nako o ngodisa botho ba hao o khutlisetswa karolo ya diabo tsa gago mme kgetlo la pele kapo ijana ka omanyane ya pele re ne re o khutlisetsa diabo tse leshome empa gona jwale jena ge re go wena go khutlisetsa lekgolo dinoko tse mashome a mabedi e leng gore o tla fumana 20% e tla khutlela go wena yeo re e bitsang ka gore ke premium back ka nako eo ya dilemo tse hlano dilemo tse hlano di tla feta o bela o fetetse ding o no fumane hape karolwana ya gago go nne o fetetse ding ga fela o ntse o le setho se phelang kapa ga fela setho sa setlhogo se ntse se phetse wena mosethwaiso jwale ke fetele gape pele ke bontshe gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng wena mosethwaiso ga o ntse o phela ga o fitlha dilemo tsane tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano o ka emisa go lefa empa o lokela go nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka gore ke molebe wena mamedi wa ka ga o nkile molebe o tsebe gore o ka emisa o lefa ga o fitlha dilemong tsa ntse mashome a tsheletseng a metso e mehlano mme e na o ka e sebeletsa gore o tlobe le yona kapa o tlo e ngodise pele o feta mashome a tsheletseng a metso e mehlano 55 ya dilemo e le gore e tla ga o fitlha 65 e be o sotho go wena aa o so sireleditswe molebe ga re sa lebeletse gore o be le qheku le ntse le tla Alliance Insurance gore o tlo tla lefa seabo sa gago go feta mono wena mamedi wa ka e meng ya melemo e teng ka Omang Funeral Plan e ntlafaditsweng kore ga o ka golofala ya bangaka e re akanete golofalo ena motho enwa ke ya go ya go ile e le ha sa bona ala e ka o tla loka kholofalo di mifuta e mengata fela ngaka wa netefatsa wena msotho yeso o tsebe hore jwang ka parang e o tla bo so o lefellwa ke o mang funeral plan ho ya ho ile kapa molebe wena mamidu aka ke ntse ke bua ralo ka melemo yeo ka e fumanang ya o mang funeral plan ha o ntse o phela ha o so o ingodisitse ena yeo re reng ke lefala moshwelella mme ke fetele pele ke re molemo o mong wa o mang funeral plan o nako wa setlabotjha karo setlaiswa seno o so ka kenya letsete mme wa kenya matsete yana ka tsela tse pedi e ka ba letsete la tšhelete le o nang le morero gore ka morago go dilemo tse tlhano ke batla e be ke le ntsha ga le butswa jwale motlhomong ke na le lebaka le itseng mo na le lebaka la ntlo o batla gore a tlatla qale ntlo fatshe e mongwe ka nna ba o batla gore ke batla gore ntlo ena ka jwale ke tlotla e lokise e se e le nako e telele ntlo ena ka e le teng ke tlhoka gore ke etse di-renovations ka bogotshwanyana e mong kanete o raya kanete nna ke batla ka morago go dilemo tse tlhano ke reke se itseng kapa ke batla go iketsa stoko sa ka mohlomong thepeng eo ke e rekisang ge mabaka a na a ga e sale wena mamedi wa ka ge le batho mme e ka ba karolo e nngwe eo ge le basotho re e ka ba capital go wena ya ka bang o tlo ikalela kgwebo ka letsete lena la gago letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto mo o ka iphumanang wena mosotho wa eso ga o se o tho go thata o se o le seo ralo e be bana ba gago ba se ba iswa sekolong ke o mang funeral planning wa go gore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela go feta moo he ka matsete ana a rona ga golo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse tlhano ke tsona tse ka tlase-tlase kapa wa tsetela dilemo tse leshome kapa tse leshome le metso e mehlano ya ba o se o ntse o nyoloha jwalo monate wa matsete a rona kwano Alliance Insurance ka o mang funeral plan ke gore ka mora dilemo tse tlhano se o tsetetse o ntse o ka tla ba fitlha ba re ba eso e re ke bone na nkeke ka tseba go adima ya ba ke fetisa lebaka le leng ke tsona hetse o lokelang gore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya o mang funeral plan wena mosotho wa eso e na yo re reng ke lefala moshwelella e raya o le tjena ke nwe metsi ga ke gutla ke tlo o fa gore na ka nako ya lefu o se o fumana melemo ya mofuta ofe
1: e banna fusi ke wena
2: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba a tshwaga mogoma jalo ka nna
1: monna ga ga lebatama le lekalekale wa tlatla emelela tsimo le montse
2: ke re ke tlo o tlhaola motlhomong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gore na ke nka eng ke e kopanya le
1: gao monna
2: e ntate lefule a segobele
1: ye
2: lefule a segobele ntate e lenketilemo ole ke setse ka ga dikoloto fela ke geleletse gaka o go neletse metsi mo nke ke phole ngwana mo
1: fuzi mon
2: o rata setopo mmaeneng ebile bothata bona bo o tshabeya kgadi go mathadi ofisi o batla setifikeiti sa ntho ena le yane go montsha mmošareng go mo tshedisa bogogong kgadi ga ke se gone ntho tse ngata ga kalo tse bileng di leng tuo
1: fuzi mon ga ke a leeletsa ga re le pitsong le monse e fetileng gore ka ga re na le ba bo rona ba sebetsang south africa ge batleng policy ya lepato e kgonang gore latela bona ga ba tlhokaleletse gona teng ba nna ebe ga o a tlhakelwa kae
2: teng ke a gopola ke gopola kopano eno empa
1: ka bakare go lona banna batho bao ga ba thuse fela ka gore ba o tsamaele le ofising mona ka ba o thuse ka ditokomane ebile ba go latela mofumong ka kolo ya bone e phetseng gantle ba ba mo tlise lapeng le baleng monna
2: go wa ntlhaba ka mantso e monna e sokepi hele le ka ge o a tseba go kolo yane ya ga ditshepile a tlholo go a mantshama banna ga ba ka kenya ditshenyelong tse dingwe gape tsa go batla kolo e tlo mo tlhoisetsa ka godimo
1: banna we hai kgona fosi monna e tsa o bone gore o lema e sa le nako monna go seng jalo a o tla jee motamo mošhaa a o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa teng o tla etsang ai sala monna o inagana moo ke ile
2: ampatlolola mošhanana o thonke ke epi banna
0: Asimo he wena mamidi waka, rizuela pele ralo he, wena msutuwa isuka umang funeral plan, ina yore rinkilefa la moshwele lila. Kikena mani, melimong he, wena mamidi waka, yo he buholo bayona rebita nkaore ise ili matidiso. Hawli seto sa umang funeral plan, ina enta farizwe, okafuma na matidiso au fichela 101,000 maludi. Wena mamidi waka ibile matsidiso ao ahao atsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamidi waka ho tswa hore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe matsidiso ke a tshelete jwale ka ha se ke boletse re boetse hape matsidisong ao a tshelete ho kenyeleditswe matsidiso a ka kopolwang lefu ha le hlaha e le la kotsi. O ka fumana ditshebeletso tse latelang. O fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole. O fumana moya o letsang hore o tlo fitise pi. Wena mosotho wa eso ha le fudisele le teng ka lape. Ho feta moo jwale, o ka etsa ntho e bitswang ka hore ke tshireletso tlatsetso. Jwale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena mosotho wa eso tse ding tsa tsona ke thepa e sebediswang. Ke o fa mohlala ke qala ka tsona. Re boetse hape wena mamidi waka o ka fumana kgomo. Mme kgomo yena wena mamidi waka ke ya boleng ba dikete tse leshome. E tla e le dinaka wena mosotho wa eso. Hobane o mang funeral plan wena mosotho wa eso re se rena le karolo eo re seng re bapala ka hare ho setjhaba sa Basotho moo re reng bahwebi kapa dihwai tse nang le dikgomo. Tsanama tseo he wena mosotho ya soba ka fihlang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona gore Basotho ba ne ba tle kwano ba tlo tla sheba dikgomo tse ba le o di tlhabela mafu jwale he ba tle go rona go fa vouchera eo ya boleng ba dikete tse leshome o re lai fela o lo kopana le mogwebi kapa sehwai seo se nang le dikgomo tse wena mamidi waka e ba o fitlha go kgetha kgomo mono e tlo tla boloka mofu wa gago. Go feta mono re boetse re na le tshebeletso ya lejwe. Lejwe mona wena mamidi waka ho a fapana. O ka fumana lejwe la ho tloha bonyane 15,000 maluti. O fumana lejwe la ho ya fihlela 35,000 maluti. O kgetha dipakeng mona wena mosotho wa eso. Mme o soka nahana hore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe. Monate wa majwe ana ko rona o ka kgetha ka hare ho showroom ya habo rona ya lehae funeral planners ka nako yane ya lepato wena mosotho wa eso nako o santse o itukisitsa go tlo tla boloka mofu wa gago. Go feta mono he wena mosotho wa eso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse kenyeleditseng le lekase. O ka tseba gore jwale o boso re ke batla go kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato o santse o utlwa gore ga o nkile ena o sokare lona alliance ke se ke na le mofu tlohong le tlotla molata be se le mokenya mosharengwa lona. E tla re ga ke fitlha mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsa ka ga ke qeta ho etsa claim ya ka ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e nngwe fela ke sheba gore na ke se ke fumana lekase la mofuta ofe ho latela ona ke nke ditshebeletso efe ke sebile ke sheba gore na ke hloka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofu wa ka ho latela tshebeletso eo ke e nkileng ya lepato wena mamidi waka. Mme tshebeletso ena e fihlela jwalo ho dikete tse 50,000 e leng 50,000 maloti tsamaya lekase tshebeletso ena ya lepato ho fihlella ho thwe ha boje mofu a qetwa ho bewa le jona mamidi waka tshebeletso ene e tsamaya jwalo. Jwale wa utlwa hore e qala ho tloha mofu a hlokaetse a ka latwa lapeng ya ba wena mosotho wa eso o tla kgutla ka nako ya tlo bolokwa a ba iswe mabitleng o fumane ditente tsa mabitleng o fumane tshebeletso e le ntle le mabitleng mane le lapeng mona o fumane ditshebeletso e le tse ntle batho ba nwa metsi le ha ba dutse re ntse re sebeletsa gore re boloke mofu re mametse pale ya mofu re na le diprogramu re na le ntho tse ngata bona ba haesale ha o hlophelwa ditaba tsa lefu ho kenyeleditswe ditaba tse kang tseno ke mpa ko fa mohlala fela wena mamidi waka. Jwale e nngwe hape e monate ke gore ho na le batho ba bang ba reng atjhe rona ha re rate ditshebeletso tsa lepato ga rata gore mofu wa rona a tla tshiswe. O ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshireletso tlatsetso ya gore mofu a tshiswe. Mme e tla ba taba e sebetswang jwalo wena mosotho wa eso ke rona ba Alliance Insurance ka umang funeral plan ena e ntlafaditsweng mofuwa hao o tla batlela botlole e ntle ha sa tshisitswe he e be o tshelwa ka mongwe e ba o tla thuswa ka sohle sa ditshebeletso tseno ho latela rona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe tla ba rona wena mamidi wa ka re phethang kapo re etsampale ka ha rona ha ya Lesotho hore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tlowe mona o le bakwana o tloa kwana o gutlela kae kae hape wena mamidi wa ka o ka qetella nako e nngwe o fumane jwale o se o latlhegetswe ke ditokomane tseo ntse o di sebedisa jwale e nngwe tshireletso tlatsetso wena mamidi wa ka yo o ka e fumanang e le molemo gape ke gore re na le ntho e bitswang ka gore ke cash top up gale kwana ga re ne re kena Mang Funeral Plan re ne re tla go tlhalosetsa gore o ka kenya beng ka wena e ba o kenya rangwane o ka felela mona ga o kentse rangwane ka seabo sa gae kapo matshediso o ka fitlha go amakana gona re tsena go seo ka re e sale ke kena Mang Funeral Plan ya pele kapo ke sentse ke na le setlhaiswa se e seng sa Alliance Insurance ke batla gore le nkele Mang Funeral Plan mo e be seletsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshediso se o ntse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5000 maloti go ya fitlhela 30000 maloti ga ke tse motlhala ga o ne o nkile Mang Funeral Plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25000 maloti kapa e sireletsang lapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5000 o so kenya 5000 e seba 30000 empa ga o batla go ya go mohlomong 50000 o ka kenya 25000 ka godimo ga o batla go ya go 55000 o kenya 30000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka hare ho ditshebeletso tseo ka di fumanang ka nako ya lepato ke gore re se re na le setlabotjha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba dikete tse hlano re ka fana ka voucher ena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapo e sebetsang matsatsi a mararo a felletseng e thusetsa gore go fetiswe mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa go lata ditente ditulo le ditafoletsane go tla tlhophela tsa lepato e ka sebetsa ho ya lata yona kgomo yane ya hao wena mamedi wa ka e o tla botsa e hlabela mofu wa hao e ka sebetsa ho aga metsi nkukele ho ba dibakentse dingane tlo tla fumana metsi a sokoleya e ka sebetsa ho reka wena mamedi wa ka grocery re tla sebediswa ka tlu ka nako eo ho sebeletswang hore jwale mofu a tle a bolokwe le hore batho ba ntse ba tla matshedisong jwale ba nne ba je ho laika toropong o tlo o rekile dikhabetšhenyana lo rekile ditampo, rekile di oli wena mamidi waka. Moso ka utlwa hona, nkukele e tloba bohlokwa ha kae ho wena. Ho feta mono he wena mamidi waka, ka nnete bontate ba lo cheka, e ka nna ba mabitso mo hole. Ka nkukele, ba ka be se ba re, laika hodima vene, ya ba jwale ba laisha le dipeke tsa bona le dikgarafu, ba fitla ba cheka, ebile ba kgutla ka yona. E ntse e sebetsa e le teng lapeng moo. Ke melemo eo ka e fumanang ka nako ya lefu ya Mang Funeral Plan. Mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamidi wa ka ke shebe melemo eo ka e fumanang ka moralefu. Melemo eo e fumanang ka moralefu e monate bona ba haesale le yona. Ha ho hlokaetse setho sa sehlooho kapo molekane, o ka kenya tshireletso tlatsetso tse latelang. Wena mamidi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng hore ha nka hlokahala ke batla hore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tšhelete ya dijo kapo tšhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi ho tloa jwalo ka 500 maloti ho ya tswa ho dikete tse hlano tsa maloti so kanana ona ke mosala o mongata ha ka ka ngwana mamidi wa ka ha o se ka re ha o tswa ya ba fumana hore molekano wa ha o se a le siyo jwalo no mokentse mosala o itlela Alliance Insurance o fitla wetsa kopo ya matshidiso o fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsona kgwedi ka mora moo ho thwe ho wena ae akhaontong ya hao he o se tla lebelela hore ho tla kena kete tse hlano kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ha o ka ha thwe ka nnete o tla lla ka se mothangwana wena a mosotho wa heso le bana ka nnete ba tla nne ba ye sekolong le ha ba o ne o dula ntlong e hirisitsweng o tla nne o lefe rente ha o ntse o itukisa go bona gorena o tswa ka lefe le gape ke bontshe hape hore ka mora lepato wena mamedi wa ka matshediso o ka fumanang wena mosotho wa heso o ka tseba hore ha o ka hlokahala e ba ono kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba hao tshireletso ya thuto ga tseba hore ha ba fihla boemong bane ba tertiary kapa sekolong se phahameng ka mora high school mme tertiary ena e ka fapana ho na le ba ka yang sekolong sa matsoho bana ba hao ho na le ba ka yang sekolong sa university ho na le ba ka yang college ba ithutela dithuto tse itseng ho na le ba ka yang sekolong sa mopheo jwale o tsebe hore wena mamedi wa ka o ka tseba hore bana ba hao la hao so le siyo ba nne ba fumane mokgwa wa ho lefellwa school fees mono mo ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tse tota fetola bophelo ba bona hobane jwale motswadi wa bona o tla ba sa a le siyo jwale etsa bonnete ba hore o fumana educator benefit mme ka educator benefit o ka tseba hore o kenye bana ba bararo mme ngwana e mong le mong a ka fumana ho fihlella jwalo 25,000 maluti e ka tsebang hore mo thuse ho ntshetsa dithuto tsa hae pele wena mosotho wa heso ho tloha moo he o ka tseba hore jwale ho kene yane ya molebe molebe re a hopola wena mamedi wa ka hore pejana ha o kene molebe wena mamedi wa ka e tla o thusa hore ha o ka wa hlokahala o le setho sa o mang funeral plan ine sala e sireleditse ba lelapa la gago ga o fitlha 65 a dilemo e sala e sireleditse e o sireleditse wena mamedi wa ka o ntse o so tlhokagale o ntse o phela gakege e sala e sireleditse ba lelapa la gago wena setho sa setlhogo mmogo le botlhe ba keneng tlasa policy ya gago jwale le ka mora lefu e etsa tsela e e tshwanang jwale wa utlwa gore na e ba monate o mokae wena mosotho wa heso ke tsona tse o lokelang gore o lokele gore o di ngodise kapo o botse ka tsona ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya reng wena ke tlo o hlalosetsa ka sehlahiswa sena sa rona se setjha e leng Umang Funeral Plan ena eo re reng ke lefa la mofelelela jwale ha ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere Umang Funeral Plan wena mosotho wa heso e fumaneha Alliance Insurance ntlo go e fumanehe makalaneng a rona a teng setrekeng se seng le se seng mme e ka fumaneha hape e rekiswa kapo o ka hlalosetswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya sebetsang Alliance Insurance kapa ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka hore ke di brokerage ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa hae mono ya tsebang ho hlalosetsa ka boqhetse ke bona ba haisa le wena mosotho wa heso ka sehlahiswa sena sa rona se setle se bitswang Umang Funeral Plan hang ho ra o hlalosetse o imamella sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morao jwale ha o se ore ke lokile ke a ngodisa a o ngodise mme ho ngodisa ho bobebe o tla le mabitso le ditlhao tsa bohle bao o tlang ho ba ngodisa o bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe e le gore e mong le e mong o sentse o ngola ID number ya gae ga ba ke bana bana godima birth certificate o sentse o na le nomoro ya bona ya ID jwale o se tshwenye e wena mosotho heso wa dumela gore ya nang le ID number ke ya nang le karate fela tlo le tsona o di ngotse fatshe ga o lokele o bonke dikopi tsa bona o ka tla o sentse o di ngotse fatshe ya ba o fitlha o thusiwa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance e bataba tsa gago di tla tlhaka ka tsela eno e jwalo wena mosotho wa heso go be bobebe go wena mme ga sa o ngodisitse o na le tokelo ya gore gafetsa o nnotle o tlo re botsa gore na ga na leitse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ga na lelalang a ke leng gopotseng gore na mo go itse gomo ke e fumana jang ha ke dula sebakeng se itseng gomo nka e fumanela nka e fumana go kae ga se ke na le mofu kore e be ditaba tseno tse sa felleng motlhang o e tlang Alliance Insurance kapa motlhang o kopanang le morekisi wa ditlhaiswa tsa Alliance Insurance e ba wa ngodisa o nka tokomane ya gago o e boloka kwana go toropong e be o so kopana le rona fela ga o tlo lefase yabo empa tse dingwe o se o sa di gopole Umang Funeral Plan wena mosotho wa heso e etseditse gore nako ena kao fela ga o gopola o tlo tla lefase yabo sa gago o nne o botse le ka dintho tse dinye le gore e tsebe go dula ka tlhogong o tsebe go utlwa monate wa gore na matshediso a gago a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ga ke fera ditaba tsa ka wena mosotho wa heso ke re Alliance Insurance ga na le nomoro e o ka eletsetsang e sa lefelelweng mme nomoro ena ya rona go tloa goreng ya bosupa goseng go ya fitlhela goreng ya lesome ka shwalane o tla fumana gore o ntse o ka eletsetsa wena mosotho wa heso wa fumana ditshebeletso tsotlhe tsa Alliance Insurance wa botsa kapa wa kopa gore ho sa no tlo laeletswe motho ya tla tla o thusa kapa e mong o sa ntse a rena sekina le mofu e le setho kapa ese setho sa umang funeral plan fela gore o rata fumana ditshebeletso tsa gore na a ka fumana ho latelwa stopo jwang kapa a ka fumana gore a tla isetswe mofu mosharing jwang o tsebe gore wena mosotho ya sogentse re ka tseba ho thusa nomoro ya gona e sa le fellweng ke 800 10 888 ke Peter Hart 800 10 888 ke nomoro yo ka re fumanang ho yona wa iletsetsa ke mahala ho iletsetsa wena mamidi wa ka ho feta mo he o ka tseba ho romela nomoro ka po ka tseba ho romela molaetsa nomoro nya rona ya WhatsApp ya 6200 5600 6200 5600 wena msotho aiso ho tloa mo re fumane leqepheng la rona la Facebook kapo re fumane Instagram kapo re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka kapo o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena msotho aiso ya ba ditaba tsa hao di hlakile o tseba ho re fitisa mabaka ka pele ka mogho o ka gona ka teng wena mamidi wa ka hopola hore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba hore o fumana ditshebeletso tsa rona o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la hao ke emisa mona wena mamidi wa ka o be le bomamedi bo monate o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka lebitso la ka ke Makhosi Dipolo ke foko ke nkaka e mona wa semenana ke masesebale wa dibonosotho ke leswana le molemo ha e soma site.

Ke leba motsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Le sotho le Botswana di tla tshwara dipontshuwa tsa dikgwebo ka laboraro le etlang gaborone sepheo e lontla fatsa dikamano tsa kgwebo dipakeng tsa tsona. Bakgetho ba puso ya dibaka ba tlhapa matsogo mabapi le ditšhelete tse ntse di so lefshwe tsa basebetsi ba lesupa tsela. Karolo ya babadi ba setšhaba e so fumane meputso ya bona e re e iswa godimo le tlase ka gare go lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso ga ba botsa ka meputso ya bona. Go tse ding batswadi ba metse ya Berea ba re tshebediso ya dithethefatsi gara bana ba tlase dilemong e tlhoka go thibelwa hanghang pele ja setsi. Mokwetlisi wa Mexico, Javier Aguirre, le mphatwae wa Afrika Borwa Hugo Broz, ba re dibapadi di malala laotswe bakeng sa papadi e tlo bula dipapadi tsa mogope wa lefatshe tse e tla qala Mexico City ka jeno. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora ya pele.

0: People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz but hi relo ka jana ho hola khaitsedi ya ka sebolelo khiba o qeta dilemo tsengata ngata ke mokopela mahlohonolo ho morena modimo from morero stack khiba happy birthday ho yena ho la bone tsedin tsengata ba balolona ke bona mletsa wa hohle wa tshori ntsa mametsi ka 95.6 ha ya motsebanya ho lang empower happy birthday ho bona ka ofela o ithutile backing ena hore o seletsa ka thata. Maybe lots of our rubupe ka sepio. Or it's a magical combo rilo. Okay, all right. Mokhon sihlela mafete matholeng. Happy birthday ho wena. Ho la bone se dintse ngata. Mamidi metso tsenyane le shumele metso e mehlano pele re fitla hore nya le shume. Re tla re bua ka taba tsa bohlokwa haholo fela o tlo se ke wa suta he. Tlo se ke wa tsitsinyeya. Nke re tlotla re ithuta re tsebe fela hore na mohlomong re itse ba betere jwang. Re tsosolosa meya ya rona jwang mo mamedi. Le hore na wena nao konke nako hore kwa unplug-e. O ke reboot-e mo mamedi. Do you ever reboot and unplug? Tabe bona lo fela ya hore o kotloela di social media, o kotloela marandra, o kotloela phone o heme, o be le nako lwena. Ke thoko yetse na mo mamedi. Khatola o qetela ha o no o sa sebedisi phone ine leneng. O re o tsaba ke tlo sebedisa phone ha kapa ke tlo kena marandrang. Ke nako e kae mo mamedi? Khona o ba ho le le phone ya ha o nako e kae? O khona o se kene marandrang. Matsatsi a makae? Ka projele matsatsi se le inthongwe. Ho ga tse kae? Ba ga erilo di hora. E metsotso. O kontse tswana wa khona mo mamedi ko nke matsatsi itseng. Ka pa matsatsi a makae? O sa sebedi se fono ya ha. Ho tlo iqoqa ka tlo ibua. Le ditsebi le batho ba ne pa itseng taba ena ya hore na o itse ba betere jwang le hore na o ka tsosolosa moya wa ha o jwang. Taba ena ya o rebuta. Ibela ibolela eng le ho unplug. Koske wa suta ya metso tsunyeno e le shumele metso mehlano pele ka tlhore nya le shume. Happy birthday ho wena le ho wena le ho wena le ho wena ho lo bona sedintse ngati
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane o tloa ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: madi a gore na ba tlo re ke ma sa ikama mosebetsi ba tlo re ke mang di-late kama ka mosebetsi ka tsela e jalo o a gola ge re o e developa ka gare ga o shebe letlakoko la go fela bobe boteng o gobe jale ke tlamela go itireletsa ke le di-fansi ga o ba di-fansi ga o no kgona go gola ke a lewari
1: mamedi ke tsona taba tse Dr. Matha buang ka tsona sengwe letsatsi a re utlwa gore na dikgololitse jwang dipotso tse ba motlhomong ga di o sia o na le tsona pele ka fitlha metsotsonyana e mashome a mararo ka moragora ya bo ena ya leshome mo mamedi ke 6200995662009956 ke tshwa kere e monate taba ena gore re bua ka yona re qoka ka yona Dr. Matha haholo jwang a ga phethela beke obane gerere ba itekole ba sheba gore na ba gotse jwang ba atametsa go fele disepheo sa bona jwang le gore na motlhomong mo e bang ga ba itshapagalela teng ga ba itshapa hala obaneng mme ka nako tse dingwe e be fela taba ya gore re ntse go kopana le dikgolotso tse itseng go na le dintho tse re ganang gore re di amogele tse ntse di etsagala tse go le tlhokang fela gore re di amogele ga leboa ka puisano ya 'tsatsi lena kapo ka topic ya 'tsatsi lena tabatibla ore relo dumela e re kgotsa go Dr. Matha ke le ratile lenaneo la ka jeno le nghodisitse nna ntho e kgolo e la yampha bothata ke ga ke bona kgwebo yaka ke ga ke bona kgwebo yaka e sa gole empa ne ke na le morero wa gore by now e tlabe se e le mo ke dumelang gore ke na le bahiri ba ka bang babedi empa taba eno e lampakela stress ore ke ntse ke sitwa neneng gore ke amogele goba ke bone e kare a am a failure ke kopantate a ka nkgothatsa ntse tsena ke e feta jwang taba tsa thabo ke tsena Dr. Matha ore na o reng yena o mo eletsa jwang le o mo kgothatsa
0: malaetsa mamedi go tlang ka kelemeng o tla gore e ka reka tlhopha mo ka o mogolo wa bo taba tsa boa kgwebo ekere ke o bua tsa yona kgwebo le stress ona taba tseo re ditsile tsa kwang wa e bone
1: e ka ba botlhokwa
0: e botlhokwa e re ke arabe potso ya mo mamedi fela gangata e tlile kgwebo mmete e teng ke ntho e stressang fela ga o tseba go manager stress ke yona ntho ya botlhokwa go gese manager jwang ka go tseba disesene tse ntle tsa business ya gona ke dife business e kela tlhogong ya yona dinakong dife dinakong tse tse bodutu tse e dikitlhelang ke dintse o ka di etsang se o ka wa dikenyang ka ga stock e tla etsa go business e nne phele o tsebe o patala basebetsi o gole ka bo yona o patale dirente dintho tse tlhokagalang so e tlhoka a be critically ha ya e lebile a be strategic a tsebe nako ya business ya gage a ka e dumelele ka gore le yona e ke gole a e fe nako e tseng e gole ke gore ka gara nako ya selemo a se ka dumelela gore ditlhoko tsa e kao fela a ba sa dumela gore business eno se godile o lekana gore ka moetse wa ya mo godisa ya phedisa lapa la gae ya ba etsa ditho tse dingwe business e gantlentle ntho nngwe e etsang gore ke bakele stress ko obane ga re tloa fela re sentse re batla gore e re diselete a thinyane e gola jalo ka ngwana go na le nako e le goreng ga e yona ka bo yona e tla o bitsa gore jale a ke nako ya gore ke a o diseletse jale e godisitse o lekana so ke tsona taba tseno ya bobedi ke gore re kobe go sebedisa tšhelete ya stock ga re sebedise tšhelete ya stock stresse se botla gona mono gobane sila ga e nka ba se re rekela ngwana nameng ya ba se re kadimaga ga ditšhelete go na le motho yo menele ke mo shebeletse wa America kwana e ke rata mo shebelela a nna bua ka yona taba ya tšhelete boleng ba tšhelete gona gore re tšhelete ke tšhelete keng a re tšhelete ke ga o na le bileng o na le ntho e etsang go tšhelete e kene yona ntho e etsang go tšhelete e kene ga o a tlameya gore o e sebedise gantse le bantse ba batla gore boleng bona ba go botlisitse tšhelete jale baneng bantse ba batla gore o etsewang o tlo ba kadima tšhelete ya business o tsebe gore ga o e etsa jalo ba o latlhisa boleng jale ga o a tlameya o itumele o beka ga batho ba o latlhisang boleng o lokela o beka ga batho ba khipang boleng ba gagore o nne o ntse o na le boleng tšhelete ke bokene
1: ke e rata taba ena re tlena mo mamedi o reng peace FM dumela
2: kgotso
1: dumela ntate
2: kopa botsa moetsi wa gona gona ebeaka reeletsa jwang ka nako nngwe motho ntse le ka go thusa motho o bonang ka o batla go fetwa track addict ga ke re motho wa bosogise le yona o sesetseng ee jale ntse le ka go le ka go etsa kopo go mo mamela ga ke etsa motlhala o ne le ntshono to blue cross ne ke utlwe ka na e shebana le batho ba bokgoba ba tae jale ya seng a bona

Ashanti Foolish, Ding Dong, Jonina. I'm a million to get Sheba, but my run run mona get Sheba, then he did cousins in the Etta Halam. Kabona, a postium. Ya mavele ona lento e butsitse marandram bona ore ona hana education levels di bapala ka go le ka ka hara relationship ka pole nyalo motho a tsileng a etsa standard 7 a ka jola ka panyala le le botshana le degree ya ba le lapala bona le atle ya ka po le nyalo na mindset wa batho ba wa tshwana ka po o lekana ka po ho lekana ka po ho hlokala hore ba shebe dintho ka tse ka po ho lekana ka pa ho tsaba din tshokatsela e tshwanang motho wa form 5 aka aha le aka ha le lapa le motho wa PhD ya ba ba bona ditaba ka tsela e tshwanang education level e ba pala ka go le ka ka ga relationship ka pala nyalo na e ka ba botata ha e monga route ile o feta e mong ka ya what maybe fisana ke ga ke rata ke bone Facebook ya mavele ke batla ke re shebe re qoqa re bua ke la ka utlwa ngqholotsa haholo ke haholo bana relationship di kenyele tsa ntshotsa ngata relationship di na ntshotsa ngata haholo ha re shebe ha re qoqa ha re bua mo mamedile engwa di ntshotsa ke bone hore hile in the trend mona hore na education level hore na re rutile ha kae ka go lenyalo ho a bua na na motho a ka qala lelapa ka tsheya lelapa ka ba lelapa le ya tleileng le motho ana le degree na motho ye gegeng o na le PhD le form 5 ba kwapana re ka bona ba atle ya ka ro lenyalo re ka bona ba itse diqeto tse bona halang ka po ba ka utlwana ha utlwa diqeto ntse ba lokelang hore ba dietse mo mamedi ka po ai Aribu education level le bapala ka rolo e kae ka hara relationship ka pa lenyalo na e ka ba bothata ha emong a ruteile ho feta emong na mo mamedi ha re shebe ha re qoqe ha re bua ke 62009956 62009956 my PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ke sa di ntse ditaba tse ke bone ntse di trend ntse di etsa hala ke batla ona hana nna ke na hana eng ako ke ke dula fatse le yone ako ke ke dula fatse le yone mo bomedi romela voice note ya hao romela moletsa wa hao mo tsweng it's so beautiful you know start out doing a little something to let you know check it out I can't you

0: mo ke fositseng kapa mo ke fosang to correct me ke utla fela a nkuka hanyane ho ba ha ke na boitshepo bo de ka neng ke sentse ke ntse qeto fela hore o bona ke sa tsebe letho gona releba sa rutehang re tshula faletsa ka o ithlokela boitshepo qha ke anonymous ka mane ka hatsa utse morning
1: Rilo,
0: hi, how are you?
1: Shoshosha.
0: Yabo.
1: Hi, kona mbithu nna mona ke nana hore. Lenyalo is only about understanding concept ya lenyalo. Not hore na mang o rutile ha kae mang ha o rutia ha kae. O ba ntse ka fumana hore kana go ngwe ntse ga le ma standard 7 ga le ba bedi ma wale. Nyalo la go na ntse le sa sebetse. Fela o fumana hore a o se mong a tshwereng PhD o e nyaleletswe ke abuti mong wa le form 5 fela. Hai. Nyalo la bona le monate blind. A o se eno o tlhompha abuti eno wa le standard 5 blind ha o bone le o bona hore go dumane la teng ha ya sekele. So ke nana hore it's only about understanding concept ya lenyalo. Hore lenyalo le gole le sebetse. Not hore na mang o badile ha kae mang ha kae.
0: Cha, all right. Hlakile taba ya hao. Mamedi ska suta re tlo qoqa, re tlo bua, re tlo hola mmoho le Dr. Motsweni. Ena he ke ngaka ya rona ya meno, re ke re tlo tla re utlwa hore na tse dintsa dintho tse go lokelang ho di ela hloko. Ha holo ha ile Maria tjena, e be na ke di finkela ka utlwa nne mmona hore e ka re batho ba ya ngakeng ha holo ya meno. Maria tjena, ne batho ba ba ka keng? Ga tlo ithuta.

0: tsitse le ditokomane tsena. Jwale ibe original ya ditokomane tsena e tsamale le mabeisi ya ho motho yane a rekang. Jwale dikopi tsona di tla sala mongodi wa mabeisi le ho ya mapoliseng ao a kgutlisa buka. Mapolisa le bona ba bona hona phoofolo ena e tlile jwang ka hare ho naha. Jwale tokomane tseno e hlile di tla phela le phoofolo eno ho fihlelletse mohlomong e re siya. Ke sa le hakana ke tlatla ke tla rona jwale ha o reka phoofolo ho hlaka Afrika Borwa. A iseng ka Afrika Borwa ka Lesotho ka mona ya Afrika Borwa na o etsa wa. Ke kopa ntate Leduma tla ntlatseletse mo ebang ntse ke siasia nako ena e nyane ena ntate Makutle.
1: Yone e nyane ga ke tsebe re na ba re motinyane nenne. E re la go le jalo mamedi tle ko gopotse gore nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 mo e bang ge o ka lakatla gore o tlo botse bo ntate dipotso pele re tswa ka kwana. Ntate Ledumo.
2: Ke mokhutshwanyane jale mongaka o jaaka gaba e kgolo o sa batla jele gagolo. Nna ga ke tlo tla ke bua dilo tse ngata gobane ke a tseba di-radio mona re potoloa ga ngata gagolo e ka setena le dipitsong ke a tseba e ka ba ka ofisi ya rone kapa ka ofisi tse dintsi tse re sebetsanang le tsona. Ke a tseba gore ga baneneng dipitsong tsa bona ba keke ba sia thibelo ya bosodi ba diphoofolo gobane ga a tseba mosotho e mo le mo ga baneneng ga ona ngwana mosotho a sa tsebeng ka phoofolo ga ona ngwana mosotho a sa golang ka phoofolo che ke morago tjena o tla fumana gore motho o sa baleya ka tseleng ga a bona phoofolo e ka ba kgomo ka popege a baleela ka tseleng ka koloi
1: a
2: baleya phoofolo a baleela ka tseleng
1: ka
2: koloi ke le montsa morago tjena empa he ga se gale ke maqalo a beke ne re bua le bomphato wa rone bana ba matsholo a ikgethang soumane re ba etetse re shebisana ka tsona taba tsena tsa thibelo le bosodi ya diphoofolo gagolobelo ka mangaka a sa tlhalositse gore ke nako ya maria bosibu bo bolelele letshege le lekhutshwanyane ga a tseba gore mashodu a rera ebile a na le meralo le ona gore na a ntshetsa mosebetsi ono a bona pele jwang. Jale go monyetseng wa bona maria tsena gobane bosibu bolelele ba tsamaya nako tse telele le gone jale re mamelela mofuti wa dikobo. Jale ntse re eletsana gore na e be re ka tshele ka nako tsena tsa maria e be re ka etsa jwa gore ga baneneng re bone gore phoofolo tsa basotho di a tshireletsega. Ntse re eletsana gore ga baneneng re a tseba gore ga baneneng mahokela a ntse a gopelwa ke ofisi tse ikarabelelang tsa comsef tse ntse re sebetsa le tsona ba potulwa ka nnete ba tshwere ka thata go upelela mahokela ntse re ithuta kapa re gopotsana basotho ga baneneng motho e molemo monna e molemo wa mosotho le mosadi e molemo wa mosotho mona ke le hokela mahokela a se dikomitsana tseno kapa dikomiti tseno tse kgethuweng ebile re tseba gore ga baneneng go tlwelela tlolo ya molao lesotho mona o e bona o le monna mosotho a dilemong ke tlolo ya molao e le gore ga baneneng ga re ka tshwaganang ka matsoge le basotho ga ona bosodi wa diphoofolo e tla bapale ya maobane mongaka o a ra banenene ga o rata diperekisi o tla tlameya go kale pele ka go baballa sefate sa diperekisi e tseba ke ga o rata diperekisi jale ga e ba re rata diphoofolo ebile ke tsona tse tshwereng moruo wa nagaena re tla tlameya re bone go ra baneng ra di tshireletsa melao e mengata le mafapha a mangata e re tshwarisane mmogo go ra baneneng re thibele bosodi bona ba diphoofolo ne ntse re gopotsana gore mawala e nne re a etsa gona bele tsena thekenoloji e se phaame dikrupu diteng tsa di-WhatsApp mona metse mono ka bomong ka borago ga re kopane re theile setlhopha seno sa gone tse e le gore ga banene ga e mong a lla re hela di tswile ka nkena e be jale o gatlhela molaetsa ka mono go e batla e potlakisa golo taba eno ga banene e tle re ntse di ya sepoleseng di o tlalewa ba gaufinyana be ntse ba di setse morago ga banene ba bona pheletso ya tsona di ke efeng gobane ka dipalo go le mapolesa ga gane le lesotho kaofela jale re tlhoka tlatsetso ya dihwai mosotho e molemolemong a tšhang a tshola gore a bone ga baneneng taba ena ya bosodi jwa diphoofolo ga e fokotsa kapa ga e

0: Ke a leboga fang Kiel mo momedi wa PC ke a o dumedisa. Bakgethwa ba puso ya dibaka ba re ga ba ikarabelele ditšheleteng tse e song go lefšwe tsa basebetsi ba lesupatsela ga ba bua kopanong ya bona le tonakgolo le botlhanka ba lekala la puso ya dibaka maobane. Bakgethwa ba itse mmuso o senya dikamano tsa bona le setšhaba ka go se lefe basebetsi bao ditšhelete tsa bona. Mokgethwa lekgotleng la puso ya dibaka la Qanya Qatchasnek Mofumahadi Molebogeng thato o bontshitse ga ba tobane le diqholotso tseo go seng motlha di arajelwang tse kengeletsang tlhokagalo ya thepa ya ntlafatso le go senyega gwa e teng bosio ba ditokomane tse kang di-form C le meputso e fokolang gagolo e setisang bakgethwa gwanetsa ditshebeletso. Thato o boetse ya supa ga e ntse le bothata bo bogolo gwanetsa ditšhelete magotleng a ditoropo e leng seo wa reng se etsa gore go sebele dintlafatso metseng. Uri go phethagatswa ga leano la theolelo ya matla setšhabeng e ka ba tharollo ya mošwelela mathateng ana. Go sa le jalo lebitsong la badula ditulo monghadi mogotlha molapo o ipileditse go tonakgolo go gotlisetsa tshebetsong mongodi e mogolo wa mehleng Mpopo Tshwele ka ha a re o tseba mosebetsi wa gae ebile o ne a utlwisisa mathata a makhanselara. Ba hiba Roma Maseru bare ba tlo tekela kampani ya naha ya motlakase LEC ditletlebo tsa bona ka phepelo empe ya motlakase sebakeng sa bona. Bare e se e le tlwaelo gore ebe motlakase wa gaoa ga legodimo le sethabetse le ga go ena le moya o matla go sa natswe ditshepiso tsa yona LEC tsa gore seo se tla gaotsa. Gara dilo tsa bona ke go emisa ga mabaka a bona e le batho dikgwebo le tshitiso ya ditshebeletso sepetleleng sa St. Joseph le sekolong se segolo sa setšhaba NUL. Go sa le jalo monghadi Makgetha Motshwari go tswa LEC o itse dipula tse matla di ile tsa senya dipalo tsa motlakase e leng seo a reng se ile sa ama phepelo ya Roma le ga o le jalo a re khamphani ntse e sebetsana le bothata bona. Go sane nyewe eo ge yona mogatlo wa Section 2 o qosang LEC ka nyollo ya motlakase ya 2023-24 e tla tswela pele. Morupedi lefapheng la dipalopalo la sekolo se segolo sa setšhaba Mofumatsana tswa Mathe Maseribane o ipiletsa go Basotho go ba le tshepo palong ya setšhaba e sa tswa phethelwa ka ha e entswe ka botshepegi go bile go latelwa methati e nepagetseng. Maseribane o bile sena dipuisanong tsa ka morago go palo ya setšhaba tse neng di tshwerwe ke ba nang le seabo Maseru Maobane. A re palong ena ya setšhaba go sebedisitswe mahlale le a nepagetseng. Babadi ba kwetlisitsweng ba bile ba le tlhokolosi nakong ya go bala le gore methati yotlhe e ne e tlhatlhojwa go etswa bonnete ba gore dintlha tsotlhe di nepagetse. O boetse a re sephetho sa palo ene ya setšhaba se tlile go bontsha maemo a nnete a bophelo ba Basotho ka ha go sa ka gwa ba le bolotsana bo entsweng mosebetsing oo. Le gao le jalo ditaba tsena di tla nakong eo karolo e nngwe ya Basotho e bontshitseng e sena tshepo palong ene ya setšhaba ka lebaka la dipotso tse neng di botswa le gore lefapha le bontshitse le sebeditse hantle empa go ena le karolo e nngwe ya setšhaba e soka e balwa. Go tsa matšhaba go ya ka tlaleo ya mogatlo wa baphaphathei wa matšhaba a kopaneng UNHCR, palo ya baphaphathei ba balesitsweng ke dintwa le tlhekefetso dinageng tsa bona e theogile ngwagola nakong ya dilemo tse lesome. Le gao le jalo o re mogatlo palo ya batho ba ntseng ba falela dinageng tsa bona ka mabaka a fapaneng yona e ntse e le godimo. Tlaleo ya ona e re selemong se e fetileng fela dimilione tse 5 le go feta tsa batho di balegile magae mme kakaretso ya baphaphathei kapa batho ba tlasa maemo a bona ya ema go dimilione tse ka bang 40 a motso o mong go kengeletswa tse tsheletseng tsa maPalestina. Tlalo e boetse ya re baphaphathei ba ka bang dimilione tse 15 ba ile ba gotlela magae e leng keketsego papisong le dipalo tsa 2024. Bogolo ba baphaphathei bana ba gotletse magae ke ba dinaga tsa Democratic Republic of Congo, Sudan, Syria, Afghanistan, Ukraine le Myanmar. Ntwa e botšhabela bogare e nkwa e ka nna ya baka setshwantsho se e tshwanang sa bophaphathegi. Hari diphetela di hlopha tse le shome tsa dinaha tsa Afrika di tlanka karolo dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA tse tla thagolwa ka jeno. Selemong sena dipapadi tsena di tlo tshwarwa ka kopanelo ke Mexico, Canada le America. Ka kakaretso ya dihlopha tse 48 dipapadi tse 144 tse tla bapallwa mabaleng a 16 matsatsing a 39. Papadi ya pele e tla ba dipakeng tsa Afrika Borwa le Mexico lebaleng la Estadio Azteca Mexico City ka hora ya 9:30 bosiu nakong ya kwano hae. Mopresidente wa Mexico Claudia Sheinbaum o itse naha e malala a laotswe go tshwara dipapadi tsena. Go sa le jalo mopresidente wa mehleng wa Botswana Seretse Khama o itse go a swabisa gore e be mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Africa CAF ga o e sotswe puo ka qeto ya FIFA ya go qhelela ka thoko moletsaphala wa Somalia ya ileng a thibelwa go kena America. Ditaba tsena di fela mona tsa Sengetsamane di tla latela metsotsong e 25 ka morago hora ena ya pele.
1: Hit us up on

0: And again, Janet Jackson, Got Till It's Gone. 24/7/365 on the show, The Rocks Every Day, 6200-9956. I don't care, remember you are PCFM. And that says it, 2121. 9956 Mole plus 266 59956. Ha rutla mamedi gona be o renye we tsala jwang wena ke la bone bekeng se re tsinkeleng ya ke sfing na mo tlomola ka tsa gore ge qotse e nwena ke ta go batla le metlatsi gapita gore nyana bone ka dipapare go tlogana be la peng kwa lo tshwere di feng na peng mona na ke dumela gore man mamedi a ba sa phomotsa ka nnete ba sa phomotsa mabane re bua le mo go tsilhlono sema hey wela bua a thabisa thola ngata fela hey ntse le stopa ba ntse ba shebile bona le stopa sa sebolele gore ba kanka motlhomong wanenyana lapeng kwano motho a ba papalang molemo ka pele wa sebapa sa ona kare yes well done coach ka tsiba hi mtate mkaza
1: obua le mkaza ntate waka ka mona kana ledi
0: ngwana mme
1: ba
0: o bitsa bozi bozi
1: Bozi,
0: Bozi. Di ama Bozi, Bozi.
1: Ah, how long can come along? What is the plan? Ache, yaka. Ita ba ang kugu to mo nam. Ita ba ang flag rushevel la ba fana ba fana. Namo kana ko ite dili. Mo tuke rushevel la World Cup mo.
0: Nansa kiko kwa na Mexico kwa na.
1: Eh, kaya ba masala na ako ba tan lisi sa kito kwa sa lele ko na. Yale, ba ko nusu ba ito dili la kada hululo.
0: Se kere o Mexico kwa na timo ko tsu.
1: Ka nne tso ngala nne. Ke la ka kwa o la ha nne. La ga tse a ntsa o. Na ho sa la nkeng ka le fa ka mona ba sa o nyolle. Ba tlile ba ba ku ba kwa se.
0: Nna ke tla tsa maren. Ba tla ofa.
1: Ba bom za o ka ena.
0: Ma bom za mona te ba mo kheisa sa tsana pa pa ka me tla mona. I don't know what I'm saying.
1: I call it.
0: I'm not going to be able to get the money. Thank you, Mkaza.
1: I'm going to go to the house.
0: Thank you.

0: Ha ke batla ho nkela batho mesebetsi ya bona ka ho ke tsamaya le Mexico ke mphasa mphasa ke mphasa habedi Costa
1: Botino shapo ho ja
0: I'm a scat ball
1: get down kavala o ho ngena phe mona ke o tla tshere tshodi ho le ka ngena phe moya today kwang hana World Cup
0: yeah World Cup
1: ke nahana batho ba bang ha bana go bala go hae botse ho shapo e sele bo ka e bele ha fole moon a be monatla fole nde te gula etsa se le holo ka ho shapo botse ke Costa
0: le botlo ba shapo ena le botlo ba shapo ena Costa she go be fine le bo go be fine to ba monatla ara na ora piece of marathon mehala pa ya pa ya go shout out to Tega quiz I see ya bona man one tricky face of sin mona man quiz also no man stop it I like it hi
2: ah mutinyo
0: shapo unjani munati
2: ai so na seka tirelenye ka butini go go sara tsa ke go itse ka ba go be re jang ka la sekeng tsa botlhokwa.
0: Yeah.
2: A sa pa no a mo na mo go tsamaya ndi ka dikulu ntse ba hetse ya a. Mo do a ke phu. Ta wana ka o dile ka la sa foko. Ka ba bana motho a tenga bua go re ka plan de pour wa fere u putela. Bo tsho ba nna re thaule fela ha sa itikisa mo le menu.
0: Nka la sa ke ngwana ka le le nna o ntheme ba.
2: Dede ene botsilo se etsa ka hlaka.
0: Alright, did you
2: want? Yeah, dede uti.
0: Hey tsara.
2: Ah mona, ta ba fana fana go ntse ke ba ja bole.
0: Yetse bang.
2: E wine.
0: O wine.
2: Eh, mo gona mabakane a ga ja bo.
0: Alright.
2: Eh, and that.
0: Ke le botsa.
2: Ah mona, ti botsilo.
0: Danko. Shema wa limitse e go beri fela ga fela sogaya bone the mansion of Tundwa Mr. Chocho one man studio a re ka fela go na be wena o re mme ke la bone beke throwback Thursday hi hello
3: DJ Boot
0: ntate
3: o shampo
0: ke monate
3: na bombongo ba
0: ha monate ke na ga shebo santse na phumutse ha monate
3: o tsere ke ntse
0: wa itupa tsupa o tsere ke nyoko
3: no ke World Cup FIFA
0: nyoko
3: No,
0: World Cup FIFA. Okay, World Cup FIFA. Yeah, on a FIFA yana. On a FIFA yana, mo pa pa.
3: Because I've been a
0: winner. Hey, Tara.
3: Okay.
0: Aki sa pa butwa kwa na?
3: Yeah, na aki mo
0: na. So disin kila ngesti.
3: Ndoto ni chapa. Ndoto na si mo kila kwenye bisi.
0: Hey, anda.
3: Nna ke dula ke observer na go ipela ka kana ka mo. Nna le le pone sa le la re si ya mona ma. Go bua ka ena pele ba ne le mo ka bohloko. Ya ne na patwa o tike ne metolo. Ke la la hore go la ga ma pone sa ka ofela ya ala ya mo. Hey, ye bu tsela la bo tsano ha re tsamaya ya malapeng. E tuto ga ba sotha rena mamelo ba ma pone sana le sigo ba tswa ipule a teng.
0: Ke
3: ga imagine ha sa tropo. Ke di le ni ke ntse ka hana ke di fo. Ke le go ba ya tropo ma tsama le ka.
0: Eish.
3: Ke la tsan tropo go se ha ke la go ya ntlo ke se ke ha in fact. Ha ke la ba le sigo ba sotho go di la ke tsa ntshini lo ena ya go nna go na wa. And ha fa si ye buti ke ka fasa ka six go tswa mona ka bo matsalo ka bisi ka poana because how it even out to as well so that time go with the I couldn't be to feel mala pe mona go with the re ha se di totole di fella se ding
0: gore
3: it was yeah that ke ya hola ke nna tsiki ke tsotsa go nna ntente mamelo e ka ya bona ba so
0: ke ona ntate se bo ntle ke botsa gore na ntho ya gore re mamelana tse le mo e re tsela mo le mo ka po e qetella re be ile ka mosing
3: ya re tsela mo le mo re ya ka mosing ma brata o re ke e dula e hile e tsare ka botleng ka pele ke tsile and ke

0: botlhano mabela PCFM ke a leboa tlhaka bela etsantse o romela kwano 6200956 6200956. Re tlo sheba gapeape le sepedipedi go motlhomong tse se tsamaya ka mokgwa mofuta ofeng fela ke tsho kere le wena mo o tsamayng ona teng mamedi o ka ngobelela tseo tsa sepedipedi ho 6200956 hashtag traffic o bo ngobelele tshwantsho ke bone gore na ebe mo leng ona teng go jwang di tsamaya ka monyebe o loka kapa motlhomong go batla o bulele phenyeng jwang mme maleng kwano ke na le mme matshepang mosa yena ke mo jwa rona wa laboreleleleng re bue jalo ka taba tse amanang le batho ba batšha diphepetso tse ba kopanang le tsona le ditholotso ka go fela le tse neng tse ba kopana le tsona mme ka shago lena ga re bua le bona kapa le be matshapang ka seo kareng ke karolelano kapo sharing ga ngata batšha tla fumana ba bangwe ba na le bothata ba go share kapo arolelana mme o fumane gore eo e etsa environment e bosula mme ka shago lena ge re tlo bua le mme matshapang mosa mme matshapang tlo go dumedise le go amale kwano the mention afternoon drive
1: ke a dumedisa ntate wena motsamaisa lenaneo lena la rona la kajeno ba batšha ke dumedisa le bona batšha ba rona le batho botlhe gobane ke ithutile gore lenaneo lena e sele la rona kao fela mme ke a leboga
0: ke a leboga le bona ba dumela ka nnete mme wako ga re tlotsege letsatsi lena re bua le wena gagolo re shebile sharing ga re bua ka sharing re ka re ke eng what is sharing
1: Okay, ke a leboha ntate wa ka re bua ka sharing jalo ka ga o se o thile ko o arolelana ke bokgoni ba gore o fane kapo o sebedise kapo le tšhentšhane e ka ba go tšhentšhana ka ditaba kapo re ka ba ka dintho tse re nang le tsona but dintho tseno ka go fela karolelana le eno re etsa ka tlhomphano ka tsela ya tlhomphano eya ntate gore karolelana enono re etsa ka tsela ya tlhomphano le ga be re ke ya go ya golelana ditaba ko utlwetsa mathatata re etse ka tlhomphano
0: ge ka rena batho ba batšha ba e tlhoka sharing bophelong bo ba leng go bona mme e bang ba e tlhoka na ka re botlhokwa
1: ee ntate ba e tlhoka ba e tlhoka gagolo gobanene e ba thusa gore ba gole ka tsela e nepagetseng gagolo re re socially emotionally and le personally ka gore e etsa gore e bopa dikamano tse godimo and dikamano tse nono di etsa gore ba kgone gore ba tswetelelane mme ba be ba sebetse mmogo mo ba leng gona teng gape-gape e etsa gore e nyolola le tsela ya puisano
0: ke tlo botsa potsona ka segoa me matshepang how is it imparted
1: eya how sharing is it imparted eya sharing e etswa imparte ka tsela tse pedi fela ke badiki ke botlhalosa e ka ba ka go rutwa kapo e ka baka ka go rutwa kapo e ka baka gore e gauwe go motho kele ke tlo tla ka go rutwa e ka ba ka tsela ya gore nna ke mosolomong ge le batswadi kapo ge le matitšhere ke rute bana ge ba bontsha botlhokwa ba karolelana ba go arolelana ekeke kapa re tlhokomele gagolo sekolong tsela dintho tse re di etsang ge di etse gore bana bana ba tsebe gore ba re medise ka go bona ba tsebe gore ba golelane ka gore metsebetsi e re ba fang yona ebe le e ba sebetsang ba le mmogo ga ba sebetsa ba le mmogo ba tlo etsa gore ba golelane ditsebo ba tlo etsa gore ba golelane le disebediswa tse teng gape-gape ke se ke nka le bana ba banyanyana ge ba tse monyetla wa gore o seka ba motho a le mong ya ebe sale a ka fane a fe mo sebaka re tšhentšhane gore re ga o emeng eo ntse le tsela ya go arolelana go etsa jalo kore e reng e re motho wa bone gore a seke a ikgaga a fe motho yo mongwe sebaka jale gape-gape leya e etsa le goreng e etsa le monyetla wa goreng ga re ntse re etsa jalo re create monyetla wa gore bana bana ba golelane gore ke tlotla go bana ba bannyana gagolo ka disebediswa le ntho e bang ba e nkile body hangata dikolo mona ke bona so ba le di party di birthday parties ntho e ba nyiteng pom pom pom pom pom pom e ruta bana bana hore ba golelane ne ba practice ka golelane yeno e bile yetsa le go ba itse bang ba utlelane ba qeteletse ba utlelana le bohloko ye bang hana letho ke se ba tseba go motswepelela
0: botsongwe e re tla nere botse wena me matshapang re tla nere tsela pele botse hape hape ka seng se mane gore batho ba batho ba tle ba utlwisa haholo e re fela how important is it to impart one skills kapo one skill to another person ke yona potso e re nang le yone
1: ke ntata ke re ntse re bitsa ka go impart so gore na importance ena ke gore e bopa se sodimodimo ebile e bopa e haha kapo e kgothaletsa sebedisano teamwork and cooperation gore re sebedise re tseba go sebetsa ga mmogo e etsa le environment e tshietsanang e greata environment e tshietsanang e supportive gobane re ya golelane mme le mo e bang go na le tlhoko e be go kgona go supporta so ha ile jalo e theola le di conflict yetsa go e nyolla taba ya fene gore di ntse di etsa lo ka tsila ka re re etse ka tsela e ya compact e tloetsa gore re se be se di tlagolela no mono no ke se ka sa ka ithaba ka poka le nna ya a golang ke se ka ka sheba ka fa e mong ga go ka fa e mong ha nyenyana ya di e tsa le hore le se tshaba se ka ha se gire e theola le ka po inyolla bo ya mo ba ho social ke ya hola ke taba di kamano mo re phelang teng hape ape e tsa e theola le hore ke se ka ke ntse se ka go go so ka go go bona sa bohloko be bang boteng ke bua golelane le ngwane so ke mobetse go bile tsena go bile tsena go bile tsena and then ke no no ka ke ya go ietsa gore le nna ke phile hantle go bana neng le yena o tlotla a nga golelana seo a nang le sona ka dikeletso so o tla thola gore re tlo phedisana hantle re tlo ba tshaba se phelang hantle le moyeng
0: Amara PCFM ke metso so ile shumela metso ro bomfala re le bilolo nyane ya botlhano ha lo tsana ba tloga ba bankile mfela ha re khotla kwa no ba re to petrol le me matsepanta ba tsana setse di dile di a go feeling pa ke a khotla
2: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka chelete e re imela senya ha me le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo ganyang ka letsego ruri bophelo bo ya fetoga ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso Re ba di me ba tshelate ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
3: The mention of the new drug.
2: Improving lives.
3: The mention of the new drug. Let's go home.
0: Alright, mabala PCFM le shibala bese go beri le ronyane ya wahlano tsama se dimension afternoon drive le Mr. Chocho BOOTZ ra re ya botselela ke la bone beke me malo nkwa lo tsagana le mo tsho go nam ena ke me matsepa mo sa ke me tsho go na beke engwe lengwe la bone tsena re a qoqa le yena mamedi me matsepa ha re tswela pele me wa ka setse ke to phetola fela re ne re bua ho lo ka taba ena ya mana le taba ya sharing me ke ipotsa fela gore taba ya sharing e fitiswa fela ka physically ka pomotlo mo le ka tsela tse dintse itseng
1: e ya ntate e sile re ho jwalo re ka ikitisa physically ka physically re ka re ikitisa jalo ka ke kila ka tsho ka ho ruta bana gore ka polo ba gothaletsa gore ka meile gore le ya gwelelane hape hape ka ho ba gothaletsa le ka misebetsi ba bone nna ke le motswadi ka po ke le teacher gore ke ya gwelelana gore ba qotitse ho nna ba e bone ha ke yetsa e ka ba ho nna ka pole ha ke yetsa ho bana ntho tseno di physically re ntho ye physically ka po etse skill tle ke bua ka skill e ka ba ntho e buang ka po e ka ba ntho ye etsa halang e le an action so batla e bona e le action ba be ba e utlwe ha e bua ha ke bua ke ba jwetsa hore le ya golelane fang yo jwalo jwale ke re bana hangata bana ba ithuta ka ho sheba hape ba ithuta le ka hore ba participate di activities tse amana le sharing ke lokho ha ke se ke buile ka ho agolelana dibuka ka ho agolelana di resources ka ho agolelana even the ideas and also the information ha ba sebetsa as a group they are going to share the information and the knowledge ke tsela yeo batla le ba ke tsela yeo sharing e fitiswang ka yona
0: mme
1: ha itse e le jwalo e etsa bana ba be le that habit ya tshebedisano mmoho mme ha ba sebedisa mmoho ke mona moo ba tlo qalella ba fana ba be le kore fumano se re na le bana ba fanang se re na le bana ba utlwelanang ke a leboha ntate
0: mme matshepang ke kopa re phetele fela gore nama maikutlo ao ke a feng a o tetela taba ga go phetela kwano o ka reng go mamedi wa PCFM
1: nka re ho mamedi le ho nna le ho wena re itlwaetse fela ho wa golelana ho wa golelana le ho ho nyanyane ho rena le hona re ya golelane hape ke tshitotla ntlhenya ya ditaba re etse hore re se ke ra ikwalla ka se re nang le sona o tla fumana hore batho re ikwalla ka information ka bo re ikwalla ka di challenge and ntwe no one o ikwalla ka yona e se twa chefu ho go nna haholo ha e le some challenges tse ke nang le tsona because ha ke share the ideas kapa ke share some issues le wena o tla fumana gore ntho enono e nyanyana go wena o tla nsolve le yena gore ane matshapang ntho eno kobo e etsa jena etsa jena and e tlotla e etsa gore ke phele hantle health wise and ke phele hantle emotionally and psychologically gore re seke ra ka lentswe le leng fela re iske ra itlwaetsa go ipokeletsa re ya golelane so much that re tle re tsebe go phela gantle
0: mme matshepang ke lebile gagolo fela re boela kopana gape nakong e tlang a o sile boa monatenyana tsena
1: a ke tlabe ke tlo molata ke tlo mooka
0: o ko tlo mooka mane o ko tlo mosedile
1: ea o ntse batla go okuwa jale bo lebo ga ke re ke maria ba ile ba ja ditswekere ba ja lefora ke tlo mooka a katlega e monana a tlowe toropong ee ya ntate
0: ke a leboga mme matshepang
1: ee ga ke sa ke tlo monata ke tla o jwetsa
0: o tlo ntswetse mama
1: tanki ntate
0: tanki mamelo ya PCFM ke metsoso ya lesoba le metso e mene fela ke lebe renyane ya botlhano ge a leboga mme matshepang o bela go tlapeape nakong e tlang ke tla utlwa fela gona be tla ba go tshwagatse difeng e tlabe lebe

0: kaina mamedi mona tanki tetel a re mo le jang tena chagas ga le bo ha re utlwa fela mamedi 62 a re tsela ka le ka ntho a re vote ka WhatsApp re vote fela ka mahala mona 2121956 mola plus 2665956 di vote pe di direle bo se gobela me ga re sobe letseding apeape mamedi re tla sheba gona be re tsebang redi allo hi
1: DJ Woodsy
0: shapo kunjani
1: shap my DJ
0: monati
1: ni number two ke ya Solomon ka mona ka fofo ba ha makaniso
0: halebisi
1: ta DJ
0: ha o bana ba dumedisa ka mona ka fofo o mametsa le thubu le finger tuak
1: hey ke nne ke mamela ka 92.8 bale ese sikudisa ke
0: e tlo gutla 92.8 wena mo ga utlo e tlo gutla
1: no go tla thaba ho le tseding
0: ba di medisa ka mona ka gogo ba ka mono
1: ba da dimela ho le bile ke kala lo kena PC kwa no
0: ka o amoela mwana mme utlwa
1: ke thabile a ho le tseding
0: thank you ba monate mamelo a PC ba metlo gutla ba fetse le ba betse ona 92.8 tla gutla ho kunyane tsotsa gona ntse di loka mona PC FM hi
2: Number 2.
0: Kya le bo? Ke bua le mang kae?
2: Nepali.
0: Thank you Nepali.
2: Thank you.
0: Bua le baba cha fela mamel ke tshona. PC FM hi.
3: Ke ba le mkete.
0: Ndate.
3: Ne number 2.
0: Ha ndate mkete. Ke le mkete kwa na na o tla tsana yena ke kopa mamela sala mo yona. Pina e fiki ke a manya mo di app TV.
3: Eh a nae no a ke ba tsene o re bentsele re hi o khata ise ka
0: fela o tsone le fa tsoke number 2 wena
3: number 2
0: ha ntate mokete taba tsa o tlhakile ntate ga leboa
3: sharp ntate
0: all right mamela PC FM ntate mokete o na tlhile ga kwalla di vote tsa rona mona me mamela ha mo mamedi motho a ile nga kgetha pina e mmoki mamela a mamedi a re lukise pele mona re thiba bona pele chakas tswaga yana ngwana ga ke tla bona nna ke tsa bona ho be man check ho be check tswaga yana tshega ke re fela a re tsiga ntle fela re bona re all right ke na ke tshwere ma medi voice note
4: ka yo
0: ma medi voice note ke na ke tshwere mon ke na
4: so so DJ Lutz ke thandane mosebetsi ha motlolala ke go pao ke na ho bega pelo double player ke tsamaya le bo se gobela a re ntumisene ke yona track ya re nka o challenge ka yona
0: hai mamedi a ja go se fala wa tsaka
5: re mo dadi
0: o tsa mamedi bitla ngwa tla 5 noto hana ba 5
5: se ba mo dadi
0: I call mamedi bitla ngwa tla 5 noto ke tete pile mona braga ka mana ka motlwa o khetile le bo sgobela mtumiseni ka gaeta sbu noa e weketse man a ngotle 5 noto ha ke a khotsofala mo ameng
5: le bana 5 min
0: ha ke a khotsofa yo
5: le bana motho a ti
0: pina ka le mona ka gana kana batho ba e khethe o baneng motho a ti
5: le bana motho a ti mabom zao ga tsa tle ha yo
0: e ha mona tinya
5: o ha mona tinya na motho a ti
0: ha mona tinya na motho a ti santana pa kame ntlala ba he ntlala ba go tshitle bile Mexico ya bila e
5: a o tati a se se ke na ha go tati o tla me tsamaya se bana tiki tsamaya se bana o bila la a yo kwa
0: ntlala ba
5: o go ga tati le ke tsa botla ke go tlo na Stephane re ke le ke tsa te go tlo na Stephane
0: o le ke se ngwana ka di a tla go wa motho a tee bo siung bona bafana Mexico ke ne ke bua le sipati ha re qala nna nkwana re le thagola a ntjetsa gore moya ko dimo ka mono ba fana ba fana ba tlo tlhola ga thuane ke le mametse speech sa le tlo la dipapa di mong ha di gate Mackenzie ena o bontse gore ka ndi la ba ka o tla tlogofela o sharp ha ke tsebena gore
5: ke nna go thatse yo le go thatse yo le ga nne ke tso mao ba le mo ba no ve the best result yo ba fana ba ka ifumana ho ya ka nna motho a tie ho ya ka nna batho ba nna ba ikutlwa fa fane se ba re itse ke tlo go ba jalo re the best result yo ba ka ifumana ka mo go di bona ka teng ke yona draw motho a tie ke yona draw ke ra re tsebe ana ona le wa tsa Republic ona le Korea ha
0: Mexico. Ha ke dumele top. Le ana World Cup mo na ke dumele bona bo Japan ba le kotse ya ka lokang.
5: Botati e Mexico bo somo ka nna tsela to ga Japan e tswe wota botati. Tswe wota. Ya ga di e na le monya tawe ka o tla three ya o di mo botati. Ha teng ja tsho dire Japan ke Japan ka pa ke Korea e tswe wota botati yo.
0: Jalo dumela gore e tla feta ka sekolo nna.
5: Ke bro ho di ba pitsa ntaba tsatsi.
0: A re shebetse ntse tsa di group tse mo tlo mo ka buang ka tsona. Papa di ya ka sekolo engwe fela ka bona tse dintse mmalo.
5: Ya a tsa le mo tsela mo tsatsi ya di buja. Ha ka tsa o buja he tsa tsila ka jeno ka 9 p.m. Ke bone ka kwana ba re e tla bile wa. Ke bone ka kwana ba re e tla bile ho rapi le mo tsatsi mona ho rona le Afrika Borwa e tla bile 9 p.m. mane le wa ne. Ho tla bona mo tsatsi o tsana tabu go tla he. Se di tla ho tla bo mo tsare. Buka for the video to get 6, the video to get 9, the video to get 10, the video to get 12, the video to get 10, the video to get 3, the video to get 14. If you go back to the video, next year, Sally, go to the video, go to the video, go to the video.
0: Hey, I'm going to be the TV studio. I'm going to be the TV.
5: Ke
0: ke bona re tla bona TV ke na team ba le ka mo.
5: Le se pole se ke jang ga tabela go tlhalosa go bona. O ntse a etsa hanga ya ntle e pole se mothati. O tla ba dise mothati. Ke a ipotsa tsela tsa motho go tlo kona motho o tlo o shebella mothati. Ke le.
0: Hai. Tla ba tla.
5: Dira tsa motho go tsa bo wa ni ke se bile ya ke a Morocco le Brazil. Ai, ke re mothati. Yo le ga ba para ka tsala motho wa fane tse. Ke la. Thata nyana jwa. Thata nyana jwa le ha ile tsena. Ke o nga di papadi tse motho ba tla mo bona. Na kwe ni run ra ke mpa he. Ka tsa bona motho wa tsi gona ra tsi tsa gwa.
0: A gena ke medi gona ga mo mong a di phatswane haya.
5: Mong a di phatswane a ha ke bona ha ke bona le tsho ga tsela na motho a tsi ha ke bona le.
0: Ha bona le.
5: Ya ha ke bona le tlo mothati ka netsa cha ona mo ke bona go tlo wa le ba mothati ha ona mo ke bona go tlo wa le
0: go lo ka nna ba ntata tsa mang
5: e ya cha ke di mele go le mothati di mele go le mpa he ka ta utswa ba di mele ka bela ba taba e e finye ba la gatanya na mothati di mele ka ba e di leta ba e ba la gatanya na wa tlo ba le ba ne ba bo rona ba le sotho football association ba ka ba re se he ka ne dilo ka ba tsara le lo re na o tsatsi di tsala jang sa rona ba di extra ga ba ntse ba le mamo mothati ba ntse ba le mamo
0: ke bone ka mo ga o hanela o kena ka re

0: gama hanta kan ne decision fena ma den ei ho prima dieka ya va ya sama hanta ke so fa de rani en no resiste fema ka ba khuri tsama de gatia ka buya le ka ba tsatsi ya tsani te fa tsu go tsung korona te re tsung tsa ke forna ei tsini tsama ile gwa kan ne ti no ya bona mo no bebe pri ga tsepa Afrika borwa jali so fa tsama so di tsona o li tanda ka tsama go la fa a le transfer listed go pa di tsare tinga ta le ka e bo le tsuka ka ofela o tsa tsotsi no sa e seren boshi e mo ngari gabran te he o ba lokollo tsi jwale o li tanga o bo ntse tsira ne to ra e kona ba ema a i se di ana di di mela hore e i sko a tsama e ka ne te aba te se tsopa ka ntle o di di pri da shipa jore ke tsokobe tsi ka ne te he hore a bua ntaba tsa ha e tsa di kontraka ma tsela di tsini e le motho a di tswa ka ba e ke makaba itse go na le tshimitseng matlang ka bane ka metle easter empa jele o lile ka gore ei maemo a ka mono a kobaetsa a ke gonke re shebe-shebe ka thoko go metle east maemong a kobaetsang a dintlwa tse jalo go na motlhomong bona obetwe premiership ga ona team e ka tlagang ka ko setseng tse ding tse e leng go rena gentsa tsona go ntse go na le stability ka mokgo ditsabelo di ka teng ga re ya tabenyane ya kgotso morefitse fema jele ke tla bona ge gorena go tla ketelela a le go kaeng kgwaneno ditswanga o lisa nka nnete kore ke sofa ditse bona tse ba di-injury di ya motlhopa ko nang le mo di-twenty eight o na fitse Aforika Borwa ka 2021 a fitlhela setlhopheng seno sa rona pirate e mo refitse fem ka mogou ditaba di leng ka teng ga re feta mona go na le sofa ka mona ka Zimbabwe ke bona bana le nyoko ke sofa sa Scotland FC jale ka re seasoneng ya fileng bankile mogopo wa leki ka mono ka Zimbabwe Scotland FC mo refitse fem jale ke tlhokometse gore setlong lena ba tshepisitse gore ke ba tshepisitse bana ba Scotland FC player sa gore ga e ba ka fola papadi ya bona letsatsing la kakeno kgatlhanong le Dra Angel United ka nnete ao ao ba qetelela season e le bona ba ka godimo ka mokgodi tsa badi ka teng ba tla fumana bonase he le season fbane bonase batika ba e
1: fumanegasebalebakopa ko tshwane katsang le motho wa teng bone mokatsakatsa o gapile lekileno mokatsakatsa
0: o katsang le motho wa teng
1: ya mokatsakatsa
0: obooteke ke shebe mokwetlisi oba a ke tsebe motho wa tse gamme ke nepa season ya fileng tšhamene ba palelwa ke kamabilias jale ga ke tsebe ke tlake ke shebe taba tsa ka gantle gape gorena di tsamaya jwang ka ntle eno motho wa te ke bone gorena di tsamaya ka tsela mofitlho feng jale ba tla fuma bona se he ga e ditaba tsa bone di ka tsamaya jalo ba ketelela e le bona ba ka godimo ba bona fitlha fema ba tla fumana bona se sebapadi se seng le se seng se tla fumana bona se ya 5,000 US dollars, 5,000 US dollars. So you have to participate in this thing. Make a negative to the money. It's hot as hang. Haholo. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. And not only got instructions in the matter, who fair when you saw our express so anandesona, a Kaharubana, a good little traitor, Yalu, a good rota, a good miracle, a 17 hour, with the Catalan of the name of the teacher from the Bolivar trainer, Lemoquetisuana, Haya, Mexico, who wants to do a little footage, Timonari of Timonati, Telumurumila, or something in the near future, a Gafmana, a Papala. A ka fumana papa la jale hembo refitse fema profumane jale re tla bona le nna batho le olo ka pesi tau ba petse anyane fela ka nnete ba petse anyane fela sepinsane sa ene le brighton and football beyond hembo refitse fema ga ikgona ditaba ga di atamaya monate ka bagodisa ba di ka teng ka mokgwa ga emane bo tlab bruge jalo hembo refitse fema jale re tla bona he o gona taba ditsamaya ka tsela ya ofitse ofenga ha re fetse mono ka re ba tsaya ba mo re fitse fema ntse bone e re ke se tsina sala ke tsapela go tsika taba tsa ka di mo nati mona mo re fitse fema sha pe tsana da bo tsika taba tsa ka di mo nati mona mo re fitse fema ha ga shaba ka re tsaya go he o kwe 61 naha ya Mexico wi tse mo re fitse fema wi tse o batla gore ba gape papadi ya bona ya pele papadi tsa mopola fatshe o tshe ba bapetse makgetlo a supilenga papadi tsa mogopolo fatshe makgetlo a supilenga papadi tsa mogopolo fatshe ba soka ba gapa papadi ya pele ba latlhetswe ke tse tlhano ya ba bapala ka go lekana go tse pedi ene da yetsa la ka Africa bo rwa ka 2010 ke sha balala a shapile ntha ya pele ba ba dinye ne le mo re tsatsi ka deno ha o bua ka botsa bo kwa fatso le go bua ka tsona so ha na tsebe na tsatsi la ka deno tsane bitso ja Africa bo wan tha pele ka botsa ba ditsa ma jang ha ka bitso ja Africa bo wan tha pele ya ba bitso ke tswa e se ba pali se go ri jeng tamata le ditsela ha e go se bona le tamata ba ke sa di mo tete le le ka ala se sa balala ja tsina ka deno ntle le bua he mo re fitse sa bjere ka bona hore na ba ka ha papa ya bona ya pele e bujang di papa di tsamo pa la fatse na ha yeno ya Mexico ka bokodi sa bjere ka ke mo re fitse pe ma ka bona na ta ba di tsamo ka tlo mo tsopeng ke tlo me tsorna ha ya ha isi ho ba pala tsika yona ba le di 48
1: Happy jana hono wa pala tse ka itse ya se na tse mo tse se tlhileng tse o di bona di tse re sa di boneng hantle tsena la batho ba 500 ha se yona
0: re o bona go tsaya se ha itse bona le nako ene jene a ka o bona le o tsana mentse ye pepo twa di ba ya bona ene e ba re go tla nye go di leng ka poeta go le 91 go le yona ba go le motho a tsene ba celebrate ke le ka ba ga pide go hopola fa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba la Nigeria fiero e na le hisi ya mo batswang teng ka dintsa dipolitiki gore ebe ba ketseletse botlhomong he ba fumane puso go na le kgotso
1: fifa e kebe fe man fifa e be fe ngwanaka ba tlwaela states ke ena trump ntsa thaeka batho a etsang ba dantse a e fela ele ga ba tlwele
0: ke bue kere ga re ka sheba motho a tiere re se re ipuela nnete le fatse mona ona le batho ba tla bona go bana bona go bua nnete motho a tere go dire ga bona tla bona bana bona ba buisa lefatshe le bana ba buisa lefatshe go na ona le mekgatlho e teng e meholo thweng ene e shebane le tokelo tsa batho ene e shebane le eng amerika ke e nngwe a dinaga tse e leng go motho a tie ba gatikela ditokelo ga ba fitlha ba repeata ka mabaka a bona o tla utlwa ga kgone ene e ba e bua ba bona le ntho tseo o ba di shebileng America motho a tie bano ba ditokelo ba bo lefatshe ba bajang ka dieng eng o tla fumana ba le mmamo motho a tie ba itholetse tu ba keke ba ya mono ba etsa letho motho a tie ke ya le wena ka nnetoge o repeata o repeata le di-civilian o repeata le
1: motho a tie batho ke bana ba ganela refuel go kena ka ga naga ga ona ntho e ga o tloa fela gobane ya nao tshaba ke yena o tlo mong ka wa tšhentšhee resi ba nna le o setwa ke gore mohatelele yona o mo tlise mo batlang teng ga ke go go tlise dipapadi tsa go tsaya mogopa lefatshe
0: mooga
1: ba tlweleletsa tsena motho wa te bana ba fifa mo
0: yela batho ba ile ba tsata ba tsitsa go tsatsa go ja tao e bua ba tsaka fela rae mo na me bala ena le ntse tsena tse di tsaiseng e ka re di political yela batho bana ba bua go ntse tsena le ntse di bua taba ya rona ya freedom ya rona tsokolo le e bua ka taba ya se tsia rona le rona ha ile ha ntse re tswa go kae ha ona le taba tsena tsa le ba ga tsing tsanga di tsena is political ke yo thata mo tsatsie ha ile jwa lo ke bona mathata nyana ba ba sosogane mathata ba sosogane ke gore ba ole o itswa gote kana go eseng ka go eseng jo re ka bona ha go rena taba di tsatsa ba ya ka tsena go tsho feng e re se tsena e mo re tsitsa tsa loja he o ra ke go tsana o tla bo sona le ke te ba tseng ka potentse ba pala ha ke nao ba ke bona ka go tsane go na le tsa hora ya bone yes go na le tsa hora go na le papadi ya hora bone mo bra tsitsa tsa mo ka go di tsaba ka teng re ke tse tsena he re ke tse tsena ka pele ka tsaka sala go bontsha he go rena fixa tsena ka tla mo ka go papadi ya tsa ka tsene ona e tsaba pala mane go renga ya borobong mo bra tsitsa tsa mo mane go renga ya borobong ka mane ba itse e tabe le gora ya pele ka pele ka tsaka go mo bra tsitsa tsa mo re tsere go rena di me ka tla mo ka go tsa tsela ka tsene re ya borobong ke Afrika borwa en kana go le Mexico the whole eastern nation ebe he tsa tlo tsane for ba nna bile kasi foya ba para yo ba para ni sunyira mo bra ti tsa ma se PM ke ka fo ho seng South Korea e ba pala le Ezekia ka ba khodi tsama le ga tenya mo bra ti tsa ma ta bona ho bona e ka ba di ba pitse ka tsama ka
1: tenya ho ka bo lo nta da re tswa fela re tswa ka bo re tswa fela
0: mo dwa tie re tsama re tswa ke na le re re ke ntse re tsa bona ana ho tuma mo ga tshwere ke bo kwa ho le tshila tsela Maybe a woman I had to fella, motho wa tie ka mo khodi tsama le ga tenya next week ho fika bo 9 PM ho send me song ho re nya bone South Korea Ezekia ka mo khodi tsama le ga tenya tsa tlo tsane ho re nya bo Canada ke yo mwa di host nation ba pala le Bosnia ba re tshe tsa tsama mo kebelo o na le USA ho na le Paraguay ga tabu yo tsane re di bontse fela he hore ke mo etlo ba monate ke tonta o tre gore Saturday hire khita 12 for saying Brazil in Canada le Morocco ke mo di papadi tselo
1: mo ha re tla sheba motho a tla be le mafelo a beke re tla sheba re tswa ga e ka
0: e ka ponje ke tamina motho a tsi
1: fense ke tamina
0: a e sheba ntse ke tamina motho a tsi ena ya Brazil le Morocco ka mo di tsaba le ka teng bale e be he sonta ha Hussein ka 3 bana u bi mo thata Haiti e tangala le Scotland Haiti motho a tsi go phaka le go phaka ne ke sa le mpa here ta bona e be he bo sonta mane 7 pm ntibuya Germany e tangana le le Curaçao motho a tsi o na le bo Curaçao mona
1: Curaçao motho a tsi
0: bona le bo Curaçao
1: engwalo jang Curaçao motho a tsi
0: yele ka ho di tafela o sebedisa di si fela Curaçao
1: ska ba mgana teng ke khura makaga mona
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: But
1: Pelang Curaçao ba 158,000.
0: Bona le bo Jordan motho a tie go ba fara ba fara o ya fumana bo Jordan ba nna hei le ba bile mari mari nyana ka nete o fuma bo Jordan ka nete bo Bosnia e fela Bosnia e khone ne ka nna ya ba bontsha ntho tse thata jore ka tabara motho a tie go na taba tsa tsama ka tsama mo feng he ha re e bile nyenye ya go rabo tsa tsena ka jeno re bona rona di tabara tsa tsama ka tsama mo feng e mo re tsitsa pe hei re tabona ena ya ya South Korea o seng ka 4 o'clock bona ga ne direta e bona e mo tswati e ka pata ba tsa ma ka tra mo sofeng ka bona he ho rena e tra ba tsa ma ka tra mo sofeng e mo re tsitsa fa mo re tsitsa tsena pele ke tswa he re ke tsitsa tsena ka re ka tswa go pele ke tswa he mo re tsitsa fa mo thati e ka bona mo tswa kwa ka mo
1: ha tsela pele ngwana
0: all right re ke tsitsa tsena he mo re tsitsa fa ka mo khodi tsa le ka ke re ke tsitsa tsena ka bo khodi tsa le ka ke mo re tsitsa fa re se bana hana tsopa tsena tsa fara fara na tsona ke ne ka tla mo shopping re tsitse tlo ka he rona hana tsona ha ira hante ke ne ka tla mo shopping e mo re tsitse fa mo tla di witse ha ile tsona go re batho ba ngata ba ga ikona re me le ke go bang
1: ban seula motho a ti
0: ba o bitsa ka ba o ditula
1: ban pizza ka ma pizza
0: Ya la go botsa wa go botsa number ya di number motho a tie wa go botsa number ya di number re re tsetsa mo re tsitsa fa ka go tsaka go se borda hana go patsena ka po tsimena ya ba fara ba fana ine ka tsela go tsofeng e lo ngo re he ka pele go yona mo re tsitsa fa ke ba jara se mara boro ke go kgwana ke le na mona ke ke go brosa ka mo khodi tsa ba le ka teng mo re tsitsa fa go re se borna tsimena ya ma jara hena yo tsingi go brosa na yona he mbore tshe pemo ine ka tla bokhofi bana double tg ya ka mona ke tsebe ina le ntwe ka nya ina hana tsena na le ntwe ka nya ina hana tsena mbore tshe pemo ke tsebo rena why yona for me nae ke tsebo rena why yona for me nae ke pa di le lutsao la ntotsa nye mon sa la ran ran a ke tsebo rena why e se di tsitsa tsena le nae mbore tshe pemo re ha ile tsena ere ke la te kantse ere ke la te kantse
2: Le attacking midfielder, Mavrati Chapema. Evidence for Hopper, one of the pirates, center for
0: Wata. Themba Zwane Mamelodi Sundowns attacking midfielder. Themba Zwane o matha matha bo metsotsunyana yena. A tsana lo re a save ya ka bakala mangwele. Ba re feature pe mo o so di banyana live poster. Kelly ka ne ke relegated ka bana ka Premier League ya o ho championship ke center e forward. Ba re feature pe.
1: Motho a le khona ba ngwisa motho a tla mang le mo isa World Cup.
0: E le yo la ntle ba

0: gaka yena di ya yete se di ba hey wa di full sa ba ba ai mo tshwere wa di full sa o tswala hore le yena ka nete ya ka ba te aba clinical ba ai khone mo tshino wa di full sa man wa di full sa Lyle Foster we le ka tabona mo tratina o tla se bitsa ka tlo mo Sama parisyan sa idin sa kung sa ikim na bilusyan na wong sa katro maseko o kamar ka AEL lima sol kamar ka sa efrasa sa para pinin mabre fiche pema gira kita mo na he si mo na belung mo rehe batang ka kita mo na mabre fiche pema he horna di sa tama katro maseko fina prediction ni kiyo na horna sa sinla ka kino mushomo yung yugo grosa akakala ka batina Nate Williams bari boga zibaro okone wasi hanyata kabaya mo nina CBC mo dawu Mukwena, Mbata, Mudiba, a police, a foster, the Mufuki, Mora Fisher Fema, and the Tabon, I call Nakibanaga by a first team. Give me all the Hugo Rosso, Kalata, evidence for Hopa. Give me all the Afrobo, Ota Kalaka, evidence for Hopa, Kafa, Aben Fanani, Igram Rina, Kotona, Ubata, Lucilita, Spiti, Yata Pele, Tapova Tore, Ebe Tawa, Reta, Mamono. In the hook, in the bed, if we have a mata high name, let alone a piece of fame of the second, or when I got my Catala Yamukio Fema. Mother piece of fame, Arafel Lona Mona head. David Gono Horna, Imatakata of Fame of Bani. Hey, I just did it. Chebi Democrati, a tenant of Mexico, you're going to do Kibunosna big names. Kibunosna big names. Bao regarding, hey, how about Kilimona Batrata? Hey, on a line, you can net it. Kamane ka Mexico kamane e leng gore a ka khosa ha boko wa ka ya khosa ha boko ba nnete gore re sa botse ka mo khodi tsabeng ka teng gore motho eno ke mang ka mo khodi tsabeng ka teng empa he ba ke sa hore ke fana ka square deal ba ke sa hore ke fana ka square deal e fa re tshe fema e re tshe ba bitse bana ba morupo go gona le bana ba ine ka tsela mo shopping e tsela ba ke sa square deal pele mona ha se nthuteng ata e mo re tshe fema tsela ba ke sa square deal ka nne ha re tshebe go ke passa ke Raul Rangel wa ka mara chivasa ga ba le Carlosa Acevedo ka mara ka San Cruz Laguna ga be le Guillermo Ochoa ka mara ka AEL Lima Sol Ochoa yena tshe ga mo tsiba ka nne Ochoa yena re mo tsiba la ha ile mo ne le goalkeeper na khale a le team Ochoa mo re tsiba pema defenders ga na le Israel Reyes club America Jesus Volado ka mara ka Toluca tsena hore batho bana ba ngolo ile go Jesus tsela o tshe ke bo khetsa e thatanya na ka pele ka bona motho tswa ka ha ke tsebe nnete sa le ke Jesus Galado empa he ho tshe ke khetsa Galado ka mara ka Toluca Georgia Sanchez o tswa ka mara ka Peoka Sisa Montez Locomotive Moscow ya Locomotive Moscow re tsaba ka nnete he ya fa fa langa ka ba pa tsa tsena tsa UCL ya fa Champions League di kala mane he mabre tsa pema kama ko di tabel ka tieng Johan Vasquez Genoa re tsiba Genoa le yona Matheo Chaveta CSV lo bona ba le tsiba ba nyedi ba pantika sa tsimi tso ka reng di betrinya la Lokomotiv Moscow Genoa PSV di tsaro ka nete se re ba ka nna ba tsotsa tsotsa midfielder sa Erika Lira go tsoka mara ka Cruz Azor Luis Romo ka mara ka Chivasa Obed Vargas ka mara ka Atletico Madrid wa uka he Bapale Sakirin Brown Guiterreza Kamaraka Chivasa Obelin Pineda AEK Athens Edson Alvarez Kamaraka Fervata Gilberto Mora Kamaraka Club Tijuana Honali Sita Hueta Kamaraka Andalusia Alvaro Filda Fildalgo Kamaraka Real de Chisa Luis Chavez Kamaraka Dynamo Moscow Oh, sila ba di lihat mo na tega van tao ke manati e mabre kisha pema forwarda Roberto Alvarado Chivasa Alexis Vega Toluca Julian Quinonesa Katia ona de Santiago Jimenez kwa kama ka AC Milan mabre kisha pema ofta mona ke tetela ona le Guillermo Martinez kama ka Chivasa Amando Gonzalez Chivasa ona le Raul Jimenez kama ka tupi sa full heba elo ona lo sopa zo ka ventela di se kalo e sa gidena ona le ba pati ka ventela se sa di kopena se no to ring se se tsen tso di tso pen tso ka re interview tsa mona di leaking tso lo ngore di kholo ka nete lo re di ba pati tso ka re mo se le tinyana ba ka thutsana ha yona Mexico ka nete he ka bakala level yo ba bapalang ho yona ka nnete hore ba hatetsa tsa bona kgatlhanong le setlhopha sa Bafana Bafana. Empa he setlhopha leng ba hore Peak FM Hugo Cross o itse o benkile haholo, o benkile haholo dibapading tsa Mamelodi Sundowns ka baka la experience ya bapalang bapadisane tsa CAF Champions League. Ba bona o nna taba tsa tsamaya ka tsa bo setlhopha. Ba hore Peak FM papadi hore ya borobong ka be bulwa e le opening ceremony we tswang tsena ka ofela go le monate. Ke di ama setabe se tletse mebala ya Mexico e le ocean ya batshetsi ba Mexico. Hugo Cross o la tshwara banna ga leke ke la maenda eno le wena motho wa tseng kilo jalo a re se ka bapalang banna ba thale ka tshoa se ka ntle le se e tsalang di-sendmane o tla safara e betly sa bokodikaba le ka teng. Mabre tshise pema a re e bone Bafana Bafana Mexico kapo South Africa e Mexico gorenya borobong tsatsing la ka teng le yone e buya papadi tsa Bafana Bafana. Ga re shebe gore na ntlha e tla tla ka kae e tla tla ka mang. Ke ntlha e leng gore tsa ba ntlha e kgolo Mabre tshise pema ka bokodi tsa ka teng le ka bana henya Mexico ba taruga ba motlotla ka betla le matsatsi Mabre tshise pema ga re shebeleng ka bone gore re tsamaya ka tsela mo selfeng go thagoile ya thagoa go tloba mona tusa o a tshwaya lo no le nes makanti ke tswile 605
1: Groot manuza
0: ha mona te go manuza taimuza
1: taimuza papuza
0: papuza botswa pie 605
2: Monna ke tsiya ke tsireletso le matlao le lapa le tsitleileng ka ona ka metla bokamoso le boikarabello ba ba mopotileng di maetleng a hae ke ka ho bophelo ba monna bo lokelang ho tlokomeleha monna wa nnete ha emele bothata o itsireletsa ka lena ka pave lena ka pave ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente hang ka morao dikgwedi tse tsiretseng itsireletse tse ba boemo ba hao qala lena ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo
3: molaetsa ona o utlisetswa ke lekala la bophelo

Mamela PCFM mme di fela re le hore nyane ya ya botselela man ke le bua hle microphone keysa ka di papadi ga le bua o bala go tla papela go yetla ka tla mutlwa papa gore o tla ba tshogedi feng o tsane di a thago mamedi wa PCFM ka se go lona di papadi tsa mapa le fatse le tsona ka tla bona gona be di bapala ka mo home trophy ba fana ba fana tla bapala le yona ke a tsiba go batho ba kantwa bana le tsene o ba shibile go na le tla bapala mo home trophy ba fana ba fana bonnete mamedi re tsetse ona sa tsotele go mohlomo ka ba ba makalla ba ge ya ba tsa papa sa ka Hugo Boss ha ba tsale fela go tsere ke tsa ka ka mafana mafana ke tsetsa mafana mafana fela ka tlo bona papa tsa papa pa tsa papa la jwang tsona Mr. Jojo PWTZ le ga go ma motho a tie motho tsa ka pita le nna ele banna fela thapelo.

mabulanzo wa nkgopotsa go sa le monnate nakong a tseno bebelwa moshimane tsho anna ke ya bona molaetsa ono o tlhabiwa le go ntate ntlhane ka mane ka ntate molotiko ga diotlwe mabulala sonke ke mandi ka mane ka naledi ke o mametse ka tlhoko o nkgopotsa gale ga o shaba nako ya yone paetseng a ntlametsotse ke yane mašomo a mabedi ka motse o robileng a monno o le mong le sekone ga ke etsa tsena ke ya matha.

0: banna be mo horse na ya ka banna he wa horse bo malakisha
1: banuna wena mama ne uki le kuku ya
0: bo mo tshe mo nga ga isa he banna a tsa bo bulitsile u kwa mfane.

se e be thabo le monyaka o ba jwa le bosiu ke bo boholo ba papadi ya tsa lefatshe e bila shapa bafana bafana ke nna motswa ditlhabela ka kwa dingatla sa thaba le pantsula.

0: Radio Hot.
1: Hela buli buli.
0: Dade.
1: Dade se bonza o jide kate leka mapinga mona eju hatela wana mono aurunda.
0: Bananta tete for my fitting.
1: O jide kate.
0: Kata baka utwa muna tese leka uta.
1: Kani dade.
0: Banna hai ba ke a tseba ntate te foka ha go hokolo ya hai. Wi sa ba e ti u di moletlase. A re tsamaya ntate te foka.

0: Mario Kgotso.
1: Tata Modionyo Mokgadi, o na le tsaolo ka certificate.
0: Tate.
1: Yo bona ha le ka national park ya Mandate, e le ena le nyo e bontsha ka tsaka. Le nyo. Le certificate ra le e bontsha ka tsaka.
0: Ey.
1: Le Google le ara je mali le labana.
0: DJ Powers.
1: Tande.
0: Tande.
1: Tande le bona ba mo robo lo go ya ho.
0: Ah.

0: empata tsa tsi nna ka jeno aga go itekanya ka tsona moshimane ka ga ke tla itekanya mo supisi radio khotso
1: nemthute ke channel we
0: nemthute ke channel we a butine wa letama bana moholo wa no wa ka ba Wetse matlama ha ijuwe haje. Haje abutine wa matlama ijuwe.

0: banna ke ke tsotsi ya ka mkwazeni ka mona hemogana le kanyane ino ya tswa nyinwa a ke go bone wa pirizwa o bone wa pirha ntle a bolwa ke ga batho ka mkwasa ba apagalwa e batho ka mkwasa ba apagalwa ka nne motho a sa mmonang ach ke taba ya hae ke bula ka ke bua ka buli buli ma bulela sonke he e o re ke tsotsi by night yes u tshogalo le tswallwa ka di batsena tse bulu ha di gwalo fela tsena ke bonona le batho ba ga tangwe di gwala ha di gwalo fela di gwalwa ke bo buli he e botla di makuti ba bashana ba ka mkwaseni ka mane mabedi ke gona bana
1: mmuso ga mongwe ke nang ditulo o tlameha go bona gore go ba le ditsela go ba le metsi go ba le ditshebeletso tse tlhokagalang tsa mantlha botho tsa botho e mong le mongwe
2: ke sentse go na le kgatelelo ke lebaka la maemo a na ba tsweng ke COVID-19 di le ba kgutlaka go dula ka malapeng nako e ngata go sena ntho e ngata e re e etsang taba eno e etsa gore ge ba le dikgotlano dikgotlano tsa difelela kang di felela ka godimo ba le tshwetsofetso ka malapeng
0: mamedi ke a o dumedisa ga ke mong ke na le thapelo lekanyane nna le bitswa la ka ke tebosotho ke sodi he lenaneo ke la setlotlolong le bileng le phetholang beke ya manano a setlotlolong mme re tloleng ka o tlona jo le tsena go ya gorenyane ya borobong ka jeno ke la bone kgwedi ena ya phupjane na le matsatsi a lesome le motsemong 2026 ke selemo mamedi dumela tle re moleboge buli buli buli ala sonke he thapelo bulane he motho a ka mkwaseni o ile o tsara ha monate na non lane la boys holiday me ke a tseba o tlo kopana le ena hape o reng ya boraro e ya sa tshege ntho thwele na no thuke selemela e bile ke bone ka hela bohlano o tla ka ntho he mo ga lekanya o tla ka mmino wa sesotho o ko wa yo tlona je hona isa wa ho sane o tla ba o tla sesotho se jwale Mohamed dumela hle ke le boele botle ba tleng pele ho yena he ba entse mosebetsi go na le wena ge tswela pele le lekanyane dumela hle

0: metsotso ke seletseng re fagaletse gore ena ya bosupa o fela lo jalo e sela lethagodi le nala setlhotlholongwe jalo ka metlha re thagola ka o lekola ditaba tsa nalane ka letsatsi lena lala lesome le motsolo mong kgweding ena ya phupjane ka selemo sa 1915 e leng dilemong tse e qalang tsa ntwa ya pele ya lefatshe ke mo re fumanang gore mabotho a britane mmogo le mabotho a fora a ile gatela pele gagolo cameroon yeo ka nako yeo eng neng e le kolone ya jeremane e neng e tsejwa e le cameroon ya jeremane lesolo lena le ile la etsa karolo ya ntwa e phagaletseng pakeng tsa mabotho a bokolone a selekane le majeremane afrika go gaptswa ga dibaka tsa botlhokwa go ile ga fokodisa taolo ya majeremane sebakeng seo mme go a tshwaya mogato wa botlhokwa wa gore qetelelong puso ya bokolone ya jeremane e tlholwe cameroon ka morantwa sebaka seo se ile sa arolwa dipakeng tsa britane le fora tlasa tsamaiso ya matšhaba e leng se ileng sa etsa gore naga eo e tswele pele ka ntshetso pele ya dipolotiki ke sona se e leng gore se ile sa etsagala ka selemo sa 1915 ga re sheba jalo mane nageng ya cameroon ga re feta re ntse re le gona go tsena tsa nalane ke mo re fumanang gore ka selemo sa 2010 ke mo e leng gore ge o tla gopola mogope wa lefatshe wa 2010 o ile watla wa tswela pele mobung wa aforika e leng mane aforika borwa mme ke mo e leng gore ge o ile a thagolwa ka molao sona selemong seno sa 2010 ka letsatsi lena mme seo se e tsanalane e le mogope wa lefatshe wa fifa wa pele o kileng wa tshwara jalo mobung wa aforika tlhodisano ena ile ya kopanya jalo ditšhaba kapa dinaga tse ka ba 20 mme ya bontsha jalo bokgoni ba aforika ba go etsa mosebetsi kapa mokete wa dipapadi wa maemo a lefatshe papadi ya pele ya go bula ke mo e leng gore aforika borwa ile ya bapala jalo ka go lekana ka 1-1 le naga ya mexico mme modumo wa difofuzela o ile wa fetoga jalo letshwao la tlhodisano ena le ka jeno ge ke eleletse gore naga ya aforika borwa e tlatlhe e bapale jalo le yona naga ena ya mexico e ntse e le gona dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe e le gore na lena ya ipheta ka 2010 sena se ile sa etsagala mo e leng gore papadi ya pele e ne le aforika borwa mona mme ebile e le aforika ge ya moetseng baiti bapala le yona nageno ya mexico mme ile ya bapala jalo ka 1-1 ge tla bona gore na ka jeno le na phirimaneng ya ka jeno goreng ya bogopong di tlatlhe di tsamaye ka tsela ya mofuta ofeng ka ntle go bolo ke tsalo ena ile ya maatlafatsa jalo bogatlhaodi ntshetso pele ya meralo ya motheo le go ikotla sefuba ga continente ya aforika ya siana lane le lefa la mosholelela bakeng sa aforika borwa mo le continente ya aforika ka bophara ke tse dintse o re di gopolang ge ka letsatsi lena lala lesome le solomong kgweding ena ya phupjane go feta mona ka lona letsatsi lena la lesome le motsolomong selemong sa 1996 e leng 1996 dinaga tse 43 tsa aforika di saenetse jalo tumelelano ya mahala ya dibaka ya nuclear ya aforika e e tsejwang gape e le tumelelano ya phelindaba mme sena se ile sa e tsagala jalo mane cairo nageng ya egepeta jalo tumelelano ena e ne e le mogato o mogolo wa go kgothaletsa jalo kgotso le tshireletso go gaola le continente ka go thibela ntshetso pele ya tshebediso ya dibetsa tse kotsi-kotsi tsa nuclear tumelano ena e ne e boetse gape e thibela go ba le dibetsa tsena le go romelelwa ga tsona kwano mona continenteng ya aforika tsena ke dibetsa tse kotsi yagolo tse e leng gore lefatshe ka bophara le sebetsa gona go bona gore motlhomo jwa letlhile ga di sebedise tlaelelelwa le gore ke e nngwe ya ntlha e ka setlhogong ntweng ya neng tse tswela pele dipakeng tsa iran Israel ka setana le america go kenyeletsa dilo le tsona dibetsa tsena tsa nuclear mo e leng gore e nna ga e nngwe e batla gore e te di tlaise empa jole tse di dire kga seo se keke sa etsagala se ka beya jelo polokego ya lefatshe tsietseng ke tsona tse e leng gore ga di le tsatlha tsa etsagala ka letsatsi di na lala lesome le motsolo mo kgweding e ne ya phupjane dilemong tsa go feta a re ke re feta gora jelo metso itsedula go lesome le motsolo mong re faletse gore na bosupa re ke re lekole jelo tsa matšhaba pele re kena go ditaba tse dintse re tshwanetseng tsona mo re fumanang gore lefapha la tsa lehae aforika borwa le re baagi ba 586 ba nigeria ba se ba lokiseditswe jalo go tlwisetswa nageng ya gabo bona ka morago fumanwa ba dula aforika borwa ka ntle go molao jwale sefofane sa pele se tloile o seng hona mme se nkile batho ba ka bang 268 e leng 268 mme mokgatlhelo wa bobedi wa melata ena o tla tsamaiso jelo ka mantaga e le gore ke ka mokgwa o e leng gore ditlhile dintse di tsala ka teng o tla gopola gore tlhile mekgatlho emeng ya setšhaba e bonagala e kene matsholong a boipelaetso a go phatlha jelo melata e leng gore gena ditokomane e sebetsang le go phela mo nonageng ya Aforika Borwa na le mokgatlho o bitsang karo ke March and March o bonagala otlhile o di eteletse pele me boitseko bona mme jelo ka laba 30 kgweding yona ena ke mo e leng gore ge ba tlhalositse gele gore ke yona ge letsatsi la go qetela la gore botlhe ba senang ditokomane tse ba dumelang go sebetsa le go phela Aforika Borwa ba be ba tswile nageng eno e jwalo ya Aforika Borwa mme go tlhalosa e le gore ga sena se etsagala ga e le mona ba se ba fumanwe ba phatlhalatswa ba e le ba sa amogeleng nageng eno ya Aforika Borwa ka seatlha be bitswa ka gore ke undesirable e le gore jwale sena se ba thibela go kena gape nageng eno ya Aforika Borwa bakeng sa dilemo tse tlhano ka go fela tse e tlang e le gore ga ba tsamaisi fela empa jalo go beetse gape go na le peelo eno ya gore go gang fela ga ba sa amogelele Aforika Borwa bakeng sa dilemo tseno tse tlhano ka go fela go sale jalo letona la ditaba tsa lehae la Aforika Borwa Dr Leon Scriber o re go lelekwa gwa melata e sena ditokomane nageng eo o nyolohile jalo ka dinoko tse ka bang 46 e tsheletseng legolong e leng 46% dilemong tse pedi tse fetileng ha re phethela ka tsona tsena tsa mashaba re fumana gore Canada e ntse ke lotshitshinyo ya go thibela tshebediso ya marangrang bakeng sa bana ba dilemo tse ka tlase go leshome le metso e tsheletseng e leng molao o tshwanang le o ileng wa fetiswa ke naga ya Australia selemong se fetileng jale molao ona o kenyeletsa mehato e mata ya go laola jalo di chatbots tsa AI le ho fokotsa ditaba tse boima kapa tse kotsikotsi mona re bua ka harmful content marangrang mme o tla theha jalo setsi se tla netefatsa hore difeme tsa technology di latela mehato ena dinaga tse dintse seng di entse molao o tshwanang le ona o sireletsang bana ke naga tse kang United Kingdom le France e ka stana le New Zealand ke tsona tseno mo e leng gore jwale ba leka ka hotlhe-hotlhe go bona gore ba setisa gore jwale marangrang mona bana ba tle ba fumane jwalo lesedi le ka bang kotsi go bona mme ba itsa sena ka molao o tla elelelwa jalo gore lefatshe jalo le tlhile le ntse le sebetsana le taba ena ya go laola jalo taba ena tshebediso ya marangrang ka go bonagala ge marangrang a tlhile a na le maatla kapa tshutsumetso e golo agolo fela bophelong ba bana le go batho go motho ka bomong la mogolo jalo-jalo jwale e tlhile go bonagala lefatshe le ntse le ka go tla ka melao e leng gore ge tla tlhe e sebetse gore e laole jalo marangrang ke metsotso e leshome le metso e mene ge fogaletse jalo gore ena ya bosupa re tlo fetela go gaetsedi ya ka Thato Mafantiri a re fe jalo ditaba tsa go ga ena ka morago go mono ge tla gatela
1: ya mamele wa Peace FM ke tsona ke tseo mme ga se phetho ge mpa re itse re o fega kalo ga se phetoga dingata gampe ditaba lefatsheng ka bophara go kenyeletsa le nageng ena ya Lesotho taba e nngwe eo empa ge batho ba tla mamela ditaba tsena go motutsimane ke na ditshepo e jalo ga ke na ditshepo e jalo taba ena ya go phatlhalatswa ga maruo e lokelang go etswa ke ditho tsa lekgotla la setšhaba mme taba ena mamedi o tla gopola gore ke ya gale gagolo thwe botlhe ba phatlhalatse maruo ke gopola mofuthabiso tshosane a sa le teng a sa le teng jale are ye are ga e kala e se e kgetha e se sa tlele poraefete mona e sere e sere e ya goba mmuso fela ke ukwa e tla bele ga o ntse go kubua e go kubua jalo ka ga lekanyana sa bontshitse metsotso le na e dula gantle o lesomele metsometlhano ka moragore ya bosupa Thato Mafantiri o sadutse pela rona mona go ga o ba letaba tshepetane tsatsi kwano PCFM ka puo ya Sesotho iketsetse molemo timamele

ke leboa sodi mo mamedi khotso le kala la temo kanetso ya dijo le phepo e ne pahetseng le netefatsa ditshwaetso tse mashome a supileng tsa lefula tlhako le molomo bothabothe mo le ammeng haholo dikgomo lefulena le tswela pele go ama dihwai tsa diphoofolo bahlahisi ba poya ba dinku le dipudi mmogo le barekisi ba diphoofolo seterekeng seo ofisiri ya lefapha la thekiso seterekeng Monghadi Matiedimo o re melao e behilweng bakeng sa taolo ya lefulena e emisitse thekiso le tsamaiso ya diphoofolo le dihlahiswa tsa boya ba tsona go feta mona o re boya bo ileng ba bokellwa go tloga ka Pherekgong bo ntse bo le polokelong e leng se entseng gore malapa a mangata a tlhoke tšhelete Dimo o boetse a tlhokomedisa gore go diega go fana ka tsela e tlhakileng ya go ya pele go ka kgothaleletsa gore dikgomo di tshediswe moeding go ya nageng ya bohaelane ka thoko go molao nakong yo batho ba batlanang le mekgwa e meng ya go kenya tšhelete ka malapeng le ha go le jalo mmuso o re mehato ya go laola lefu la tlhako le molomo e ntse e tswela pele Moemedi wa lefapha le ikemetseng dipuisanong tsa ka morapalo ya setšhaba Monghadi Thabo Getse o re tlhagiso leseding e bokeletsweng palong ya setšhaba e tlile go thusa dikgwebo go etsa diqeto tse nepagetseng le go tshegetsa kgolo ya moruo Monghadi Getse o re dipalopalo tse nepagetseng tsa setšhaba di bontsha mo batho ba phelang dilemo tsa bona tse le ditshebeletso tseo ba di tlhokang. A re, ditaba tsena di tlo thusa dikgwebo nakong eo di etsang diqeto tse kenyeletsang gore na ba bule dikgwebo kae, ba ahe ditsi le go hlahisa mesebetsi e arabelang ditlhoko tsa metse ka go fapana kae. O itse, ha lefapha le ikemetseng le tseba bogolo ba setšhaba le sebopeo sa sona le tla etsa diqeto tse bohlale tse mabapi le botsetedi e leng se tlile go tswela dikgwebo le setšhaba molemo ka go hlahisa menyetla ya mesebetsi go feta moo kgetsi o ipileditse go beng ba dikhamphane go sebedisa sephetho sa palo ya setšhaba ka boikarabelo ba be ba godise dikgwebo tsa bona le go tshegetsa dintlafatso Mokgatlo wa dinaga tsa Europe ka lenaneo la ona le fanang ka menyetla go baithuti go ntshetsa pele dithuto tsa bona dikolong tsa matšhaba Erasmus Plus o tshwere mmoka o ikgethang ka jeno o neng o kgothatsa batho ba nang le bokoa gore ba kenelele menyetleng ena ya thuto. Ke mmokeng ona mo go tlhalositsweng ha thuto e lokela go kenyeletsa botlhe go sa natswe maemo. Moemedi wa mokgatlo wa dinaga tsa Europe Lesotho Mofumatsa na Mete Sanegwen o bontshitse ha kopano e ne e tsepame hodima menyetla le go kenyeletswa ga botlhe gagologolo batšha go sa tsotelege bokgoni ditsebo kapa maemo a bona o bontshitse ga batho ba bangata ba nang le bokoa ba tswela pele go tobana le ditshitiso tsa go fumana thuto ya boleng bo phahameng menyetla ya go tsamaya le dinaga le mesebetsi mme ditshitiso tsena gangata ga di pakwe ke bokoa ka bobona empa ke tsamaiso le tikologo e sa kenyeletseng botlhe Ho sala jwalo, matlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la thuto le kwetliso Mofumahadi Refilwe Kepa o lebohile Erasmus Plus ka lenano lena mme a bontsha ha makala a mmuso a lokela ho sebetsa mmoho ho ntshetsa pele mosebetsi ona o etswang ke mokgatlo. O hlalositse ha ka mananeo a tshwanang le ana dikolo tsa thuto e phahameng tsa Lesotho di una molemo ka ho ba le setswalle le ho sebetsa mmoho le dikolo tsa matšhaba. Ho tsa matšhaba lefapha la tsa lehae Afrika Borwa le re matswalo a Nigeria a 66 a neng a ingodisitse go kgutlisetswa hae a lokela go tlhakola boemo ba ona ba botshabedi Afrika Borwa pele. Sena se latela gore ma-Nigeria a 268 a kgutlisetswe hae mesong ka jeno. Mookamedi wa lefapha la tsa bojaki Afrika Borwa Stephen Van Niels o boleletse ba phatlalatsi ba ditaba gore o makatswa ke gore e be batho bana ba ne ba ngodisitswe le thathamong la ba kgutlisetswang hae o re seo se etsa gore a bele pelaelo ka maemo a ditokomane tsa bona tsa botshabedi gagolo ga tlhopho ya go kgutlela hae e gokagantswe ke mmuso wa habo bona go ya ka Niels matswalo a Nigeria a nang le ditokomane tsa botshabedi a lokela go tlhakola maemo a bona pele Afrika Borwa e panga ba fela ba na le mogopolo
wa khutlela hae ditlalego di supa ha ntlo ya boemedi ba Nigeria ene e tlalehile batho ba sekete ba lokelang khutliswa le hoja lefapha la tsala hae Afrika Borwa lere ke ba magolo a mahlano mashome a tsheletseng a metsoro bedi ba fihlelang dipehelo. Ha re phethela Uganda le Democratic Republic of Congo di rera ho theha ditsi tsa kalafo ka lehlakoreng la DRC e le ho matlafatsa mehato ya ho arabela lefu la Ebola le ho bona hore bohle ba amehileng ba fumana kalafo. Mopresidente wa Uganda Yoweri Museveni o boletse sena kopanong ya ho tshohla ditaba tsa Ebola moo a itseng sepheo sa morero ona ke ho bona hore baahi bohle ba amehileng ba fumantshwa kalafo le ho fokotsa motsamao dipakeng tsa dinaha o ka atisang lefu lena. Museveni o itse ho elellwa lefu le ho fumana kalafo ka pele ho bohlokwa bakeng sa ho laola mafu a qhomang a re batho ba qobang kapa ba balehang bolaodi ba medi hangata ba dieha ho fumana kalafo. Ho qhoma ha lefu la Ebola ho ile wa netefatswa ka la 15 kgweding e fetileng a Democratic Republic of Congo ka mora hore ditlhahlobo di tiise boteng ba lona sebakeng seo. Ditaba di fella mona mamela tse latelang boesa.

0: mamelo wa PFM re ke nge monyatla ona ho leboha thato mafantiri ka ho bala ditaba tseno tse petelane tsa tsi a monate ka loka puya sotho kwa no PFM me o bontse go tsedintsa na tla di bala sa no singa ra botselela e fitile ka metsotso ma shwa mararo he le ha o le jalo re ga tla pele ka ditaba tselong ge go hlopetse tsona kwa no PFM mamelo e re ke mathela ka mane ka ho section 2 ka ke tlokometse hore ile ya ntsha pulelo e mathwaso nga kgwedi yena yo re leng ho yona mo ene nyibua ka nyewe yo ina le yona empa he e le fumana dinthatse e feletseng ka taba yena ke sentse ke hokane ka katleo le ga diphatlalatso ho hla ka mo ka section 2 ile monga ditshidiso fane ke se bolao SB handle hela SB
1: hela sorry
0: ho bua mongaka
1: ho lo ka ho bua mongaka
0: ka nete mo di mosa ga bolukile ruri
1: ka nete
0: ga bua hantatae
1: hantatae go nopotse go bidita
0: haleluya dad ke tlokometse hore hona le nyewe yo section 2 e memansi chaba ka batho ho ya mamela ka hlolo ya yona bikeng yona ena mohlomo nke re boisa hantle ba ka susumetseng section 2 ho nka di khato tse ke afi le hore na nyewe yo ka bo yona e qadile neng ho kae ndate SB
1: ke le bula ho lo sodise ke o dibedise le mo mamedi wa people's voice taba tsena di ikalle mona jo ka re se polelo re le section 2 nna ke le office ya dipatlalatso ka go tsira dipatlalatso a re o mogatlona we o lanela ka go emetse sechaba ke tsholo ka go tsanya le o bona hore mola wa motseo wa sireletswa Kuna wae sala ke hopotse mamamedi hanyane fela rena lebaka lena le hore ba menang fosane le ba sukuri ba tle ba emane le go tle phahameng ka gore a borobong wa utlwa ka kgolo ntse ke sala fosane ke ka kgolo ya nyewe yo re ile ga tsenya le go tshipu ka selemo sa 2025 le go tsitse mo teng ke reneng re re a tabena ya elisi le le wa rebe se sa motlaka se di lebe go tloga se mo sa 2024 le 2025 ha e molaong ha ya tsala ka tsela e le ke la re e tsa ale ka yona empa re ke o bitse mo ba me di hanyane o rena le go lena le tloa go kae ka se mo sa 2023 LEC ile ya atalatsa nyolo ya motlakase e leng di tariff ke lo re e batla ho dikena tshebetso mme re

0: tsago yona le le wa gona na e be tabe e se se ka tsela ya paitsi empa ga fumana hore like kona ha ya etala ka tsela e ya paitsi me re ne re ile ga mengwa le rona ga fumana memo ka ka la mashume a mararo January 2024 memo ena ne re ka di tsa February re be ngono le sita lewa mo re lo re tsena mo re lo presenta taba tsa rona re nya khulele re ena ya go pela mo lecturity mme ne re tswa pela mo tsitse ha re se re tsaba taba tsena ka mana wa a tsena ona le di tsitse ka pa melao e tlotse mona e re ke re e menye ne lokela re be sa itse LEC o re be nyula motlakase ha ke se motlalabe e tlo nyula ka 2026 e lokela re go bona le financial statement tsa yona di audit tsa yona tsa 2024 e leng selemo se tlang pele o sena sa nyollo gobane ha re sheba ke bua taba ena re le section 2 gobane ha re sheba section 5 ya di-regulation tsa yona LEC ka bo yona tsa 2009 e re go lokela gore taba ena ya nyollwang ya ga o shebiwa taba ditharifi le dilokela go diesiwe ka gore go consultiwe ba neyang go be le di-consultation gape go be le ponaletso go be le accountability mme re ga re sheba gape lewa ka yona le yona e na le taba e tshwanang gore go lokela gore go fanwe ka kgwedi tse thapa gore e taba tsena di etsagale go lokela gore go be le kgwedi tse tharo ka morago ga selemo se fela pele kgwedi tsena tse tharo e be etsa gore LEC kapa company bana se re bua ka company act ewale yane ya 2011 e tlameye ka ledimo tse ka kgwedi tse tharo ka morago ga selemo se fela e be LEC kapa company e fana ka etsa di-statement tsa rona tsa taba tsa ditšhelete tsa rona semo se ne tsamaile jwang empa re ke kgutlhele moraganyane ka katlholo yana gore e nngwe ya ponaletso e lokela gore e be e saese gore LEC e be e fane ka statement sa 2023 ga e kopa dinyolo ka 2024 empa jalo fitlhe mo rona mona re nya go kgobela taba tsena ke kumana gore ga ya etsa jalo e fane ka statement sa 2022 e lo gata bena ka bo yona e sentse tsela yona section 5 ena ya yona e le lewa le ya ya company safety ya 2011 ha ya etsa jwale e lo go sentse sna transparency ba no lokela hore bona na di cost kapa di tseo tse fitile mo tsona ka 2023 gore e justify ka ba hore re bona rational ya hore o baneng e kopa o nyolle e be hlakile ha ya etsa jwalo re re ke taba tsenyeng e sentse e tlotse molao o jwang mme o boetse gape a re section tse dingwe e tsano section 122, 123 le 126 ya Companies Act ke na ke tsebe na e le nako ya gago e tla ndumelela gore ke bolele gore na section tsena tse di buang ka tsona ya 122, 123, 125, 126 na
1: di reng tsa jalo fela o tlo di bolela ke potele ka mona ka kgwebong fela o ntse o tshwere jalo ntate gobana ke re momamedi o ne okela gore taba ena a e tsebe e tle feleletse jalo e sa e le go a tsebe go utlwisa ditaba tsena gantle mme wena tshwaga jalo fela ke potele ka mona ka kgwebong ga ke gotla ka mona he re tla tswela pele o ntse o tshwere jalo fela ke rekisa mamedi ke a rekisa
2: gonatoe gantle ntho e ya gago ya gore nako e kao fela a shwalane e tshwara o dula o tloa lapeng mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa bale o batlana leng ga o gotla o sena tšhelete o tshonne o le
3: e o bo gaone le nna nna wa tsewa ke na mosadi ke le izama ke a izola nna
2: ko kwa wang haula mo khoki bana mo phelwa ba ba boletsi etseng ka teng empebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo ka o pakela tsa
3: lena ka pafe ke in region 2 e sa tla ka tlala ka ntho tse re sa ditsebeng
2: ke itsela na ka pafe ke mogiana o sebediswang o thibela HIV ka mogwa ente o ya nta hang ka mogapo ditse tsheletseng e hlile e

0: amedi ke metsotso dulang hantle ho e rubedi ge faletse ke logena ya bogobedi ge re tle re hatela pele re kene jolo mogahlelong wa ho qetela jwale wa lena la ditaba ba le bitswang ka go SK sehlohlohlong re hatela pele ka ditaba tse dintse hore o tshwaretseng tsona jwale mo amedi mogahlelong ona ge le ba jolo ho genya bogobong jolo ka ha ke hlalosa ha ge le koleta bakina ge bolela hore temo ke mokokotlo wa moruo wa naha impa go bona hala jolo mo ga o tsena metsi ya tela jolo mo bung wa temo ka pa masimong e leng se fokotsang jolo mo bu wa temo o motho a ka ban lona jolo momedi taba e ka fediswa ka tsela ya mofuta ofeng na se ke le tswaola tswele pele ka pa mohlomo jwale sebe ha jolo tsietsing boka moso ba kanetso ya dijona go nyetlang fela ha re ke re kene ka botebo ntlheng yena re ke re buisana jolo mona le ditshere streaking sa mafiting ile ba ditshere streaking sa mafiting abo ile hape o kamela jelo banka ya temo dilongwaneng tsa ho feta yena ke mong ha di monaheng o santsa le teng kwano mona mohaling tate monaheng ha go dumedise go amohele kwano mona o PCFM
1: ha go le bo se ntate ke tsa mo hele go go song ga
0: mo se ke ile ho lokana go ya jo lokha ke bontsitse selelekeleng sa ka hore temo inkwa ile mokokotlo wa moguo wana impa jolo ho bona hala megwa yana ha ya gona o ntse ngwe hile ho sebetsana ho sebetswa ka teng hona jolo tsena e hile ho bona hala jolo metsi ka pa ho ntse ho kunyama jolo matlo mane masimong ka pa di bakeng tse re ka reng ke tsa temo ho baneng re tle re qale mona bohlokwa ba temo ke bo bokae ka ha gona ha ile a lesotho jolo re tle re fetele pele
1: ke a wonder ke ka le sono lo na ha re mwele mo mgana mo di mo di tsetsa tsa ipisa ka yona ke jolo ka hela le fa se le ntse ke tsona nna le wena le bo hlwa tsena mo rona rona u ka ona ntse ko ga mo ntse
0: ke o ka tsola pele ntati
1: e ya ntati ke le bo ipisi jo ale ke re ntati ke ha tsa ona go fela le sotho mona mo di mo di file mo ga o ipisa ke di mo di mo file malwe se ding a di fala sabati se ding a di fala zopa tseding a di fang mobu ona o le mehang ke ole ka ona wa gona wa lesotho re na le monyetsa wa moya mobu o le mehang a re boland jale ka bokhutshwanyane motho ka boyena o tswa mobung ane bebele e re modimo a nka legoe la lefatshe a ba go bopa motho e le you cannot separate man from mobu ya ba modimo o ya motho lefatsheng o ga phele teng e le go bophelo wa motho bo babaletswe and sustained ke taba ya mobu ya ba petelelong batho ge tshikela mabitsa mobung re patwa mobung ga re patwe sepakapakeng e le gore there's no way o ka arolang motho le mobu mme ka lesonolo ntho engwe le ngwe re e fumanang e e teng e re ejang e re enwang e re etsang ka ofela re fumana godima mobu mona e le go bophelo ba rona ka kotlolo tswa tshimologong and in reality bo itshetlegile godima mobu so tla tswa fela na ge sebakeng se feng se mobupeosebopeo se feng jale ka lesonolo rona re le naga lesotho re na le naga e nag le tshobotsi tse batlang ditlea bathago dibopelo tsa yone re na le tlase mona mo lemeyang magalane re na le maswapo mesikong ya ditlhaba jale re bele ka manotimo mme ka lesonolo bakeng tseno ka go fela re ntse re na le mokgwa gore ka lema malotimo ono go ntse o lemeya matswa mesikong ya ditlhaba o ntse o lemeya le tlase mona mabalane jale go a lemeya mme mabalane mona mo go lemeyang kapa gotlhe mo nang sebaka se lemeyang ka gona lesotho ke sebaka se re tlhaisetsang dijo ka bomadimabe ga ona ntho yo re ka ithogisang kana ya tshwara bophelo ba rona ya bophedisa e le setlhodileng go feta mobu ona go tsiseng godimao ntho e nngwe le nngwe ntate e re phelang ka yona e tswa mobung mme le rona re le basotho ga ge mogelo re phela ka mobu mme mobu wa ona o re phelang ka ona ke mogo fitlhela ona wale e santsane le temo ga re boika metsi ga re phedise ga re boika ditemana ga re boika gauta ga re boika mašala ga re boika ole re sa phediswa ko o lema mobu ona jale ge lema dijalo tse re dijang re phele e le gore ke nnete lesotho mona ga re bua re re temo ke mokokotlo wa mobu wa naga ya lesotho is very true agriculture is the mainstay of our economy ge le basotho mme o tlakile ga ba ke mokokotlo wa mobu wa rona ke mokokotlo wa bophelo ba gona e le go tlakile ka kotloo ya phelo wa rona boitshetlele godima mobu ge se re ile ra e bona ntho eno ntate meseng ya morena le a bua ga go ne go lengwa lesotho mona go tsa dinyotonyoto tsa dijwa disabusabu tsa dijwa tse ngata fela go ebileng go le ba tsebalao lesotho leo le fepela dinaga tse dingwe tsa bo sa fafele bo dimaene mane go bontsha gona mobu ke letlotlo le le kae la gona di le netsa tsa madina go me bishantse a chintsha ya ba mogwati montse o qepa o ntse o qepa o qepa muso ga maga muso o ntse o qepa o fitlhela tsa tsine na mo timo ya le putla meng fase e putla meng bu fase timo tsa tsine di go lena
0: nda de mona he motho mo nga ka re ha ile mona ho bona hala jwalo ho ntse ho moetsi ata ho na se ho ha se bontsitswelo pele kapa o ka re o dumela hore sena se be ha bo ka moso ba ka netso ya dijo tsietsing kapa tlokotsing
1: ha ba di mo iputla me wese jwalo ke shebena ya diwe ke jwalo e diwe ke hore le sebaka se lengwang phela o bona se sasetse ka metsi mme ha ba di arable land mo world ba ka sele meyang jwalo se ho hunya matho ho sona ho tlakile sebaka sa temo se a fokotsea mme ha ba se qepha jwalo ko bontsha le tshaiso e tla qepha gobane jwale ka bokomile o tla fumana gore mo e fileng o lemeyang gantle go le gotlhe ke bona mo batho ba le mang teng ko go tloa kuting o a dikela masego mobu mo di felelang matlo a pele a ditsela a theoile mesikong ya ditabamang metlheng ya kgale re ne re tsela batho re dula balodi mona re dula godi mo matsagang ke mane jwale tla se bona e le mo o lengwang go ne o na le lebaka la go etsa jalo ntate sheba ka pula ena maobane mona go etsetse metlholo elang ga metsi a kera ka ga matlo gobane matlo a sa ue le ka ga mangwe gotlhe le mekgwa bong fela se ba ue matlho ona bae e le ngwe re ntate ntho eno ya gore e be gotlometsi e tla ka gara masimo e bolaya temo ya tlise ntlafatso ya letho gobane masimo a nana phedisa ena motho eno a sankile masimo ane jale a entse motse jale o tla bone e botlhoko ka go fetisa ntate motho o tlaba a rekisa tshimo mona jale ka mmuso o dumeletse go batho ba rekise masimo a bone ebile ba sa gane letsatsi le letsatsi jale o bona batho ba tloa gaeso tshwene ya bua kwana ba tloge ka setsa mafeteng mona masimong a batho ke rekisane ke rekisitse thepane ka go fela bo malome bogangwane bo mmangwane ka go fela ka ba ka rekisa le motsi one gaeso bane ba seketong ja toropong mona mo ntho o di etsagala jale toropong mona ke rekile tshimo ya motho nna ke ile ka tlwaela go phela ka temo ga e se matshwaponsene ya bua kwana mmamafeteng mona ga ona temo ga ona sebaka sa temo ke sebaka sa go beya ntlo fela eno wa monga masimo a re setsi o na ntse a phela ka mekamonyana e mmedi e merago a e fumanang simo mono ga e sa le ga sa e fumana gobane o ile a fumana tšhelete a eja ya fela jale e nngwe keng tsang metsi ka moedi ke mmuso ka bona ke na le lekala lena la phumantsho ya matlo lesotho housing ga ke tsebena ke policy ya mmuso kapa ke strategy sa go fumanela batho matlho ka letlhakoreng le lejale re na le temo ka ntle jale o bona koporasi ena le sotho housing jale e le yone e tsileng letsholo go ja mobu o nonneng ke batla motho a tla ka ntshupisa setsa sa se fuleng matswapong ke le sotho housing mme ga yo ka ba ya mamana sheba dikotsi sheba bo masowe sheba ka go fela batho bana ba se ba phela bona o ba thetsane mone masimo a na matle a bone bana ba ja ba phela ba sa fetoa mekuo satinela ke mekuo kakopa gobane mobung o no o motlho o no ba tlhaisetsa dijo fela go beiwe matle a ditlhetlha a bojete fela jale batho ba masimo a ona ntle ba e fumanang lesotho housing e tsile letsholo go reka mobu o nonne mo o lemeyang ga ba rekise matswapo mane of course ke a ukisa batho ba tlhoka matlho ne re ka nna gaetsa go lokisa matswapo mo jale matlo a lo mo e le gore mobu yona temo o dulele go tlhagisa dijo mogana le ya buyona ia etsa ntshwenta go na le mo tweng ke bo lekgopo bo mogala le ditlwetse la gago mone bo kgobetso a namane bo kae gotlhe bo mafute mona dile bakeng tse ngata bo maputso mang moo go laetswa botlhale ba gore ga e le mona batho ba theoa maloting kwana ba tla toropong ditshebelesong jale ba laole ba fitlhe ba bele sebaka se potsietsweng gantle se nang le metsi motlaka se tliniki motlho mo le motho ba seponetse ditshebeletso tsotse ka katle jale ba kgobokangwe moo jale mobu o nonno sale mo batla lemela ga tsela go fepuwa gobane batho ba na ba dutse mono mo babeilwe motsetsi ba soka go ja mme ba tla ja ba lemela ba lemela go ba nona le sebaka se jago tsatsi nena re fetile mekopakopa ga o na le mo o lengwang jale ntse re theoa re le batho ba go fela e le go yona ntate
0: ha e le mona jolo sena se ntse se etsagala mme se etsagala jelo ka segatlha sena se godimo mme ebile jelo go bonagala gore le makalana kapa ditsi tse dingwe tse itseng tsa mmuso le tsone ga se mogelo ba keneletse mona na see se etsagala ka lebaka la go tlhokewa ga melao kapa melao e teng empa jelo bothata ko go ikenya tshebetsong go thibela se
1: melao e teng mo tsedibukeng fela gore e kene tshebetsong ga eyo ka nako ngwe o ka bare batho ba tshwanetseng ba kenye melao tshebetsong ke bona di-beneficiary ke bona ba fumanang monyetsa le molemo ga o tlola melao eno no hobane bo hore ba batho ba teng ka ga melao ka mona ba puso o fumana ba na le ditsamasimo mono e le bona ba pele ba nang le ditsha ke re lekala la mmuso ke len la resop housing le soma dibaka tsentle ka ganaga ka mona go gauwa matlo e le go paramente yano ka ofela abusi ka ofela ba ikagarela ba na le lentswe tabeng eno because that is the policy gore o ye le matlo a mofuta lwalo jale o rena ha ba lao le na jwang jale ka mokgwa o tshwanang o tlo shebe lena dipisa botlhoko a kae ka nkena ke lekala la temo ka moo go kgothaletsa temo e etsa dibudgete tsa golo ka nkena sebaka sa go le mante se fokotseya sebaka sa go le mantate ga re bue fela ka moo o shekwang fatshe mobung o keng wa peo mo o buelang dikolobe mo o buelang dikgo mo o buelang dikgo gona ga o fitlha lesoto mona o fumana motho a boetse difageng tse lesome se se tireng yang tse gago fela le ka seleng sa gagae o tla mo etsang e mo buetse dikgomo ona mo boleko bona ebile bo tsamaya bogapatsea motho bo o tla tarate ena o wela ka jarateng ya gago o tla mo etsang ke boke wane regile gampe mme ga e ba re ruela jalo difestereng tsa matlo aa go tlakile le ruela gona letlaba tlase le ke kegala bolele molemo mme mobu ntse o fela mobu ntse o fela gantse re etsa gore mobu ntse o fela jale botlhoko ba teng date go na le leano le na la gore batho ba re isetse ditsha le neng le setlhogong date le ne le ka nna nepagala ke tsebe na le montse ka ke gola pele ke tlhanne le nepagetse ka mora bona ke ya bona le nepagetse leano leno date gona lesotho housing ga se ke re mmuso lesotho housing ba ntshwarela I'm talking about government but for kutlwiso se bobebe ke kopa go sebedisa lekala leno la bone kapa morero ono wa bone ditsha di a rekisiwang tate di rekisiwa ka botugo ditsha tsena di kgonwa go rekwa ke batho ba nang le tšhelete e lengwe e tla ba rich adults kapa batho ba bagolo ba ka kgonang ba sa ile ba sebetsa ba nang le bokgoni fele potso wa kore bana ke bana ba ntse ba tswalwa ke bana ba ntse ba nyeletse ba graduata ba ba le mangwelo a mefuta a ile ba ntse ba gola fale ga ba na tšhelete ya go reka ditsha e le gore ditsha tsena qetelelong ya letsatsi di tla fungwana ke batho bana ba bagolo batswadi ba bana bana gobane ba ile ba fumana monyatsa o sebetse ditsentse ba sebele e le gore batšhabana ka go fela be re nang le bona qetelelong ba tla felela ba dula magabo bone o tswaletse teng o tla nyalela mono a be le bana mono a ba shwelele ona mono le ga ana ka ba le bogolo gobane jale molao ona o tlhokang o lokiswe ganggang ga bosibo ona bosa kore ko shebegore tsela ena o rekisa mobu re thatafaletsa bana bana ba gona ba sa sebetseng e le molato wa gona mmuso re bega ba tsela mosebetsi fele ba nang le gona ba kgona go reka ditsa fele benke nana go tshwanetse go etseng date molemong wa nako go tshwanetse go bewe lesotho mo gore na motho a ka ba le mobu o mokae go sa tsotele tšhelete ya gage priority if we scarcity of land over affordability go se ka se yona motho a ka kgona ga kae ke gore na lefatshe sebaka se se fokola gakae jale go dumelelano ta motho e molemo lesotho mona o tshwanetse a be le mobu o mokana a se ka ba feta ono ga o kopangwa ka o fela sepio ke sefeng ga se o nyefola borui ba ya kapa mogalela kore le batho bana ba bang ba tle ba fumane monyetla motlha ba nang le tšhelete ya go kgone dibisa ya bobedi age limit ga o ntate monang ya re le 68 a le 70 e be ka nnete o ntse ema line le ngwana a le mo di-25 ba tseka setsa le ena that is wrong and unfair gobane ntate mona ga e nyenagana le bonte tse 25 go ne setsa motho a ne tsekisana setsa le ena jale bana ba ba tsekang ditsha le bona go tlo ba etsewa le montse ka o fela ntate mona ona etsa go fitlhela batlo ba 65 ga e le gona kwa le a tsekisanang ditsha le bana ba bo 25-30 years o tshwanetse go bewa dilemore ga o tshwane le mo tse itseng ka nnete a re sa go fasetsa ga re tsebe na o sisa kae ke bona mo o tla bona bontate mona ba o tseka ditsha ba direka gobane ke maparamente ke matuna golo ke maeng ke marena ditlho ba na le tšheletenga jale ba reka ditsha ba di emoa bana bana ba banyanyana ba le gona ba ntse ba thuthua ka pokothong jale ba dinka ba fitlha ba direisetsa melata bana ba bona ba ntse ba le teng mo gobane bana ba bona ba se o sebetse bana ba bona ga ba tsejwe goba lesotho mona re a tseba go sebetswa ka go tsejwa fele ntate mona e kaa ija tsejwa ga a kala a sa fetsefela go itsetsa go sebetsa ngwane ena motho wa motlhankana ba tlaosa ga bao itshebeletse a ka ikemela tla go tsa lapa la gae o tlhola ke sesa ka baka la ntate mona e a mogolo e leng gale a phela gale a sebetse ya ne a nang le tšhelete ya ne a sa tsebagala a sa na le susumetso ya gore ga a fitlhang diofising a sebeletse pele go bana ba ntse ba gola be le ngwana ntse ba fitlha ka ga bophelo ba tswa dikolong ee ntate
0: Abidi metsotso dilo hantle ma shema mabedi le metso me ga go re faletse go rena ya borobedi re buisana le ntate monaheng ke yena ile go re ntse re hlile re tshohlakelo taba ina ya go atagwa matlo a ahwang jwale sebakeng sa temo re bua jolo ka a re bolent ka se ya tlhapi me yena he ke ditse ga mehleng ebile hape ikile ya ba mokamedi wa banka ya temo dilongwaneng tsa ho feta a re tswela pele ntate monaheng ha ke re shebe se yabo sa puso ya dibaka re shebile jolo marena ma councilor a jwale seabo sa bona e ka ba sefeng tabenyena ya ho leka ho thibela hore jwale tsena diskibetsa itsahala ho bana jwale ke bona ba ile hore ba hangata ba fatshe mane ba sebetsana le setjhaba le kabo ya mobu jolo jolo ya ba kenyeletsa bona o ka re eng ka bona seabo sa bona e ka ba sefeng tabenyena ya kabo ya mobu
1: seabo sa bona ntate e ka ba ho bona hore batho ba hlompisa melao e beuweng ho bana ba tseba setjhaba ba tseba le mobu le bophelo ba bona e le gore ntate monaeng a tsamaya le go batla setsha mono fela ba tseba gona o sa ntsa lesatse tlhano mafuteng mono e tla ba dipaki tsa pele wa ga ntate mona se gafula o se o fitlhetse lelangang le puso le beileng le molao le beile gona motlhabi lesatse kae ntate monaeng ga a ya mono a ikokotlela kapa bana ba e se ba moganna ka koloi kapa ka kiribae ba fitlhe ba ga ntate monaeng le motsa ba isa odumelela magena a fitlhe a pake ba ka sebedisa boemong boo bona ba tle ba pakatsata ba tsaba motho o na le mobu o mokae makhanselara ga pakatsa le lemo tsa ntate di kaba ke re sa re tshwara di ID ntate bona ba ka sebetsa fela gore ba thusa gore tse ba bona gore molao o kena tshebetsong o nwa kabo ya mobu because we are being unfair ke o jala go phela le batho ba bagolo ga kana be o go sa tsotele bana ba gona be re ba tswetseng ko o bona e le bo ntate monageng ba bakana jale ba batlang go ja merokotso go feta bana ba bona aa ke mogola kere ga se re emiseng ona mo mo tsheren hona mo bona re nang le lona o le kana se ke a tsola go bua mo go mo ha di le mo tsena tsere dingwe tsona tsela go ntse ntse that honestly speaking ha ke le mo di 65 ke le mo di 70 ke le mo di 75 80 ke ba tla setsa ka nnete ke sitse ka re bua nnete fela ke ntlo e ke tsotsongwe ha ka ba tsebisa mo bua ke sitse mo ba le yona ke le mo bo 5 go fitlha ke feta bo 50 ke go ke sa tla theka tore ga ta go itse ha sa ke le 70 ke tsare tsaba me ha go lusetsa bana ba gona fela ntate le go sebedisa matla hampe le ona matla a tswala go bana mo dimaga tshwetse pele ke le go tla nka monyetla go le ga tswala pele ga ba le monyetla o fitlhela dipho pele o ba ha ntle go tshwantse ke ri nana gore bana ba le ke ba gona ga ba gata ba tswela na go bona ka fa la go dilaka go bana ba gona ba itshwela hampe bana ba gona ke eng bana ba but ha re shebe ka go le re ba pala tshidiso nya go tsela ba bona ka bo go tsana ntate ma tlhopa tsena di ofisi di boetseng di ka thusa gore molao ono ke ne tshebetseng mme bašhaba ke ba abelwe toka le setšhaba ka bongwe re abele toka ga o tlhiwa tabeng ya phano ya mobu gobane mobu ona wa fela ntata mobu ga o tshwane le difate kapa eng ga o kgutle gape ga o tshwane le moite le fugu o tla efepa kgomo lesego lekwe re ebe moitedi go o tlhaisa gape dikwele ebe gape fugu mole mobu ga o ntse o fela letsatsi ntsa o ntse o fela ntata bona masego o petesanewa tšhela batho ba tlweletse dithabeng ba o bontsha gore mobu o ntse o sa iketse o ntse o fela mme ba le sekgatlha sa mobu o felang kana itiri ke mona ke gona tsela tsela mona mo o tsamayang matlhompeng mo o tsamayang town planners mo o tsamayang di-ministers and every officer responsible for land allocation ba feta fela ntse ba bona matlhoke ano ntse a tlala tseleng moo batho o thoso ya opheletso fela melao o tho o teng ka maa molao ke go a sebetsa gobane ba fumana monyetla le bona which is wrong ga ba tshwanela go be jalo mona mo modimo a re fileng bontate o lekan ntle le ga ba re tla bana bana ba re rapelela ba go kope ka go fela batho ba sesiriswe ka go fela ba kope modimo ore a bona ya motho yo molemo a dimo tsise gobane jale re emetseleng ya bone mme motlo o modimo o tsa sheba gona ba ne epileng ke bomang ga e le gona baabe megago modimo a ile a re fa nako ya go phela le menyetla wa o duela maruo jale e le bana bana ba tseka gore modimo a re sutise gane jale re a ba tlatlapa re ka bonana modimo o tsa sebeletsa bafe ka toka empa mogolo o santseng o tse le botenna modimo o tsa phutha bafinansie baseng
0: mona ntate mona hemo hlalosang hore jwale ho ka shejwa dintlha tse kang dilemo jolo jwalo pele motho a ka fuwa mobu o se shejwe le mohlomo mokgoni fela gobane fela motho a na le bokgoni ba go reka lefatshe kapa mobu e ba jolo o tla fuwa mobu o bontshitse gore taba e jwalo e lokela gore e tle emiswe fela taba e jwalo o bone ka re mohlomong ga eno ba taba e hanyang karolo eo ya setšhaba e na le maatla a go ka ba le ona mobu o jwalo na taba e ya se tlabe e mohanyapetsa kapa ona gatikela jwalo tse ding tsa ditokelo tsa gae
1: ntate wa tseba o tswa o 60 a re tshela bo 55

0: na ke ntla yongwe ile ngore ihlile le yona e kenya letsoho tabeng e ile ngore jwa le re bona yetsa hala
1: a yona e go ke mo tlhaswa ba bona ba ba busi ha ba gala ditopo ba gala le phanga di sebeletso go jwa le skondiri sa ba masego bono mabona tsa ba masego magotsa tsa ba masego thongo di tsa ba masego le tsela tse kgolo di ba masego empa go ja go jwa tsa di centralize motho mo yo dongwe go le ka ofisa tsohle mo halusuku spitele se se go tsama mafiteng eng go ya go ile go ha go la di sebeletso tsa botlhokwa bo magotla ebe ha masego mo nofela a go se go tla le lengwe le ka le tsifa di mali le ka ka bo di thabela ga bo khutshwane ntate mo kha o ile wa galwa ka mokgwa o sa sakang o ke tlo re tse tse mo di ba bana ba tsetsa population ya tsala sa gona se hole ntate le so tumana re hole go etsa la go batho ba falla di thabeng mo ba tingwa di sebeletso ba tla mona mona le monate mona le tshomo le go empa ha o ka balance di tso ba isetswa di sebeletso ba le mo ba di sentseng ke re mo tlhanya ma kana la bua ntate ona tso se gore ha o ka se ba tlotse gore ho se ma fitang ona fitla so ba police station a so ma clinic a etsa di tsela le botaka ba tsone ba go tsofetse di abo bona mo o tlo go tsaya bogolo ba ma tsona a mesenya gana ona ba sa fitu go pumona ba ntse ba itirela ma ha bona kwa ona nana ntse ya muso of course ana kwa ba tla ka le go tsenda go la ba o tsama ile o ile ha ha mesenya o etsa bana ba sile ma ha kwa re ke mo gona le ba gedi ba bana ntse ba sile mo tsiare ba ba sile ntse ya kwa ba sa tsotella ba se ba itiletse ma se mo la fe go ba ne tshebeletso di mo ile gore taba ya go tshimolala ne ma se ke taba ya go galo hampe le o ya go inagana ka nepa ga ba busi ba gong ka gore ba utlwisisa gore ga ba sa ntse ditshebeletso se tshabeng setšhaba se tla itlisa ditshebeletso mme se tla ba ka tshobusalelano ya bodulo bona na go tsamaya botlhoko wa masekong ga se rena e ka otla pele ofisa ya otlela pele ofisa a sa kele bo99 yona masego mo sa rena e ka otla pele ofisa mo ga e se le bothata ntse nna go tsoka ba bangwe ko bona ba tla fitlha ma ga bona ka nako ena ba ntse ba baleile traffic e le bane ba peteditse traffic mo
0: taba ena ehlile ke bothata bo e leng gore ehlile dinaga tse ngata bo tobane jalo le bona ba golo ya kapa jwalo go fela go ga dibaka tsena tsa temo na go na le metlhala ya dinaga tse e leng gore re ka re tsona di atle gore di tle di sebetse taba ena ka nepo ehlile ba atle gore ba etse bonnete ba gore ba tshireletsa jalo lefatshe kapa mobu ona wa temo leo lesotho motlho mong he re ka ranka motlhala go tsona
1: batho ba ntate naga ena south africa pele ofisa batho ba batsho sekgobo ke motho wa mosima babuana ile a ikeletsa gore ba tlhoka mobu ya temo le mobu wa bodula di ya goana jala ba etsa makešeng ba re batho bana re tla ba beya mona ba dule mona re ba etsa ntho ngwe le ngwe tshebeletso tsotlhe go le social service di tla fumanaya mona mo bateng jale batho bana ka ke dibukua tsa modimo di tlhoka go ja di tlhoka gonwa ke tla sia baka se solo go ba lemela kopana mo thong ke mapolasing ka lebe dijo tsena re ratla go tlo ba reisetsa tsona go se ke fana ka South Africa pele ba motho wa moso a ka mogwa le motho wa moso wa bona o sentse le sosane le sothomana o ba tshebo ko nde mo sane ba kwa batho le bona wa bona o sotlala ka masimo mo mapolasing e se ba mekuku fela popela tsela na go bjale ke le ka nekile ka hore go fana ka mahlalo wa ofinyana wa South Africa a se ntho a gale ya go lontse ntse re tsela lona kwa le makishing a ntse re teng ntse re tsela mapolasing a teng ba sotho ba ntse ba tsoa bona bo sebetsa bo tsegese ba sebetsa ba ka ema mapolasing bo demene go na mapolasing ba sebetsa go bane ho no ile wa tsa tlhopena wa go le kutlwisa gore batho ba tlhoka ba dileng ka e le nngwe jale batho ba tlhoka ba itsewa ba lemelo ba fepube ya ba osiwa ba ka tsepediseno mme o bonesela batho ba iphelela ntle ka goga gona manto e a disetsa ntlela e golo ko bana ga sana mokgwa o tlaisa dijo ka baka la go tlhoka mobu fela go ba le pabalelo ya mobu ono ga oo le ntho tse ya botlhokwa tse ka e setsa ntse ya manang le ke madijo metsi ke yanwa mangata ga re na matamo dibaka ke tseno tseone ya ba modibolouwe mono ga ona maso a gauwa moo go feta mono motlhomo e beke sa tse golo fela tseo batho ba beileng diphoofolo tsa bona ke dibaka tsa mapolasi ya bona di tswile ka gara metse ka mona batha o jalo gobaneng ga re sitwa go laola taba tsa rona temo ga ra enka re nkile e le mokokotlo wa naga melomong ya rona ba diketso tsa rona ga di tshwe jalo ke mokgona o samakaleng morogo ke na lesotho mona tsatsieng le leng fela selemo se seng se sengwa jwa bajete mona e yang temong fela ga bajete ntse ya jwa mogontso ke ga e kata wa jwa mogontso ke ha e fela mogontso ke go bajete ona ka baka bangwe tlhobo jesetse go tla reka dijo south africa not to produce high mona ntate ke na le metsi ke yalo ga o ka seba le contract eno ya gona metsi ya ditlhaba e a bontsha go lesotho le na le tokelo yotlhe ya go le ka sebedisa metsi yano ka mogole gatang la nosetsa la fetlha motlakase la etse bat ya nosetso ge e baleile

0: hota metsi a ntate o sa re moga a mautsi tsa tsine anga skoko anga motho a feta ntja a feta kgomo ge mo dima noka kana go lantsa tsa mang
1: molaetsa wa gago go mosotho jwale ya mametseng ka tsena sebaka e ka ba ofeng eo motlhomong jwale a tlhileng a tobanang le bona bothata bona ba gore motlhomong a ka iphumana a agile sebakeng sena seo re kareng ke sa temo gobane ke utlwisa gore le bona go na le karolo eo ba ka e bapalang mosotho ka mongwe maane motseng malapeng molaetsa wa gago e ka ba ofeng go bona
0: molaetsa wa ka go nolong date ebile go na le group tse target group tse ke di tobileng ke 120 eno e ka ntlong ya mausana ke 33 yane a ntshwagele ka ntlong ena bakgetho 120 eno ka mone jwale be 33 yane ka ga magosana ka mane molaetsana ko o fa ona gobana ke re matla matsong a bona gona re ka lakatsa empa go kewa e tsala ba sa gape empa ga baka ba utlwa sello sa gona jalo ka ga re le beng ba bona ba ka re thusa jalo gobane ntho e nngwe tade batho bosotho ba tshwanetse ba e gopolantse ke buatse ge phelanageng ya pusa se sa baka sao in a democratic dispensation mo bongata bo kgethile motho a le mongwe ga ba busa mme motho ene re mo kgethile o etsang go phethatsa merago ya gona le tabatabelo tsa gona ke ka gona re tla dulantse re bua and they are bound to listen to us ga re bisa re tlotle mo naeng o ne o ntse goreng se a le mo MPC o bona ka re ka tswae e se maketse dipheto tsa bona because ba mono ga mandate wa gona so they have to respect and be guided by our mandate e se maketse dipheto e yang tate
1: ate mo nageng ge le boile agolo ka nako ya gago ke dumela jalo gore puisano ya rona e lokela gore e tle e felele mo nage le boile agolo moamedi go na le seo a ithutileng sona ge tlabela ge buisana gape le yona nakong e tla mamedi metsotso ke e dulang gantle go e mašome a mabedi na le metso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobongwe mametse jalo PC FM nano le na le biso ka gore ke setlhotlholong re buisane jalo mona le monggadi ithuteng mo nageng yena ke titšhere ya metlheng mane strekeng sa mafeteng betse gape kile a e ba mookamedi wa banka ya temo dilongwaneng tsa go feta jale re ne re tlhile re tsepamise maikutlo a rona tabeng ene ya manang jalo le moo go bonang jalo metse e runya dibakeng tsa masimo moo jale go ka tlaisiwang jo gona teng mme jwale re tlhile re batla gore na ga le gantle na seo se bontsha tswelopele kapa se tlhile se bega jalo bokamoso ba kanetso ya dijo tsietseng na ke yona ntlha e leng gore jale re tebile ga golwanyane le ena ntate ithuteng mo nageng re tlo tla re o fa monyetla mo medutlo o kena ditabeng tsena ga re le mothating ono a pele re phethela lena la setlhotlholong ka jeno o tla boela gape o kena go ditabeng tsane tse yamanang jalo le section 2 o tla gopela go buisana le monggadi tshediso sebolao e le ga diphatlhalatso wa section 2 re buisana jalo ka taba ena ya ditheko tsa motlakase tseo a bontshitseng ga e le gore ke tebelelo ke gore katlholo e tla tlheoele go sane mane le gotlele e phagameng ka mora gore section 2 tle mathele jalo mo go tleng gore jale tle le bana monele ka ga bontshitse gore go bonagala section 2 go bonagetse jalo bana ba LEC ba sa ikobela jalo methati e nepagetseng gore jale ba nyolole ditefiso tseno o ka kena le go tsona tsena tsa ntate ithuteng mo nageng re re tle re nke moamedi go sa ntse a le teng kwano mona mogaleng moamedi dumela o gaogile kwano o tla boela gotla o gaogile fela nomoro ya mogala ke ena ya 2121 9956 o sa ntse a le teng moamedi ge re tle re mo nke kwano moamedi dumela
2: kgotso
1: ntate
2: Nare Masilo, I'm not going to be able to do it. Ke ka ona le nna ke lela ka sekokotseng sa meta kere ke ne ka melao e ka ea ya sebetsa ke ka bontsha gona e ba balela sebutswang jalo otlile bua nnetse gare go fa melaetsa batho bane ba maparamente gore ba ke ba retsetse molao e le gore re kgone go fitlha mo re batang e nngwe ya dinto ko go fetolwa fela le ko le madifatese wa tsa sebatsento tse ngata re ka tatsa matswafa o a tela kwa tsana le hana ga di tsa go me pa bo ke le hona go tshwela mangope ke le hona go ga tsetsa ditholo ana go re gone go ja ge ge tse I don't know how young Kaula Mukwin. I didn't have a care. I didn't have a care.
1: Pelosaman, Dima Silumon and Senina Yadisila, Buaka di Selazina Zama, Toka Padisila, Samakului, Nasu has a croco, Yasicha, by Mamusumu, Buaka di Mahanga di Silai, Hawaii, Chapo, Buaka di Selazita, Zama,
2: Samakarasi. Give back. I was in the Pelasima, I had the line and say, Fella, Mona Garasi, I get a task I
3: My father's saying, I'm not going to be able to do this. Nehlenyane a pedi ba tseba hore ha nothe o inze phoso o me isa ditsela mane di polotong o tlo phetola na teng e di ona tsela ya hore ya le botshwa wa ka yena taba yona e jwale ona jwale ge ketendetse o fumane a go batho ba tsamaya ba hlala hohle mona goba tshebeletso ga di isiwe go bona ile ba thoa ba le ge ba ya di tshibeletso go ba le ha ona metsi ana ne ha o wa sheba ke botlhata ona metsi re a fumana jwa tsela di dia go lla hana ho mona mogere ngana te a kwa letswe ke ana motho fela ha o wa sheba motho o ntsa tsa moya ba ga se se tibele a go ya metsi ha o kala go omella fela hayo zona tse tsa go batho ba bokane masego ma mo thing di tshebeletso di hana te ya le ye nngwe ke tla ho yona ke ina na ya taba motlaka ka le nyina motlaka ka nnete modimo ha ka ga lwanela ka ena mo batho ba entseng hore ebe nyawe e ke ile ka khotla ba dentela motlaka se se e re qetile e bile o ke tle le go mana wa le ba do ba so keng ha ka dilo mo motlaka se o le ntse o a tsho ga tshe e go la eta ka ke re se di ha ke ba bitsa le gona motlaka se o na o tugu ha kae go be sa ka patsi e bile go bete ga ke ba bitsa le gona motlaka se o na o tugu ha kae wala bona ba no ba di tshibeletso mase go mona ka taba motlaka se ka la bakana go e go pele ka nne pe ke se biditse ka teng ke ka go thu motlaka se ona gona tshelete ena ha re sebetse ha re hema fela re tswa tshelete tsena e motlaka se o yolo se nka yona ntate ke ndo khata tsa mma ya leboga
1: re le bile a holong tate re tla utlwa go na mahlo dipolo banyane ho sane o tlile o beha o di ya ka tsela mfuta o fenye wena
3: ka nnete ntate ke a leboga
1: mamedi ere re tle re nke e mong kwano nomoro ke 2121 9956 kapa +2 +2665 9956 le ka mana ka WhatsApp o romela voice note kapa molaetsa o ngotsweng nomoro ke 6200 5556 ere re nke mamedi o sa ntsa le teng ka nqina mamedi dumela
4: nna le tshabela
1: go tso me
4: wa bi nna le
1: andle nda twena o phela kwa
4: ke a tsena le ke mo tsaka ke tsala ke rang le nna tshabela o
1: dati ranzu
4: a nna ke go fetse di go ka le ntse ke tsime mo na henda ke ka me khale mata tsa ke mamela ke tsala ka ma me ke batla o go tsala ka nna mo le go tsore a tsena ke mena ya o ke di tsisa fa su ha se go tlhoka ka bokgwa ba teng go bona le mo mbu wa teng o ka se go lema go ja go tsaba tsa tsotso ba le go se re mama a go le tabela go mo ho so mina ba ke ba mo tla go fuma bo ata mo tsaba ka lo go ma le mo se ke mo le mantle mo ga ntse ha go sana mo go wa ule le mmuso ka le fa pala ka le ka ba teng o itse di se kwa ha o ntse o tlo ba so tre tre ke teng le ke na sa go le lona ke se khono le masimana ke mmuso ka mokana la leng ka mokana ha mmuso o ntse o mo ka le tsone o na ka tsa phokoso ya o ke di masimu mana ho mela ma ntlo da em da em ke bi thate ke le wa hlendre thapelo
1: le bile a ho lona tate ranso
4: thank you ngaka
1: mabidi dumela
5: e a na le thata
1: go tsona tate
5: ke tholang Jacob Molalle ka Chasnek TJ
1: tate Molalle
5: ka re ke le buile haholo ha ke ukwa ntate tshidiso se bolao a bua PC mono ka ne te re qetetse gale ho mo ukwa
1: e ya ntate
5: e ke ra ga nete mo a tsudi me pulo banyane ka nete ampa a hlole a hlolela one se tshaba sa basotho molemo wa gone e se molemo wa section 2 motla ka sona o turu ho bile le bobodu ka hona ka mo ne ka le papile la LEC ya ba bantse ba ntsha mitlakase di voucher hore ba di fa batho bano ba hwedi bano hore ba ba se e se le tshelete jwale bobodu bo bo patalwa ke rona bana ba basotho phele bayi motlakase ona o turu le mesebetsi ha iyo ka nnete sempa ke rapela modimo modimo a khole le moya o halalelang hudima ma hudi yalo a hlola nye wenu ampa hlolele bana ba basotho aska ba a hlola tatuka ampa a hlole ka mohau tlo lo ka mo tsena modimo ya sa hlole ka toka ya hlolang ka mohau hore go ne ba bana ba basotho re tsiba o ke pele are tsali na go nyana o re tla le makabodi ke re tla re tla re tla phela ke khantsetse ka boka ke khang ke khantsetse ka botlhantlile a di le motsena ke di le motsa hore e laite ka motlaka go skebe go nna wa kwaetsa bobodu ba le fua ka di tsota bana ba basotho haleluya haleluya
1: Tangi ndati hola le ntla yo ndati se bolawa e buileng kwa no monage e bang nyewe ena e ka ya re hlola re le section 2 ho sane sena se bolela hore ba sotho wa tlebe ba hlotswe mamedi dumela
6: mela mohlonde kwa
1: dumela ndati
6: bua ndati mo sheshwa go tlopa ma
1: ndati mo sheshwe
6: ke mamedi tabe ena na ya bonde bolawa ena section 2
1: e ya ndati
6: wa ipo patwa go rete mongaka hona le tsigigipotse batho ba fuleng mat le se tsinyana na e tabile o re ba bona go tshaba sa ba sotho se a phela ntate batho ba se tsanya le tsiba fuya motlaka se maha
1: o ga o ile kwa no ka ntate moshweshwe o tla boela ape a gutla ke maqhubukwano mamidono jole metso tsudi la hantle ka bang le shumele metso medi pele re fihla mane horeng ya borobongo horeng ya borobongo tla be re hlile re be ya gutlo ka mane ka ho WhatsApp go mela molaitsa nomoro ke 62009956 ya mohala ke 2121956 ka pa plus 2665956 ke tsona di nomoro tsa mahala tse leng hore lo yena o ka agela wa ha molang wana tabeng ena ya mana jolo le tsa motlakase re tla ba teng ho sane re le PCFM ho tloha gona mo a hlo dipolo banyane ka hlo ya hae nyeweng ena e tla hlebe ka tsela ya mofuta ofeng 2121956 ka pa plus 2665956 o ka boela hape wa kena jolo le tabeng ena ya ntate ithuteng monaheng e mo o re hlileng re shebile re ne re shebile taba ena ya manang le mona mo jwa le ho bona halang matlo a se a gonya ka bongata bona ba haisale mo bungwa temo mo honeng ho ka hla hwa sebediswa mo bono ba keng sa ho hlaisa dijalo a re ke rutlo maikutlo a hao ba me di dumela ke phetse handle ndatwe na o phetsiwa
7: a mona di tsela ka ke ka belonda
1: ndati ka moya
7: wa tsela no ene ke batla ke ke tsa ho yena ya section 2 yona ke la ka ka batla ke mamela na konyana e tle le pele ke tsena ka ka le no ndo ntse ke tsa kona ha ba he nyewe ya wela ba le nyewe ha e wela ya ba tobang ha le sentse ba le fa di tshe na na ya le LEC e ka futisa di tshe ka potsona di welele tshe ya le e tla boela e futlela mogao e theola so go ke yona nna ntse e sa itse ba nne ha ke wa e bona go ntse le ha e tsa ha ba re ntena a ke ba itse nye wena ke ka dile ho tswa ka bo 2005 ha ba tlente go go hantla tso o jalo
1: ndati
7: ha ke ba itse nye we ke a nye ke a 2005
1: 2023
7: oho jale ha ke bo shadow go tsa le le mong sa boka jale go shadow go na motlaka sentse o nyolo ya ka boka jale ha ba nye we la ba thoba di tshe di ka fuka ka pelisi e ka thola ntwe tsa mbile mo go batho ba ba di tshe tse le di tshenta ka tla ke go ke ha nye we ha ye lempa hoena ya nkhenyena ya go di tlhabintse di qetwa ka mabeng nkhenyo ke bo hlaswa ba nye ba musona wa go na ba ha ona mabaka a batlamang ho ga ba le ba ka dinela ba tsana ho go deneng ba ntse ba go tsisa ditsa ba di registera ho ha mat ha ba ene e le batho ba ne se ba batla go sebedisa bo buona ka lekala le la bona la teng e le tla nne e ntse ba ithiela le ma counselor le ma re tsale be mo buona o yenela fela mogwa wa teme be ba sebetsa ba thusana le ba se thoko go be go tswela pele ka teng ntate ya le bo
1: ke le buile a go ntate Mamidi metsi tsona jolo dula hantle o re bong pele re fihla ho reng ya bo robong ke engwe ya di ntlatsile ho re lebeletse ho re ka hlolong ya hai ho sane mo a hlo dipole banyane a tla fane ka a supetsela ho re na jwa le ha ile mona nye wena e se ile dilemo jwa le ntse yetse hala me ba sotho mohlomo jolo ba se ba o so bile le ditlamorao tsena tsa motsa ho le fa di theko tsena tse turutsa motlakase na jwa le ho laelwa ho go itsela jwang na re ka bona mohlomo ho na le ho khutliswa ho itseng ka pa ho tla hlebisetsa ka ho sebetsa le ka tsela mfuta ofeng fela he re ka utlwa ho sane ha ke mo medimo santsa le teng kwano mona mahaleng ba medi dumela o gawile kwano tla boela hape a gutla ke ne ke hlalosa gore re hlile re tla utlwa gore na jwa le ha e ba mohlomo jwa le ge genyewe jwa le e hlola jwa le bana ba LEC na re ka bona jwa le ho hlile ho lwa tama ga o jwa le di tseo tso hletseng gore jwa le ba sotho mohlomo ba se ba ile ba kopana jolo le tsona di thekong tsena tsa motlakase na re ka bona ho na le puseletso engwe e itseng ka pa mohlomo jwa le ho qalwa ho mona mo ile ho jwa le nyewe yona e wela hona teng ho ya pele fela la lo jwa lo a re skira be a mo homa ka pele ho di homo re le lebello sa no gona mohlomong LEC ka pa bana ba section 2 ba hlolanyewe ka pa mohlomong jwale ba hlolwana a re grow my good mama medu santsa le temo haleng mamedu dumela
8: khotsong tate
1: khotsome
8: le bitsala ka ke mama kutung ko even tate
1: iya
8: ka nte taba tsena tse buile tsa tsena ka jeng ke taba tse matla ga golo tseo e reng ha ona motho ka o ipotsa wa maibe o tla tsala ka iseng o qetelle ka iseng empa he tate mo dimo atle ya re thuse gempere ke ne ditlentsa hao ka kotlo tso mo tso mo bua ka tsona ke kopa o kena ke qale pele ka ene ya section 2 ntate. Section 2 ka nnete ke re re ba leboga ge le baji ba motlakase, mme taba ena ke dumela gore ke taba e go mosotho e mong le mong, ga e go motho a le mong. E tlile ke nyewo ya rona ge le setšhaba sa basotho, ke kopa go aka maikutlwano a ileng a tswalo ntate.
1: E le gore le wena o dumelana le ntate Sebolao mo na mo wa itseng e bang section 2 e ka tlholwa ke nyewe ena, seno se tlabe se bolela gore basotho ba tlhile ba tlhotswe ke nyewe.
8: Eya ntate, ke dumela jalo.
1: Lebile agolo mme.
8: Eya ntate, jwale ga ke kena ka gara taba yeo, ke boele ke ka nnete nepolo ke ena o kena ka gare go taba eno. Taba ena ke taba e bohloko gagolo, ke taba e monnyetseng gagolo. Le ga re tseba gore legotla le magotla a rona a ikemetse, empa re ntse re tseba gore a ikemetse jalo go na le ba ba falletho e leng ba pusong. Ka gona ntate Modimo a tle a mo thuse, a tle a mo thuse tsotlhe, a tle a dipheke ka nnete yotlhe, a sa shebe kwana le kwana. Gobane ditaba tsena ke taba tse utlwagalang kore se ke bua ka magamo a nyewe ena eo e kentsweng mapaki eng kao fela, taba ena e sentse e le teng, mme ena a tle a e atlhole, mme a e atlhole ka toka yotlhe. Toka eno a tle a itsetse fela gore ke tla atlhola ka toka, ga ke tsebe na ke tla thulwa ke thaba kae. Ke kopa go kena go ena ya ditsha tsa rona ka gare go masimo. Go na le dilemo tse dingwe tseo ka nnete ke kopa tshwarelo, ke tlotla ke kenya lebitso la motho a moholo haholo. E nne e santsane e le letona leno la puso ya dibaka, local government. E ne e le mme eo o neng gothwe ke Mme Pontsho Sekatle. Mme Pontsho Sekatle ke gopola motho o ntse o gola kapa o se o godile. O ne a bua ka metlha le matsatsi a re matlo ao a ntseng a runya masimong go hang-hang-hang-hang-hang, tsatsi le leng batho ba tla utlwa botlhoko ka nako e nngwe bona e le mmuso ba ka ema ka maoto gore matlo ao a tloswe mono. Mme ga matlo a sa tloswa go keke gwa ba monate. Ga le setšhaba sa basotho nakong eo re nneng re utlwa taba ena, ge nne re utlwisisa e ka e ka re mme jalo o mona o bone ke e ka re setšhaba sa basotho se tla gaga, se tla aga matlo a matle motlho o mongwe a fetang ya gae, kapo kore go ne go na le meroro e mengata e buang. Mme taba eo ebile taba e ileng ya ba bomadimabe gagolo gobane jale ka baka la gobane setšhaba sa basotho kapo batho ga e le bakgetho ba e ba lebeleletse menwana ya setšhaba, o ne a qetelletse ka nako nngwe a phamisitse matsogo. Ke tla ntlheng ena ya gore go na le masimo ao go ileng gwa fitlha gwa bewa ba bangwe ba setšhaba. Ke etsa motlhala, go bile le matamo ana a rona kapo matamo ana a ileng a batlwa ke naga ya Aforika Borwa. Matamo ano ga a etswa, batho ba ile ba salliswa ba tliswa kae masimong, ba nantse ba iphelela gae kwana, ba tliswa masimong ba fitlha ba selwa godima masimo mono. Ke morego ka nako eno wa metsi ya ditlhaba, ya ba ga o shebe gore na setšhaba se ga e ba ke setšhaba se sentse se phela thabatseka, ga e ba ke setšhaba se sentse se phela bo metolong, e ba setšhaba se gona mona ka gage go mona pela metolong mona ke go kae moo re ka fitlhang ga ba fallisetsa teng, ga ba lokisetsa gore re ba etsetse ntlafatso ya gore felle ke gore bathwana ba dikoloi boga ditekesi ba tle ba senyeletse setšhaba sena gona teng, ya ba ga go etse jalo ba fitlha ba bewa ka gare go masimo. Fela dintlha tsa ka ntse eno gate o bona ka nako e nngwe e le ona mmuso wa rona fela o ntse go temo ke mokokotlwana, le ona o kentse letsogo gagolo gore ebe motsotsong wa gona jwa letsena ga re sana masimo. Ka hona ntate ditaba tsena la ntse ke di bua. Ba bang ba se tshaba tsa batsotho ba gana a thusa masimo ke le ha ke tla lapa ke na le tshimo e le tsimono ke se ta ho ile marale ho tlo botho manyolo ke bokae kae jale le dipeo ke bokae kae jale ha ke na le mogogo na ke kenya terekere ka podi kgomo jwa mmono ko re di ntho tsa ding le ha ile mona ge di bua ga le tshaba tsa batsotho ge ke re di shebe ka mahlako re ohle ge se ga di sheba hore na nna ke utlwe ke ka thaselo ya ka ke efeng ga ke buile gakana ntate ke kopa gore ke re ke a leboga
1: tanki tanki ke a bona re saletswe ke metsotso e medi fela sodi ga ke tsebe re tlegeng ke melaetsa ka mona ka go WhatsApp lineng ya
9: e mamre molaetsa o moge ntho e ka fokotsang tshenyo ya mobu wa temo e ka ba go puso tsa mahae difele di be teng di tlong ka taolo ka gago ya matlo le go sireletsa mobu wa temo. Ya boedi mmuso o fedise molao o o supang ka kotloloho moo ditsha tsa bodulo di leng gona teng le o rua mobu go boele go etsetswe molao o tlakileng gore mobu ona ke wa temo. Ga motho a tlolwa ke temo a suthele ya nang le bokgoni ba go lema ke Mosotho ka mona ka United Kingdom o mongwe ndadimo na eng ka metla o hlola pelo ya ka ke a o sima sentle ya le o mongwe na o reng go tsombemba ka ke mo ndadile ka nyane ntsege mametse bontate ka hloko ya ba ena ya mo buithata hobane na e sumane ke tlala fela so batho ba rekisa mobu because ba lapile thota di fedile le ribe ke matlo fela o rekeng tale mou wa tsebang date o reke matlo fela ke ntate phofu ka thabatseka ke a lebowatšhe ya motlakase re a leboga ga ba phetišwe batho bana ba kgopo ditshebeletso tsa bona dimpe di otile bontate lec e re sebetsa ka podi bontate kgedi motlakase ono wa bona wa tura section 2 modimo o tlo lelwanela molemong wa setšhaba a tsena go ere re se ke be ga ho yemeng mongaka e retse le ntate mo naeng ga sa khutela go yena ka lebaka la nako mamidi wa PSFM ke thapelo le kanya le ditibo sotho ba bileng le wena kwano re kopana le wena nna o reng ya bone thapama ka sontaha sentse re o le na hlonga taba mo hapele mo rena thapelo be ke tla empa he Sunday ke tlabe ke sena le ena gore na o tla ba le o kae ga e ka nnete fela o kotsi bang kore Sunday ke tlabe re sena le ena se ntse ke re bobamedi be bo monate ba manane o tla tla latela ke tlhokometse mona gore mme Victorina Mnise o tla ba bolokwa mafelong a na beke ka mane ka letshebeletso di ka tshwarela ka mane ka Lesotho High School he ke masisidi a gale ano he moga lekanyana ke mazidi a gale a holo motho a dile mo di sendi le ka odimo le kgolo e o hlokala tsena dimo tsa di sedi le ka odimo le kgolo mme sena se bolela go a ka ne dihle ke ba gathile tema ene ba e gathile jwale mwamidi wa PSFM re ntle lo sinya nako ke re fela showing each other love re a tswa go sia le ngwana ngwana ke la like mba ba tape empa he pele re etsa jalo ntate letswela ke tla o sia le taba tsena nna mongaka tla o fa tsona ka mehla
10: tsena ga letswela na ke ena e bitswang Lesotho a go e bolokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

bala molaetsa ona mo mediki ke mametse kutlo ngeke ke bala molaetsa ona ke mametse pele kutlo kana mo mediki o re eng o ho ja bone o ne ke le kukweka o hanana le taba tsena tsa ka jole ke ka hao ke so qetile ditaba fela ke so qetile story e all right je le ke ke na botsa taba ka ha se ba mo sebetse ka bona botsa taba ka ke ba ba ite mo ite ka botsa e wa palama wa palama e be ha ga bile e ya harabe ka pa a itse ika o na le ditaba mothusi wa moqhubi e ka pa ina taxi conductor ha fihla pila ha ya re me wa palama a re he ke palame ye ai ju fe ka nka kwata hona ho a ke tsela se ke kwatile nka etsa fela nka kwata bona le bo mo mbotla fumana mohlala he ya ga kolo yena ya ga kutse ha mo itshupetse o tsisa mo khutla ntse a bitsa bakatsena mo medi hantle a bontsha ai o ma mo itshupetse o ma mo itshupetse ha ke e ba tlentse ba di bitsa mo medi di bakatsena ka mefuta e ho tshwana le koloi ya nquthi tsabentse etshwe ka mafte mo haliso kututhi mafte mo haliso jalo ha ke ebe o tla ba hlele ka festa ka modiso mo qhubi ya ntse a di bitsa jwala di bitsa jwala di bitsa jwala ha re koloi ne ke eng ha mo itshupele ho ma mo itshupele ho ma mo itshupele sharp batho ba eme mono ba eme ka nete ba ntse ba sa eng ba tla tsinya le hlo ba reng a e batla ke a e mong a bua bona maitena ona le ditaba bona e ka wa pala ma bua a bua bona o re motho o emise koloi o tso matha e ga o fihle ga gore e ya ntate ka bo ya mme a re a nna ke nna ke mafeteng e o se mo me tedi ng kwatisa nna ile nna e le nna mo mo me nna ke tietse ka koloi ke sena e se nna yang e se nna thautang e se nna tsan letho fela go kwa tabe go kwatisa ke ga go me go ba neng a ka etsa tshe ha ke ke ha ke tsho ha ntle mo medi ke ke kolo yena ke batla go ma mo itshupe go ma mo itshupe mo hlomo ha ba bant go ba mo itshupe ga ma bant ha o sai o ka tsinya fa o fela a bo thula jole o te ba tsetelele o di bua na ke a mafte mo medi o re kono tse o tswile ka tshepo ya ga emoti wa palama mohlomong wa tla o hlalosa gore hana tšhete feleletseng ena ko ng o tla bona momedi ore ba le sethola o palama a sena tšhete feleletseng ebe ga batla a tswe pele o tlo mo sebela pele o kena ka koloi le ditlhe le dumelelane mohlomong a ka tswa ka maikutlwano ga a fitlha motho a ga nna ke a mafiteng mamelelo ya mofuteo nka ba le yona ke kgola be ke a pele tsele tse dimo ke mogola ke tlhomphang batho ba etsang mesebetsi e itseng momomedi gobane e nka skill-e nka passion-e e nka lerato momomedi la mosebetsi wa gago ntho ntse dimo ga o sheba bona wena ene ne keke ka e mamelela ohang o gopola momomedi o bantho tsa batsa kedi wabitlhatsere batho bang ba kwatile mesebetsing batho ba buisa batho jang bang batho ba ya go ba taba tsa mofuteo ne ke ka wetsa mosebetsi o ha o ne wetsa ke batho ba bomme ha ke sone motho a mme a wetsa ha ke sone motho a mme e etsa mosebetsi ona wa o thusa moqhubi le bitsa taxi conductor jele ke nna yedi mo momedi ha ke bone ka neng ka gona ka mabaka ana a mabedi e ke a hlalositseng ka lebaka fela le baeti ore jo baeti ba sokodisa momamedi ba sokodisa ha bohloko ga ke tsebe ba kgona jwang ke tsebe ba kgona jwang wena ke mosebetsi ofe momamedi o reng ae ne nkebe ka kgona ka nnete ke a utlwisisa le ha o ne o
kgolo ke go molla ono go di sa chelete ya ka me go re ngata ineng ke be ka gona neng ke be ka loka ho latela sebopa sa motho seo ke le sona o bo mana neng ke be ka loka ho hangwa latela sebopa sa motho seo ke le sona mofutone wa mosebetsi uno tlo hlula uno tlo hlula go la ba neng ka uetsa ne ke tlo lebe ne ke tlo tebelwa ka pa ke hle ke utlwele go ba ne ke sentse ke tlwa gore hai hai na pass ya ina spana sharp 212-1956 +266-599-56 ngale tsa voice note WhatsApp 62009956

0: Tony Braxton e mona tibitswa Spanish guitar re ba metsenye le shemele metse tseleseng ge lebile horeng ya le shemele motso le monga PCFM 92.8 ye 104.3 megahertz wena ri
1: aila aila aila uwa
0: shap
1: ke hantsa ka ne ish hai aila aila o bona a bona ka ne te ash Msibiti minye tata. Wana uwa mkoti. Ayeyeye. Uwa tuwa basutu nziba nyamela mkoti. Nkwa mesei nziba kwa nyamela mkoti. Habasa. Msibiti uwe za mkwe jikula mwala wala ila isla. Msibiti uwe mkwa tabela mwaha. Kanete. Sikibe specific. Hakun tari hante huha. Msebetsi o yetsa go ke tlola molao. Ha ke batla go taste. Ke batla go taste ka mafifi matso ka mang. Hili. Ka nnete. Ke ba ba msebetsi o go sebetsa go betsa la ile hle yona ke msebetsi o risk wa go hliane. About 60% e hle nka nna ka iphumana ke ile tanya. Aha, ke go pass ka itlhalosa this time around. Ka baka la mosebetsi wa ka ke kopa se ka itlhalosa ke ga ja go a ja la paola motho ke kopa se ka itlhalosa fela for now ya e kona Mexico
0: hey away amigo away hey ho tla u kahale e ga tlela tse nna mo medi ke tse ga di tlela tse du eh yo pelo ya ka e at is ya ke sa enjoy ya bo champion a sa enjoy ya bo champion gona tla bona big hey tshetsena mo medi ke bona o so ke ha o so le ka ga tsona mana o so investil ke bo ya bikitse 21956 plus 266-599-560. Ngwaletsa voice note WhatsApp bong 62009956. Hey ratelaka. Mana mosebetsi wa saloon nka se kgone ke shebe ba o se bano utlwe ba o botsa na o ya saloon that time ba bona o qeta ho relaxa. Ono qabanya le ba thunk a se ke di ka maswe one tse ko jile ka tse best hand ba sam ke le ba wena di hey di wa tseba he wa saluni wa tseba nna ke la bothata ke ba sebetsa ka thata o ske wa wa halala motho ya sebetsa saluni ba sebetsa ka thata bona ba ha isa le mo momedi wa tseba no lo a hlona king o tseba o yemi ke menwana ke maotu ke mahetla ke o yemi how ji how etseng mo momedi ai mosebetsi ono thata o se ka ba o nka hanyenyane ho hang a ka o ka motho a go sebetsa saloon o mohlompe mosebetsi ono a lwa hantle a lwa ka pele fela ke mosebetsi o hlong o ja momamedi mahetla o ke lwa bana ha o ka ema ka position e lengwe na go etele jolo ha ke tsebeng ka hlalosa jang ke bone ka nna momamedi go lwa motho fela le mong ibile ga sa tata sa tlompatala ke bone ga ha ke bone ka kaloka ha ke bone ka kaloka ho hang ke ukwe ke gathetse bona wa haisale fela na batho ba tswang bo hlotse bo thago ka letsatsi le leng bona luile ntata luile yo kutlo fela nka wetsa fela ke a utse o ke a hlompha e ke a hlompha we bona le mesebetsi o ke hlompha mo momedi ka nnete bane e le mesebetsi bima ha hona ho e ke kutla na ho thing hey la lai shapo joan cool wa bona ha ile wa ho cleaner di office mo ke re o tla fumana e ka ho sebetsa bana o fumane di toileting o ho le tjena wa bo e ke a bona ke o lebo ha yo ke Chuck Norris ke le ba Chuck Norris e bo hloko ntweno ke no bona ntle le be ke bua ka yena mabo ho pela ke ka kukusisi go na we ka sa flash ntse batla ya hona mono mane na ko ngo ke batho ba baholo ba etsa ntshetsena batho ba baholo ba etsa ntshetsa mfuta ona o go ipotsa wa how ntate Thabo medisebo bothata bo le bahlaho ka engwaneso ka di ofising ka mona ehle mo medu tla bona hore a o ka ga ba me tlotwa ho lo mo medu bana le nthungwe e estudijin ba hloka thupelo e ba ke ba lo galemelwa ke tsebe mo medu jwang ba ne o tla kontse tseleng ka go sa dipisisi ho ga e bo ga khonne jwang ka le ba holetse ho ga e be dintho di ka mo futa o di ka tsela yona e ya mo futa o

0: Randy Crawford, imagine ke le ba momedi mine fela le bile ho reng ya le show me PCFM 92.8 ke 104.3 MHz www.pcfm.co.ls ke na yo
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM, yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Momedi dula we meraro re lebile gore nya le show me ke mo sebetse mo fu wa mo futa ofeng o reng ei la o no le fa handle ka nnete ke be ka gona o yetsa ga ba ba ka momedi a o re na o mo futa ofe wa motho e se bope sa ha o ikwa o itsheba fela o bona go bona la ha ine le mo sebetse o hlamatse hang ne ke sna ho loka ke ne ke sna ho gona Tahu kum momedi 2121956 le plus 2665 99 56 2121956 le plus 2665 99 56 Ongala get sa voice note WhatsApp mo 62009956 62009956 Mane tsa hore hi lele hey saluni ya bana le khale TK hey jo saluni ya bana alloge Hey, botswadi a fitla mosiaga e ka nete ke ena mogadi ke tla molata ha qetile ya sentse a tlo qeta o nketsetse callback he a mosi ya le ore alle yo hey mo me di alle kwa alle a ithaka solle ke ngwanono wa mo sakitse mo metsang motho a fetang ka tsela ba ukaka ho ngwanono wa o yo balla bana mmobedi ba lwa kwa ba gate tshotlo bana fela sa le motle mona motho a teng tere ke kwat re ke tshotlo hey lele na ke se ke ile ka bona mme wa khontai a theohetse le molekane wa hae ebile a tenne mosi kore a le motle a sena stress o bua ka sliding door operator eya moletse o mongwe ore o tswela pele ore jwale ho nna a e khona ena ya ho sebetsana le sewage le ho alosa dipudi or ho tshela kgidik umpone mpulai ke ntate dipholo ke le batete dipholo ei hlalusitse o latela sebope seo le sona mo momedi sa motho ko wa uitsheba o na le batho ba momedi ba tlaga ena ke be ka kgona ho etsa mosebetsi wa mofuta o itseng e la o ne o lefa hantle so bane o halala mosebetsi e le gobane mohlomong o itshebile wena o gae nna mofuta o itseng wa mosebetsi o na batho ba mohlomong momedi ba ke etse mohlala ba sa ba sa rateng ho sebetsana le batho kapa sebetsa ka batho ba bangata ko ka batho ba o sebetsa le batho ko mosebetsi o ka ngona wa boredium fela momedi na motho mongare nka se kgone hobane ena ya o bua o bohlala ke motho a sa rateng ho bua o hang jele ena ya o bua o nke hwa ka tsena tse tharo momedi o ntse o bua le bua ba ba re bua le bang a kgona bua le mong ke re ha ke bekele mong Hey, ke ke batho ba bangata dikitikiti tsetsa ba sotho ntse ke bua le tsona o re ke ha se batho. Eh ke kwata hampe ha ba re ke bua ke le mong. Ke kwata hampe. Bona le batho ba mmomedi ba reng ke be ka tle ho dula mono e bentse ke bua. Eh ke le mong ke ha ke mong ke na le ba mmomedi ba ba metse ba tswile ba sa gale ya ba mmametseng. Ha ba consider ha ba ke akwata mo ya nkwatisa ntwe ye ya nkwatisa bo momedi ke ke rata mpe motho a rentse ke bua ke le mo ha ke mo rata ha ke rata ntwe je le la batho momedi ba sa rata ho bua haholo a tshwara e mosebetsi wa radio nke be ka gona ka pa mosebetsi yo hletse e buang e hlokang ho bua hona le batho ba sa rata bo sebetsa le batho ba sa gateng batho jona mesebetsi itseng mo medie ba kekeng ba etsa kapa ba e batho ba ina nna nke ka boka witsa la go ba ho athwe ka nnete nke be ka gona latela sebope sa motho seo ke leng sona ha ke rate batho ha ke rate ho bua le batho ha ke rate ntho tsena tsamana le batho e moare nna ke le motho le nka ka thata o tshwara ka thata ho hang le mosebetsi o molomo nka ka boima nke be ka gona ha ke na ho atleya la go ba ho thule fa hantle jwang le jwang ona la batho ba tla tsho momedi ba no ona la ba momedi ba reng bona ba keke ba sebetsa mesebetsi ya bo e bitswa 9 to 5 empa ha e mona ha nga tla bona go thuelo ka bo 8 to 4 to 5 ehe hona mo e mesebetsi bona o tswang se ngwa mesebetsi go tla mantsibu ona la batho momedi ba reng never Eh ke bone ha ke bone ka nkatle ya ho etsa mosebetsi wa mofuta ona. Eh nna batho ba ke kimba gona. Ba tshole bona mmobedi ba iphatlala ditseng. Pontsenya dira le metsana.
hore no uno ona no nka se gone bana be sentle le tleleng tshwarele la o ka ba thuka nete wa hlabatsea ona le di benefits ka mefuta ha ke na gona e ona le batho ba mfuta ono hona le batho ba hloka ngwana ono he a tla tshware yena mosebetsi o ka o ke sebetsang mo sane ke kwa mo sane ke ha ke na gona a ke keng yo era mo medik mfuta wa fengwa mosebetsi o ke lele nna ka nete ha se ba ke halala mosebetsi mpa se bopela sa motho so ke leng sona ha ke bone e kae nka tleha ha ke bone ka nka tleha ka mabaka ka nna ke le motho bona mo medik ha qoqa ena mana tibitswa I will always love you with me.